0: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today!
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat ba bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ako'y nag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City sa panahon ng student activism. Ako'y naging isang aktivista. Pinaniwalaan ko noon ng pagbabago sa lipunan ay magmumula sa puluhan ng baril. Noong April 19, 1980, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Doon binago ng Diyos ang aking pananaw. Natuklasan ko nang pagbabago sa lipunan ay magmumula sa pagbabago ng puso, at ang pagbabago ng puso ay magmumula sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Hindi ko sukat akalain na mula sa pagiging aktivista ay gagawin ako ng Diyos na tagapangaral ng Ebanghelyo. Ako si Pastor Joey Umali, binago ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita.
6: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Tala, salita. Tala, salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala, salita.

0: Isang mapagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, Pagbubulay at Pagninilay sa Mga Talata mula sa Salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa paglakad at pamumuhay.
1: Katulad ng bata na nagbigay ng limang tinapay at dalawang isda para sa Panginoon, sana tayo rin, kung ano man ang kaunti natin na kayanan, ay ialin natin sa Panginoon. Katulad ng pagtipa sa gitara, kung dalawang chords lang ang alam natin, edi sige, ialay natin sa Panginoon. Siya na ang bahalang magpalang.

0: we ignore His voice like Israel's fathers? Or will we respond today with humble, joyful obedience? Tutugon ba tayo ngayon ng may mapagpakumbaba at kusang loob na pagsunod sa Kanya? May we confess our sins, renew our love for Christ, and wholeheartedly return to Him. For where there is genuine repentance, there is restored fellowship, renewed joy, and the rich blessing of God's gracious presence. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Tala Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DZAS.
1: Tala Salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang

0: Mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa FEBC.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
6: Muli po ay sumasa inyo ang programang Katutubong Hiyas, ang palatuntunang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ito po ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra na bumabati sa inyo ng isang mapagpala at magandang linggo ng umaga. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa tuwing linggo na tayo magkakasama at magkwentuhan po tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. At salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating Tribal Missions at ang inyong pong partisipasyon sa pamagitan po ng pananalangin ng ating mga missionaries and tribal ministries, at ganoon din po sa inyong walang sawa at patuloy na partnerships sa tribal missions sa pamagitan po ng pagsishare ninyo ng inyong mga support financially at yung pong investment ninyo ng inyong mga resources sa tribal ministry ay nakakapagbigay po ng encouragement sa ating mga workers. At dahil po dito ay patuloy naman pong nagagawa ng mga missionaries natin sa tribal areas ang kanila pong church planting ministry at ang iba-ibang ministry na ginagampanan po nila. Sa ating pong broadcast ay may mga listeners po tayo na nagbibigay suggestions na kung pwede daw po ay talakay natin sa ating program ang iba-ibang people group dito po sa ating bansa. So kaya as suggested po, ang gagawin po natin ay every month tatalakay tayo ng isang tribo, isang people group na pag-usapan po natin sa isang buwan upang mabigyan po natin ng katugunan yung suggestion na yan. At mabigyan na rin po natin ng background ang bawat listeners para maipanalangin po natin maayos ang mga tribal people na target natin. Kaya sa buwan pong ito, March, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga Aita people group. Particularly, yung pong mga nakatirang Aita sa Central Luzon. Sa area po ng Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, at bahagi po ng Pangasinan. At ngayon po ay pag-uusapan na natin ang Aita people group na matatagpuan sa Central Luzon. Ayon po sa kasaysayan, ang Aita ang kauna-unahang tribo na matatagpuan dito sa Pilipinas. Sila ay kabilang sa tinatawag na malaking tribo na Negrito. At sila po ay matatagpuan sa probinsya ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bataan, at bahagi po ng Pangasinan. ang unang tawag sa kanila ay, ngunit sa panahon pong ngayon, ay mas gusto nilang tawagin silang Aita kaysa sa Ita. O kaya tinatawag na silang Katutubo kaysa tawagin silang Aita or Ita. Ang Aita kasi ay marami pong mga negative na connotation. Na pagka tinatawag po silang Ita, ay nagiging mababa ang tingin sa kanila. Kaya mas gusto na nilang tawagin sila ngayong Aita. Modern pangalan na, Aita na sila ngayon. Well, kami pala yun, no? Kasi Aita din po ako eh. Ang Ita po o Aita ay kabilang nga po sila sa malaking tribong Negrito. Kasi marami naman eh. Yung Ati sa Visayas ay Negrito din yun. Yung pong mga Mamanwa sa Mindanao ay mga Negrito din po sila. At mga Dumagat o kaya yung Agta ay mga bahagi po sila ng mga Negrito tribes. Kung titignan po natin ang mga tribong Negrito, kahit saan ka magpunta ay pare-pareho po ang kanilang itsura. So ang description po nila ay maitim ang balat. Normally maitim ang balat kasi may mga Aita din po na mapuputi ang kanilang mga balat, lalo na po yung mga Aita na bahagi ng Zambales malapit sa mga Pinatubo. Magulat ka po at mapuputi ang kanilang mga balat. Pero generally ay maitim po ang balat ng mga Aita. Kulot din po ang kanilang mga buhok yan. Hindi talaga nawawala yan. Yung pagkakulot nun ay parang mga buto ng papaya na nilagay sa ulo. Kaya minsan ang tawag po ng mga lowlanders sa kanila para tuksoin sila ay ang kanila pong ulo ay punong-puno ng noodles. Yung Maggi noodles dahil po kulot. Tapos sila po ay mabababa, pandak po ang karamihan ng mga Aita. Pero hindi naman talaga generally mabababa ang mga Aita kasi may mga Aita po na malalaki. Katulad ng lahi namin, mga Aita kami, pero malalaki po ang aming mga lahi. Karamihan ng Aita sa Central Luzon ay makikita niyo po matatangkad. Makikita niyo dyan sina Pastor Roldan ng Pampanga ang tataas po nila. At si Pastor Fred Balintay ay matangkad din po yan. Pero mga Aita po sila. Naninirahan sila sa kabundukan at kagubatan ng Central Luzon bago pumutok ang Mount Pinatubo. Katulad ko halimbawa po ay tumira ako at nabuhay dyan po sa bundok ng Mount Pinatubo dahil ang aming pong village ay malapit dyan sa Mount Pinatubo nung hindi pa po pumutok ang Mount Pinatubo. Kung bumibiyahe po kayo, galing ka ng Maynila, halimbawa papunta ka ng Norte at nandyan ka na po sa dulo ng NLEX, North Expressway, o kaya nandyan ka naman po sa SETEX, yung pong road ng Subic, makikita mo po sa iyong kaliwa ang mga bundok. At yan po ay bundok ng Tarlac, Pampanga, at Zambales, bahagi din po ng Bataan. Diyan po nakatira ang mga katutubong Aita o mga katutubong Ita. Kung bumibiyahe ka naman galing north, papunta ka ng Maynila, sa iyong kanan ay makikita mo po yung mga bundok na yan. So, mula sa taas ng Clark at titingnan mo yung bundok ay mga community po ng mga Aitas yan. Diyan po sa mga bundok na yan, kaya lang hindi napapansin, ay marami pong maliliit na communities na tinitirahan po ng mga Aita. Base po sa Philippine Statistics Authority census as recorded noong 2010, ang population po ng Aita sa Zambales ay 19,291. Yun po ay Zambales lamang. At meron din pong lumabas na statistics noong 2015 ang estimated number or population ng mga katutubong Aita sa buong Zambales, Pampanga, Tarlac at sa bahagi po ng Bataan ay 57,707. Yun po ang kabuuan ng kanilang population in Central Luzon. Again, ito po ay concentrated sa Zambales, Pampanga, Tarlac at bahagi ng Bataan. Ito pong population na ito ay base sa ipinilabas po ng Philippine Statistics Authority At ayon po sa mga information na available sa atin ngayon, karamihan dito sa mga AITA ay naninirahan pa rin sa mga resettlement centers mula noong 1991 pagkatapos po pumutok ang Mount Pinatubo. Ngunit marami na rin pong bumalik sa kanilang original na mga communities dahil mas normal po sa mga matatandang mga AITA na sanay manirahan dun sa kanilang original na mga community bago pumutok ang Mount Pinatubo. At yung pong mga young generations na ngayon ay nakakuha na po ng edukasyon at may mga trabaho na po dito sa lowland ay ayaw na po nilang bumalik sa tribal communities. Culturally, ang mga AITA po ay tinatawag na nomadic people group. Ang ibig pong sabihin, ang mga AITA ay hindi sila nagstay sa isang lugar lamang. Kadalasan, ang practice po nila ay palipat-lipat ng kanilang tirahan. Ito ang ugali na kanilang kinagisnan dahil ito ang ugali na itinuro or practice ng kanilang mga magulang. When I was young, bata pa po ako noon, ay nasubukan ko po itong mga ugaling ito na palipat-lipat ng bahay o palipat-lipat ng community. Hindi naman ho problema ang paglipat ng mga komunidad ng mga AITA kasi lahat po ng bundok na yan ay pag-aari po nila. Ang tawag po kasi dyan ay mga ancestral land domain. Kaya po walang question sa kanila kung halimbawa silang lahat ay naglipat sa isang village at doon sila magsettle for few months, wala po magpapatalsik sa kanila kasi pag-aari nga po nila ang kabundukan na minana nila sa kanilang mga magulang. Bakit nomadic ang culture ng mga AITA? Well, hindi lang po AITA, marami din pong mga people group na nomadic din. Katulad halimbawa ng mga Manobo. May mga people group na Manobo na nomadic din po ang kanilang practice. Pero ang tanong ay, bakit nga ba ganito ang kanilang practice? Una, meron po silang paniniwala na kung sa isang village na tinitirahan ng mga AITA, ay magkaroon po sila ng problema. Halimbawa, lagi nagkakasakit ang kanilang mga anak o kaya mayroon pong mamamatay sa kanilang village. Ibig sabihin po, yung area na kanilang tinutuluyan ay either mayroong nakatirang mga spirito na nadidisturbo na sila, nang sila ay lumipat doon, itong mga AITA ay lumipat doon, o kaya naniniwala po sila na yung lugar na nililipatan nila ay mayroong sumpa ayon ng mga spirito na titira sila dyan. Kung halimbawa lagi may sakit at yun nga po lagi may namamatay, yon, isa yan sa reason kung bakit nila iiwanan ang village na kanilang kasalukuyang tinitirahan. Kaya po bahagi ng kanilang pagiging nomadic ang kanilang pananampalataya o kaya yung kanilang belief. Secondly, karamihan po sa mga tribo, lalo po yung mga primitibo na nakatira po doon talaga sa bundok, sa mga gubat, ang kanilang pong mga bahay ay mga temporary lamang. Hindi sila nagtatayo ng mga permanenteng bahay na mahirap iwanan, kaya karamihan sa kanila ay ang itinatay lamang po ay mga bahay na yari sa dahon ng saging, sa balat ng saging, sa kugon, o kaya mga indigenous materials na ginagamit po nila na madaling masira at madali pong iwanan. Kaya pagkatapos ng ilang panahon na nakatira sila dyan, ay lilipat na po sila sa ibang lugar. Magkagawa sila ulit ng kanilang kubo at doon po sila pansamantalang maninirahan. Bagamat may mga communities na mga nagtatayo ng permanenteng bahay, pero kahit na nagtatayo po sila ng permanenteng bahay, may tendency po na iiwanan po nila yan kasi kultura nga. But third reason kung bakit po sila lumilipat ay dahil po sa pangkabuhayan. Ang mga AITA ay walang permanenteng at wala din po silang palayan na kanilang tatamnan ng palay na katulad po ng rice field. Kung nagtatanim po sila ng palay ay ang ginagawa po nila yung kaingin, yung slash and burn. So doon po sila magtatanim ng palay at minsan lang mangyayari yon. Ayun po ay sa panahon lamang ng tag-ulan At pagkatapos mag-harvest, iiwanan na naman nila ulit yung area na yon. Gagawa sila ulit ng ibang kaingin. Tataba sila ulit ng mga puno, maglilinis sila ulit ng mga bundok at doon po sila magtatanim ng either mais, kamoting baging o kamoting kahoy o kaya palay ang itatanim po nila doon. At nagtatanim din po sila ng iba-ibang uri ng alaman na pwede po nilang pangkabuhayan. Dahil may dalawa po tayong kapanahunan sa Pilipinas, yung tinatawag nating tag-ulan at tag-init. Ang mga aita ay kadalasan pagkatag-ulan po ay pumupunta sila sa mga bundok dahil doon ay maraming ma-harvest na pangkabuhayan, yung pagkain, available mga pagkain sa forests. Merong sila makukuha ng puso ng saging, yung mga wild po na ang tawag namin ay amukaw, yung po ay hina-harvest nila at pwede po nilang kainin yon o kaya ibenta yung mga puso ng saging. At meron din pong mga available na wild patani. I think diniscuss ko last Sunday or sinir ko po sa inyo last Sunday na meron pong wild patani na matatagpuan sa gubat po dyan sa Mount Pinatubo, na yun po ay hinaharvest ng mga aita yun. Kaya lang nakakalason yun. Ang tawag namin talaga doon ay iilo. Ibig sabihin ng iilo ay nakakalason. Na pagkakainin mo siya na fresh from the harvest at igulay mo siya, mamamatay po kayo. Ay, hindi po pwedeng ganun kadaling kainin yun. Pero nakakain po yun ng mga aita. Kasi meron po silang pamamaraan na hindi ko alam kung paano nila natutunan yan, paano nila pinag-aralan, na ang ginagawa po nila ay i-harvest nila yon, tapos ibabad po nila sa tubig ng matagal, sa tumatakbong tubig, sa ilog. And then after, I think, hindi ko alam, 7 days ata, ay pwede nang lagain at pwede nang lutuin kasi nawala na yung poison. Meron din pong root crop na tawag ay kalot. Yung po ay hina-harvest din para siyang yam, para siyang ube. Pero nakakalason din po yon. Baging siya na pagka namunga po ay ang daming bunga sa ilalim ng lupa. Root crop nga po siya. Yun din po ay kinakain ng mga aita at masarap po yon. In fact, pagka panahon ng lumalabas yon ay gusto ko pong bumili nun kasi masarap siyang kainin. But anyway, nakakamatay po yon. Ang mga aita, alam po nila kung paano yan gawin na mawawala yung lason. Again, pagka mag-harvest na po sila at yung pong mga harvest nila ay babalatan po nila parang kamote na binalatan. Pero hindi pa rin pwedeng lagain yon kahit nabalatan na. Ang gagawin po nila ay i-chop nila. Magagawa po sila ng pang-slice na buho. Tindi ng mga aita, maraming pamamaraan na nagagawa po nila. Yung buho, nagiging matalim yun. Mas matalim pa sa blade ng bagong knife. At yun po ang ginagawa nilang panghiwa, pang-chop, para maging nipis po. Parang ano siya, potato chip. Manipis na manipis ang pagkakahiwa po sa pamamagitan ng buho. At ang gagawin po nila, pagka natapos na lang hiwain, nilagay nila sa sako, half sack or buong siyang sako, dalhin po nila sa ilog at ibababad po nila sa ilog ng 1 week. Yung pong running water. Dapat running water ang pagbababadan. Kasi yung katas at saka yung poison nung kalot na yon ay iaanod po yun, mahuhugasan po ng running water. So after a week, pwede na po nilang lutuin. Ang gagawin po nila is at i-expose po nila sa sikat ng araw for a day para matuyo, mawala na yung katas na nakakalason, and then pwede na po nilang kainin. Yun po ang pinang-susurvive nila, lalo na po sa panahon ng September, panahon po ng hirap yan sa mga aita. So pupunta po sila sa gubat at mag-harvest sila ng either pataning wild o kaya itong kalot na to na nakakalason, pero meron po silang pamamaraan. Alam nyo, ang galing ng Lord eh. Pinaisip sa kanila ng Lord na pwede kainin yan. Pero ingat kayo kasi nakakalason yan. may pamamaraan na itinuro sa kanila ang Lord, no? Naturally, itinuro sa kanila ng Lord kung paano nila mapapakinabangan yung mga bagay na hindi pwedeng kainin. Bukod dyan, sa panahon po ng rainy days, ay may makukuha din po sila mga wild na mushroom. Yung pong mga kabuti. At alam niyo po ba na mayroong iba't ibang uri ng kabuti ang nahaharvest ng mga aita? Una dyan ay yung pong mayroong pong kabuti na tumutubo sa puno ng mga wild saging, wild banana, sa puno ng amukaw. Yung po, marami po silang nahaharvest doon. Yan ay masarap kainin. Pero mayroon din pong mga kabuti na na-harvest naman at yun po ay lumalabas lamang tuwing sa kanilang paniniwala, tuwing kumikidlat at tuwing umuulan. Ibig sabihin sa panahon ng tag-ulan at sa panahon ng tag-kidlat. Pagkasabihin nilang, oh, kumikidlat na naman, daming mushroom kinabukasan. Ang tawag po doon sa mushroom na yon ay kuat malakamaway at kuat dilat-dilatan. Meron din po silang kuat pululin at meron po silang kuat puyo. May dalawang uring kuat na matatagpuan sa bundok na amazing po ang kanilang pagkakatubo. Yung pong tinatawag namin kuat dilat-dilatan at kuat malakamaway. Ang dalawang ito ay tumutubo po ng hundreds ang makikita mo sa isang tumpok. O kaya more than that. Pero ang ginagawa po ng mga aita ay tinitignan nila yung isang tubo. Meron silang tinatawag na paturo at tawag po namin. Yung guide, pagka may makita silang isa lang na tumubong kuat malakamaway o kaya kuat dilat-dilatan, ibig sabihin nun, ang dami niyang makakasama na kailangan mong hanapin. Yung isa na yun na nakikita nilang una ay sign yon na ibig sabihin merong tumubong madaming kuat or madaming mushroom dun sa area na yon. Kung namamasyal po kayo ng Subic, dyan po sa SBMA galing Maynila, meron pong daan dyan before Subic dito sa Dinalupihan na forest na ang tawag po ay Roosevelt. Doon po ay maraming mga na-harvest na kuat malakamaway at kuat dilat-dilatan. Ang tawag namin, siyempre iba ang tawag nila dyan sa pataan. Binibenta po nila yan sa gilid ng daan. Masarap pong kainin yon. At makikita po natin daming tumpok dahil madami pong tubo yon. Sabi nga po kanina ay pagka makakita ka nun, 100 ang puno or mahigit pa, ang daming tubo po nun. Yun ay provision ng Lord sa mga aita. Ganun po kagaling ang Panginoon para mag-provide ng pagkain ng mga aita. Though hindi sila workaholic, hindi sila yung nagpa-farm, hindi sila yung nagbi-business o kaya may employment, pero sinusupply ng Lord ang kanilang pangangailangan sa pamagitan po ng mga pagtubo ng mga natural food doon sa forests. Kaya lang, dito po sa mga mushroom ay dapat din silang mag-ingat. Na-identify nila kung ang mushroom na to ay pwedeng kainin o ang mushroom na yan ay hindi pwedeng kainin, yung nakakalason. Kaya sa panahon po ng tag-ulan ay marami sa kanila andun sa forests, sa gubat, dahil madami pong makukuha ang pagkain doon. May ginagawa din po silang hunting ng mga wild animals, yung wild cat, mga bayawag, mga sawa, labuyo, mga wild pig, usahe ko kundi na lang po yung mga usa ngayon sa wild pig ko kundi na rin. Pero ito yung pangkabuhayan po ng mga aita. Nakaka-harvest din po silang tinatawag nating bunga ng ubod pala, mga ubod. Iba-ibang uri ng ubod. Ubod na masarap kainin, ubod ng ratan, kinakain din po yan. Napakapait nga lang po. So itong mga resources na pinagkalob sa kanila ng Panginoon ay napaka-vitamina po. Kaya malalakas mga aita eh. Pero during the rainy days, nakaka-harvest. Pero meron pong isang special din na tuwing tag-ulan, yung first rain of April, ay meron pong hayop na gustong-gustong abangan ng mga katutubong aita. At hindi lang aita, pati mga non-aitas dito po sa Zambales, Pampanga, Tarlac, yung pong salagubang. Alam niyo man siguro ang itsura ng salagubang, no? Parang ipis yan, pero special na ipis. Malinis po yan, malaman siya, at lumalabas lang po yan tuwing unang ulan ng April. Kaya kami, nag-aabang kami sa April ng ulan. Dahil lumalabas po, tawag po namin dyan ay salagubang. Saan galing ang salagubang? Galing po yan sa tinatawag na ambaling. nagiging salagubang po sila pagkatapos po ng ulan. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon, pero yung po ay amazing work ng Lord na from ambaling na sumisira ng mga kamote at mga root crops at magiging salagubang po sila. Lalabas po sila, pupunta sa puno sa gabi, doon sila matutulog yung mga salagubang at doon po sila iha-harvest ng mga katutubong ayta. Masarap po yan. Mabitamina po yan. So ito yung ginagawa, itong paniniwala ng mga tao, ng mga ayta at ang kanila pong mga practice. Next Sunday, pag-usapan natin anong ginagawa naman nila tuwing tag-init. Pero ang importante is ganito. Sa kabila ng mga bagay na ito na ugali ng mga ayta, ay mayroon pong ibinigay ang Panginoon ng pagkakataon para abutin sila ng salita ng Panginoon. Through the work of the missionaries, nagsimula po ang ministry ng New Tribes Mission sa mga katutubong ayta dito sa Central Luzon noong early 75 pa po. 1975, an American missionaries visited ng mga ayta katutubong villages dito po sa Pampanga, Tarlac, Zambales, and then nag-send po sila ng missionary upang mag-start po ng church planting amongst the ayta. Nag-start po ang ministry by God's grace at pinapalago po ng Panginoon hanggang ngayon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nagpadala siya ng mga missionaries upang abutin ang mga katutubong ayta. Next Sunday, pag-usapan po natin ang kwento pa tungkol sa mga ayta, ang kanilang ugali, ang kanilang mga practice at kung paano sila iniligtas ng Panginoon at ginawa silang anak ng Diyos at sila din po ay ginagamit ng Panginoon para abutin ang kapwa nila ayta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pansamantala po ako magpapaalam sa inyo. Ako po si Pastor John Fabra, ang inyong missionaring ayta na naglilingkod sa Panginoon sa Tribal Missions.

0: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
5: Sa mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan niyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph. At kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng mga aralin o study guide na maaari po ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung nais ninyong maranas ang magamit ang ating mga aralin, ang kailangan lamang po ninyong gawin ay sumulat, mag-email, o kaya mag-text sa amin. At tingin po ninyo ang atin pong course catalog. Mamaya ay aking sasabihin ang ilan pang detalye patungkol dito, samantala tayo po muna ay makinig sa isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid po sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Para po sa kaalaman ng ngayon pa lang po nag-tune in, kami dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong po sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang sa pamagitan ng broadcast na ito, kundi sa pamagitan din ng aming mga aralin o study guide na pwede po ninyong maging gabay sa inyong pagbabasa ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang gumamit ng ating aralin at ayon po sa kanilang mga sulat, email o text ay malaki ang naitulong po ng ating maaralin sa kanila upang maunawaan ang turo ng Biblia at kung paano po nila ito ia-apply o ipapamuhay. Kung nais nimo kaibigan na mag-aral ng Biblia o magbasa nito gamit ang ating mga aralin ay hingin po ninyo ang aming course catalog. Nilalaman nito ang mga listahan ng lahat na available nating mga aralin sa abot kayang halaga. At upang mabigyan kayo ng ating course catalog, ang kailangan po lamang ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay sabihin lamang ninyo na gusto ninyo magkaroon ng ating course catalog. At kapag amin na pong matanggap ang inyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang aming address, kaibigan, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills, 0420 Metro Manila. Muli, ang atin pong address, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills, 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, emeus1950@gmail.com emeus1950@gmail.com. Yan po ang aming email address. At ang cellphone number naman po na pwede kayong mag-text 0910-780-8578. Paalaala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kumpletong pangalan at address at huwag na ninyo itong i-abbreviate nang sa gayon ay makatitiyak kayong inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Ngayon po kaibigan sa ating pag-aaral sa umagang ito, ating itutuloy ang ating pagbubulay sa Aklat ng Roma sa bagong tipang bahagi ng ating Biblia. At ang ating pagbubulayan ngayon ay ang Roma Kapitulo 7, talatang 14 hanggang 25. Kung nasa tabi po ninyo ang inyong mga Biblia ay samahan ninyo ako kaibigan. Basahin natin ang salita ng Diyos. At akin pong babasahin ito sa salin sa Tagalog ng Ang Biblia 2001 Edition. Ang Biblia 2001 Edition. So, Roma chapter 7, verses 14 to 25, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais ang siyang ginagawa ko, subalit ang kinapopuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin,
sa makatwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mga buti ay nasa akin. Subalit, hindi ko yun magawa, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ang siya kong nagagawa. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siya kong nagagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking puso, ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipaglaban. Laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako ay binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang makapagliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Yan po ang aklat ng Roma, Kapitulo 7, talata pong 14 hanggang 25. Pagpalain nito ng Panginoon sa ating puso at isipan. Saglit po muna tayong manalangin sa Panginoon. Hingin po natin ang kanyang gabay at tayo magpasalamat sa araw na ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po na may kalayaan kami na magbasa, mag-aral at magpahayag ng inyong salita. Hiling namin na magpatuloy po ito at samantalay namin ang mga pagkakataong ito, lalo na sa panahon ngayon na ang mundo ay tunay po na papunta sa direksyon ng kapahamakan. At ito naman po ay sinabi rin ninyo sa inyong kasulatan. At kami po bilang inyong mga anak, sana lalo kaming magningning, magsilbing ilaw at asin sa mundong ito, sa inyo pong gabay at tulong. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Kaibigan, ang atin pong titignan ngayon ay ang Roma 7 o Roma chapter 7 verses 14 to 25. At ang atin pong paksa ay ang kautusan at ang ating pakikipaglaban sa kasalanan o sa sarili. Sa nakaraan po nating pag-aaral ay nakita natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 13, na kung saan ay ipinaliwanag ni Pablo ang kaugnay ng kautusan ng lumang tipan sa mga mananampalataya sa kasalukuyan. Ito ba ay applicable pa rin sa ating panahon bilang mga New Testament saints? Of course, applicable pa rin lalo na yung mga moral law. Dito naman po sa mga talatang ito na ating nabasa ay tinatalakay niya ang tungkol sa ating pagsuway sa mga iniuutos ng Diyos na nandoon na po sa unang mga talata ay nasabi na niya ito, talatang 1 hanggang 13. Na kung saan itinuro ni Pablo na hindi na tayo sakop ng kautusan ng lumang tipan. Ano, wala ho tayo kasi doon eh. Hindi tayo Israelita. Ngunit, hindi ibig sabihin na kailangan nating suwayin ito. Hindi. Kundi dapat magpailalim pa rin tayo bilang mga mananampalataya, lalo na po doon sa Ten Commandments, sa mga moral law. Hindi na po tayo sakop ng mga sistemang pan-religion nila. Pero yung moral law ng Diyos, yung Ten Commandments, sakop pa rin tayo nun. Ngayon naman, dito po sa ating binasa, ang tinatalakay po ni Apostol Pablo ay ating pagsisikap na huwag nang magkasala at sumunod sa Diyos. Natalakay na natin ito ng bahagi o ng saglit noong nakaraan. Ano po? Pero ngayon ay titignan natin ito ng mas malalim pa sa pagpapaliwanag ng Apostol San Pablo. Ang mga talatang ito ay ilan lamang sa mga kilalang talata sa Biblia.
at tamang-tama o angkop ang paglalarawan dito ni Apostol Pablo sa karanasan at nararamdaman ng mga taong nagsisikap na sumunod sa mga utos ng Diyos. Madalas pinagdidebatehan ang bahaging ito kung ano ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Ayon sa iba, ang tinutukoy dito ay ang karanasan ni Pablo noong hindi pa siya mananampalataya o noong hindi pa siya sumampalataya sa Panginoong Jesus. May mga katwiran sila pero sa aking palagay, sa ating stand ay hindi po matibay yung kanilang mga pangangatwiran. Pansinin natin, kaibigan, na ang ginamit po ditong mga salita ay pangkasalukuyang pandiwa. Ano, action word ang ginamit ni Pablo. Ang sabi ng iba na sa wikang Grego ay maaring tumukoy ang mga pangkasalukuyang pandiwa na ito sa mga bagay na nangyari na. Of course, tama sila. Subalit, kapag ginagawa yon, maliwanag sa mga naunang nasabi na sa nakaraang panahon na ang tinutukoy ay yung mga nasa nakaraang pangyayari. Marami ding sinasabi si Pablo tungkol sa kanyang sarili sa mga talatang ito na hindi po angkop sa hindi mananampalataya. May mga nagtuturo din na mahinang Kristiyano daw ang tinutukoy dito, bagong Kristiyano pa. Pero hindi po tayo doon sumasang-ayon. Dahil sa hindi naman mahinang Kristiyano si Pablo, di ba? Siya ay mature Christian na at apostol pa. At walang sinabi si Pablo sa mga talatang ito na nagpapahiwatig na ibang tao ang kanyang tinutukoy o sa ibang panahon ang kanyang sinasabi. Kaya ang konklusyon natin sa kanyang mga sinulatan at sa atin din sa kasalukuyan ay ito ay kanyang karanasan. Ngayon, dito po sa mga talatang binasa natin kanina sa Roma 7:14-25 ay iniyayag ang mangyayari o nangyayari sa kalooban ng taong gustong sumunod sa mga sinabi ng Panginoon. Ano, talagang gusto niyang magpasakop sa Panginoon. Gusto niyang maging obedient siya sa Panginoon. At binigyang katauhan ni Pablo ito ang dalawang klase o uri ng pagnanais na nasa puso ng isang mananampalataya. Naroon po yung sinasabi nating laman of the flesh. Iyon po ay ang makasalanang ugali. At nandiyan din ang pagnanais na sumunod sa Diyos. At naglalaban itong dalawa. Ano po? Susunod sa Diyos, andun yung desire. Pero nandun pa din yung laman na humihila para hindi mo masunod ang Diyos. Inihanda rito ang mambabasa para turuan sila tungkol sa pagpapabanal ng banal na espiritu sa kasalukuyang panahon na mababasa natin at mapag-aaralan later on sa Romans chapter 8. Pero dito pinakikita ni Pablo yung karanasan ng isang tunay na mananampalataya na sa kanyang sarili ay andoon ang paglalaban, ang conflict. Ano po, gusto mong sumunod sa Panginoon pero napakahirap. Sa sarili mo ha, sa kasarili mong kalakasan. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Sa sarili mong kalakasan, hindi mo talaga lubos na masusunod ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang kalooban. Yun ang kanyang punto dito Na tayo po sa ating sariling laman, kalakasan, hindi natin kayang maipamuhay ang buhay Kristiyano. At later on sasabihin ni Pablo yung solusyon, di ba? Salamat sa Panginoong Jesus na tayo ay pinalaya niya dito. Ang Panginoong Jesus po lamang ang pwedeng tumulong sa atin. And then later on, Romans 8, next week, Lord willing, ay makikita natin, hindi lang ang Panginoong Jesus. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus, tinutulungan pa tayo ng banal na Espiritu. Ngayon, marami sa atin kasi ang naniniwala na maayos natin ang ating relasyon sa Diyos
at sa ating sarili pong pagsisikap. Noong hindi pa tayo Kristiyano ay akala natin masunod lamang natin sa Diyos at mas marami tayong magawang mabuti, okay na tayo. Hindi po pala, di ba? Nakita natin hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ang kailangan natin ay ang tulong ng ating Panginoong Diyos kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayahan ng sumunod ng lubos sa Diyos. At nung tayo iligtas na, hindi naman po nawala yung sasabihin nating lumang pagkatao. Tayo pa rin po ay in the flesh. Andito pa tayo. Nandito pa tayo sa presensya ng kasalanan. We are still in the flesh. Yun ang punto dito ni Pablo. Kaya may struggle sa ating sarili. Sa ating kaibuturan ng puso, gusto nating sumunod sa Diyos. Kaya lang, ang hirap kasi may paglalaban. Lalo na pag may tukso. At nandyan ang tukso. Kung hindi po tayo mag-iingat, mauhulog tayo. Kaya kahit na ang kautusan ay nandiyan, hindi natin kayang sundin. Gusto nating sumunod ng lubos, pero nagagawa pa rin natin yung pagsuwa o suwayin yung kautusan na siyang kautos na siyang kalooban ng Diyos, nasusuway pa rin natin. Sabi ni Pablo, ang problema wala sa kautusan eh. Wala doon sa kalooban ng Diyos. Ang problema ay nasa atin. Lumalabas, tayo ang may problema. Hindi ang Diyos. Hindi ang salita ng Diyos. Salamat na lamang sa Panginoon. Alam niya ito. Kaya't may provision siya sa 1 John 1:9. Kung ating ipapahayag ang ating kasalanan sa Diyos, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo. Salamat sa Panginoon kasi alam ng Diyos na kailangan natin ng tulong pa rin niya. Kaya nga, the just shall live by faith. Sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin, kaibigan, ang tulong ng Panginoon. Hindi nating kakayanin sa sarili lamang natin. Tandaan mo yan. Kaya di ba sa iyong karanasan may struggle kung minsan may nakita ka limbawa sa mall at wala ka namang plano na bumili, napadaan ka lang, pero andun agad yung hila ng laman, sasabihin natin, ang ganda naman nito, ang gandang gamit nito, hindi mo namang kailangan pero nagandahan ka. Tapos tumigil ka na at napatitig ka na ng mabuti. Pagkatapos, ayan na, kinuha mo na, tinitignan mo na mabuti, hawak-hawak mo na, at mamaya, nandun ka na sa cashier, binabayaran mo na. Ganun po kabilis ang tukso ng laman. At yun ang sinasabi dito na Apostol Pablo, sa sarili natin, kaibigan, hindi natin kayang labanan ang tukso. Pero salamat sa Panginoon, nandiyan ang Panginoong Jesus. Pinalayanan niya tayo dito. Ang kailangan mong gawin, kaibigan, ay isuko ang bagay na ito sa Panginoong Jesus. At nangako siya na tayo ay

0: Ang banal na espiritu ay nandiyan din, tumutulong nagpapaalala sa atin at pinaalala niya ang mga bagay na kalooban ng Panginoon na ating na-memorize ang kanyang salita. Kaibigan, yun po ang ating Panginoon. Yun po ang ating Diyos. Sa ating sarili, dependent pa rin tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, Without me, you can do nothing. Kaya ang kailangan natin gawin, we should abide in the branch. Manatili sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Naka-abide na tayo, nakaruktong na tayo, ba na tayo mag-aabay? Ibig lang niya sabihin ay kilalanin natin tuwi-tuwi na ang presensya at tulong ng Panginoon sa atin. Sa pang-araw-araw, i-acknowledge natin na tayo ay may pagnanais na mamuhay para sa Panginoon at hilingin natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang gabay ng Panginoong Jesus, ang kanyang salita na nandiyan, basahin natin, i-memorize natin, gawin nating bahagi ito ng ating pamumuhay. Kaibigan, hanggang dito lang muna ang ating pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin. Ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid po sa inyo ng Christian Missions in the Philippines. At dito lamang po ninyo mapapakinggan sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
2: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
3: Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702-DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and

0: worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ating kaugnayan sa Panginoon. Tayo po una sa lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pagsasama upang tayo po ay malayang mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Sumusubaybay, meron pong mga taga-subaybay na gamit po ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao, iba-ibang radio stations po yan, kaya iba-ibang oras din. Pagbati rin po sa lahat ng mga listeners nating sumusubaybay, gamit naman po ang mga online platforms, merong Facebook, YouTube at ibang streaming apps na pwede po nating gamitin para yung ating programa ay mapakinggan. At syempre, tayo po ay napapanood sa FEBC Radio TV, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Sa atin hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-usapan natin, paano ba tayo lubos na makakasunod sa ating Panginoon? At paano ba lubos na magiging tunay na kapakinabangan ang salita ng Diyos? Alam nyo, iba-ibang klase ng pagtrato sa salita ng Diyos. Makikita natin sa Bible na may mga tao po that they will just attend and listen. Minsan po mga consumers ng Christian content, pero hindi necessarily ina-apply ang mga bagay na natututunan. So they consume without proper application of what they learn. Now, bagamat maganda po na meron tayong consumption ng Christian content, mahalagang alalahanin po natin na ang goal po nito, sabi nga sa Great Commission, sa Matthew chapter 28, that we may disciple all nations to teach them to obey everything that the Lord has commanded us. So yung pakikinig at para bang optional ang pagsunod ay hindi po marapat na katayuan o kalagayan. Pangalawa po is apprehending or understanding. Alam nyo, merong nakikinig pero hindi umuunawa eh. When we say nakikinig, paminsan po ang tinutukoy natin yung mga taong literal na sa kanilang tenga nakakaabot ang salita ng Diyos or people who have access to the Word pero hindi po nila inaaral, hindi nila inuunawa. Yung pangatlong level is accepting or agreeing. Minsan po, meron tayong napakinggan, naunawaan naman natin, pero ang question, sinasang-ayunan mo ba? O, isa pang level yan. Kasi may mga pagkakataon po na bagamat ating naintindihan, ayaw naman natin sang-ayunan. So, ibig sabihin, hindi rin natin na eventually maa-apply sa ating buhay. Kaya po yung fourth level is the application. So, attending, apprehending, accepting, and then applying. Pag tinignan po natin, dahil nga iba-iba ang tugon ng tao sa salita ng Diyos, iba-iba rin ang epekto. Kaya nga si Jesus, pinaliwanag niya doon sa parable of the sower na ang mga taong nakikinig sa kanya ay parang mga taong tumatanggap ng binhi ng salita at ang question po roon, sila ba'y magiging tamang lupa para yung salita na napakinggan ay magsibol at ito po ay mamunga at mamunga ng sagana. Kaya ginamit yung parable of the sower. Hinalintulad niya sa isang manghahasik, may iisang uri ng binhi, at iba't ibang klase ng lupa na binagsakan. Kadalasan po dito tayo nagtataka bakit may mga tao na palasimba naman pero bakit hindi nagbabago. May mga taong nagbabasa ng Bible pero bakit minsan parang kulang sa change sa kanilang pamumuhay. Ang dahilan nga po rito ay dahil napaka-importante yung aplikasyon. At makikita po natin ngayon sa ating pag-aaral, ano ba yung mga hamon sa aplikasyon para yung salita ng Diyos ay talagang mamunga sa ating buhay. So sa Matthew chapter 13, verse 18 to verse 23, ito po ang pinapahayag. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. So mapapansin mo yung unang uri, sila po yung mga taong nakapakinig pero hindi naunawaan. Either hindi naunawaan dahil hindi kumilos ang banal na espiritu sa kanilang buhay, hindi naunawaan dahil walang interes, o kung titingnan natin yung sinabi sa Hebrews chapter 5, may mga taong hindi makaunawa dahil ang bottom line, yung mga prinsipyo na dapat unang maunawaan ay hindi po nila pinagtiyagaan. In other words, may mga tao na nagki-create ng limitasyon sa kanilang pag-angat sa buhay espiritual sa kadahilanan po na bagamat meron silang exposure sa salita ng Diyos, wala silang effort to learn the elementary or basic things. Problema ho yan eh, parang sa pag-aaral, di ho ba? Kailangan dadaan ka muna ng grade 1, grade 2, grade 3. Bakit? Kasi may mga pundasyong aral doon na magpe-prepare sa iyo sa mga darating pang-aralin. Ganun din sa ugnayan sa Diyos. Pag tayo po ay walang interest na lumago at lumalim, pabalik-balik tayo doon sa mga passages na ang ituturo ay motivasyon. Yung bang hindi na tayo nakagraduate sa motivation, motivation, motivation. Bakit po? Kasi ang nagiging problema doon, para bang yung pinaka-basic na motivasyon para magpatuloy, lumalim at lumago, eh parang lagi natin kailangan na hindi na tayo nakausa doon eh. Hindi naman po masama yan, pero sinasabi po natin mga kapatid, eh hindi naman ho pwede na nabalaho na lang tayo sa kailangan meron pang iba na magsasabi sa atin ng mga motibasyon para lang makapagpatuloy tayo. Kinakailangan may progreso. So yan yung una. Pangalawa, the one who received the seed that fell on rocky places. Ito ho yung nahulog sa mabato. He is the man who hears the word and once receives it with joy. Verse 21, but since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Now, yung pangalawa po ay nahulog sa parang mabato o magraba na lugar. Di ho ba paminsan sa mga gilid-gilid ng daanan, merong ganyan eh, yung magraba. May konting lupa, so siguro magkakaroon ng sibol yan. Pero ang problema nga sabi rito, hindi nagtatagal kasi hindi naman nag-uugat eh. Bakit po hindi nag-uugat? Eh sa kadahilanan po na pag dumating ang pag-uusig, eh madali silang matangay. Ang ginamit pa nga rito, when trouble or persecution comes because of the word. So hindi lang basta problema ito. Ito po yung problema or mga hamon o mga pag-uusig na bunga ng ating pagsasabuhay o pagsunod sa salita ng Diyos. So ipinapakita sa atin ng passage na hindi po madali ang pagsunod dahil may mga bagay po na nakikita natin agad-agad yung pakinabang, alam natin kung anong gagawin. May mga tinuturo ang Panginoon na pag in-apply natin, we get motivated, we get encouragement, okay. Pero may mga bagay po na habang isinasabuhay natin, eh napapansin natin may pag-uusig. Di ho ba kagaya po ng sinabi ng Panginoong Jesus na tayo po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Alam nyo, meron akong mga nakausap na negosyante tungkol dyan. Ang sabi nila, alam mo, napakahirap na maging tapat at maging asin at ilaw. Bakit? Kasi yung mga nandaraya ay magagalit sa iyo dahil pag nakita nila na ikaw ay gumagawa ng tama, lalong nabubunyag, nahahalata at lalong nahahighlight yung kanilang mga kamalian. Kaya minsan po, habang ginagawa natin ang tama, may pag-uusig din tayong nararanasan. May mga discouragements din po na dumarating because of the word. E alam naman natin na iba yung values ng mundo, iba po yung values ng salita ng Diyos. So definitely, pagka yung values ng salita ng Panginoon ay in-apply natin sa mundong ating ginagalawan, e ang resulta po nagkakaroon ng ganyang mga conflict. So maaaring ganyan din po ang larawan ng ilang mga tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Marahil po ay naroon yung inisyal na kagalakan, tinanggap yung salita ng Panginoon. Eh pagdating mo dun sa aplikasyon, malaking hamon eh. Minsan ganyan din po nararanasin pag nagsisimba, di ba? Yung bang pag ang kasama mo, kapwa mananampalataya, mapapa-amen ka, mapapa-praise the Lord ka sa iyong mga napapakinggan, pero pagka umuwi ka na at bumalik sa konteksto na kung saan ang iyong mga kasama ay iba ang paniniwala, iba ang pamumuhay, iba ang pamantayan, iba ang values, eh kadalasan po doon mo nararanasan yung hamon. Yung madali sa isang lugar ay nagiging napakahirap sa isang lugar. Yung simple at madaling i-implement sa isang grupo ay maaaring napakahirap i-implement sa ibang grupo. Di ho ba? Kasi nga, nagpapalit ka ng environment eh. Naalala ko ho nung ako ay nagsisimula pa lang sa pagtuklas kung ako ba'y magpapastor o ano bang gagawin. Alam nyo, hindi naman naging madali yung journey sa kadahilanan po na may mga pagkakataon na pag ang kasama mo ay mga mananampalataya at nakakaintindi sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, nako, pag nalaman ho nila na nagkukonsider kang magpastor, praise the Lord, salamat, purihin ang Panginoon, di ba? Ang ganda ho ng appreciation eh. Pero pagka ang mga kasama mo ay iba ho ang nasa isip at walang pagpapahalaga sa mga bagay tungkol sa Panginoon, para bang nagtataka at sinasayang mo lang ang buhay mo sa mga gawain yan o sa bagay na yan. So may mga taong ganyan po. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. So pansinin nyo, hindi po yung pagtanggap lang eh. Yung mahalaga doon is how do you apply para ito po ay magkaroon ng bunga. Yung pangatlo po, the one who received the seed that fell among the thorns is the man, take note, who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. So yung mga kaabalahan sa mundong ito, yung deceitfulness of wealth chokes the word. Kaya ang sabi nga ng passage, making it unfruitful, hindi po nagiging mabunga dahil po doon sa kaabalahan at sa paghahangad sa kayamanan. Kaya nga, ang ganda ho ng pagkakadescribe dito, kasi ang larawan dito, isang buhay na punong-puno na ng gustong gawin. Alam mo yung nagbabanggaan na yung priorities, napaka-komplikado na kasi pinagsama-sama mo ng lahat doon, yung ibang mga pangarap mo, ibang gusto mo, mga pursuits. Kaya nga sabi po doon sa Mateo, di ba, paalala sa atin, hindi ho pwede na divided ang puso natin. Kasi kung saan nandun ang puso natin, nandun ang kayamanan natin eh. Kaya ho, kung mapapansin nyo, may mga tao na gusto maglingkod pero may mga bagay na ayaw alisin, ayaw ayusin sa kanilang buhay. Ang resulta, eh hindi nga nagiging mabunga. Yung bang tipong pati yung pagsisimba eh, para bang kailangang ischedule pa ng husto. Kasi nga, otherwise, hindi magagawa, hindi makakapunta, hindi makakarating. Ngayon, kaya ko po sinasabi ito dahil paminsan ang problema sa tao, parami ng parami yung ating mga gustong gawin para sa Panginoon. Hindi naman po masama yan. Pero tandaan niyo po ito, dahil yung oras naman hindi dumadami, hindi naman humahaba yung panahon. Kaya ang nangyayari po, kahit parami ng parami yung gusto nating gawin, hindi natin nagagawa ng may kalidad, may lalim at tama sa kadahilanan po na nagbabanggaan nga ang mga prioridad. Na minsan umaabot pa tayo sa punto na parabang either na stress na tayo or naiinis na tayo sa kadahilanan po na meron tayong ibang gusto na gawin o kaya ibang kailangan gawin, pero ayan na, nag-aagawa na yung mga bagay na pinagsama-sama natin sa ating buhay. Nawawalan ka ng appreciation, una. Pangalawa, dahil po lahat minamadali at lahat po ay parang nag-aagawan sa ating buhay, walang lalim eh. Wala na tayong time to actually meditate on the Word of God. Yung concept ng meditating on the Word is also very important. Kaya sa Bible, binibigyang diin yan eh. Na hindi lang nahapyawan, hindi lang nadaanan ng mata, hindi lang nabasa. Misan nga, kababasa mo lang ng umaga, tanungin ka ng after 2 hours, nakalimutan mo na kung ano yung binasa mo, ano yung napakinggan mo. Eh how much more pag hindi tayo nag-meditate ho dyan? Talagang kinakailangan isipin natin paano ito nag-a-apply sa aking buhay, ano ang kahalagahan nito, ano pong epekto nito sa ating buhay. So, yan po yung tatlo. Yung pang-apat, alam natin, sabi doon sa verse 23, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 160 or 30 what was sown. Now, mapapansin mo, yung panghuli, yun yung pinakamaina, matabang lupa sa salita ng Diyos. Sabi dyan, who hears the word and understands it. So talagang isinasabuhay, naintindihan, at naintindihan mo rin ano ang mga demands nito sa iyong buhay, anong implikasyon nito sa iyong buhay, anong kapalit nito sa iyong buhay, and then when you apply it, it bears fruit. Merong change, merong impact, at merong pong lalim na nade-develop. Eh hindi pa paminsan, simba lang ng simba, pero hindi tayo matabang lupa. Yung pang nagbibilang na tayo napakaraming taon, bakit ganun pa rin? Bakit hindi nagbabago? O minsan yung iba na nga nagtataka, pala simba naman, pero bakit ganun pa rin? Ang kadahilanan nga po mga kapatid ay maaari na hindi tayo nagkulang sa pagdalo, pagsimba, pagbabasa, pero ang question po, inaayos ba natin yung buhay natin in such a way na yung buhay natin ay magiging matabang lupa sa salita ng Diyos? So isa-isahin natin. Yung una po is a life that has no room for God. Hindi niya iniintindi ang salita ng Diyos. Maaring may access sa Word. Actually, sa panahon po natin ngayon at ma-promote ko na rin, marami po tayong way to have a Bible. Yung pong U-version, pag hinahanap niyo po yan, kung Tagalog ang gusto niyo, nandyan po yung ASND or Ang Salita ng Diyos, at yan po ay downloadable for free. Tagalog po yan at madaling basahing uri ng Tagalog, at hindi lang yon. Pag hindi nyo po masyadong mabasa, pwedeng lakihan yung phone through the app, or ito pa, pwedeng audio, may nagbabasa para sa'yo, di ho ba? So ibig sabihin, kung may cellphone ka na nagagamit mo sa ibang bagay, yung cellphone na yan can be an instrument for spiritual growth. E nung araw po, naalala ko noon, umaasa sa mga pinamimigay na libre na Bible. Kasi una, hindi naman ganun karami ang mga bookstore. Pangalawa, hindi naman ganun kadami yung pera ng tao para lahat magkakaroon. So may mga times po umaasa sa mga bigay-bigay na Biblia. So kung walang nagbigay sa'yo, eh baka wala kang access. Pero ngayon po, naku, hindi na dapat excuse yan. Bakit? Kung nung araw wala kang kopya ng Bible, ngayon ho, hindi na dapat dahilan yan. Kasi kung may cellphone ka, smartphone, may Bible ka. Pwede ka rin bumili kung hindi ka nagkaroon ng cellphone, di ho ba? Ano pa? Hindi lang yon. Dati-rati ho, ang dahilan, naku pastor, ang liliit, di ko mabasa yung mga letra. Pag nasa app ka, lakihan mo yung phone. Kung hindi mo talaga mabasa, pakinggan mo na lang. Meron ding audio version. Libre din. Okay? Ano pa? Yung mga dahilan dati na, ay pastor, naiwan ko. Naku, mga tao ngayon eh, maiwan ng lahat ang cellphone, hindi. So, in other words, mga kapatid, ang tanong na lang talaga dito, may interest ka ba sa salita ng Diyos? Kasi pati lingwahe, kung hindi ka komportable sa lumang Tagalog, may makabagong Tagalog. Gusto mo English, may English, Cebuano, iba-ibang sari-saring mga lingwahe. Ang bottom line, wala na tayong dahilan. Ang question lang, meron bang puwang ang Diyos sa iyong puso para talagang aralin mo ang salita ng Diyos at bigyan ito ng panahon? So that's the problem with the first one. They hear the message but they do not understand it either because they are not interested, they do not have the Holy Spirit to guide them, or maybe ang problem po dito ay talagang sinadya ng Panginoon na hindi maintindihan ng iba. Pangalawa, a life that makes no commitment for God. Alam nyo, iba ho yung may puwang, iba rin ho yung may commitment eh. Yung sinasabi hong nahulog dun sa mabato, eh larawan ng isang tao na pag dumating na yung pag-uusig, ayawan na. Yung bang pagmasaya lang, pag nag-a-align sa gusto natin, pag may pakinabang, pagka naghahatid po ng kapayapaan sa atin, inspirasyon, then we read. Eh ang question po ay ito, ang mahalagang tanong ay ito. May commitment ba tayo? Kasi kung wala ho tayong commitment, minsan nalilimitahan lang tayo dun sa susunod lang pag nag-a-align sa gusto natin, susunod lang pag gusto natin, susunod lang pagka hindi mahirap, pero pag mahirap na, pag may pag-uusig na, ayaw na, tumatalikod na. Kaya dyan pumapasok yung tinatawag na selective obedience. Namimili kung ano susundin. Namimili kung ano gagawin. Di ba? Kaya hindi rin tama yan. Nandyan din yung half-hearted commitment. Yung bang nag-commit ka nga, pero yun nga, may limitasyon. Kaya bandang huli, mararamdaman mo yung hangganan ng pagsunod dahil hanggang doon na lang. Kaya po kinakailangan na hindi lamang tayo may oras, may commitment tayo sa ating Panginoon. Ang isang napakagandang halimbawa, si Zaccheo sa Bible. Alam niyo si Zaccheo, nung makilala niya ang Panginoon, ito sinabi niya sa Luke 19 verse 8. But Zaccheo stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Ang tindi ng pagsisisi at pagbabago, ano? Kalahati, ibibigay ko sa mahirap. Kung nandaya ako, I will pay back 4 times the amount. Can you imagine yung loss ng taong to? Pero dahil siya po ay may puwang sa kanyang buhay sa Diyos, at siya po ay may commitment sa Panginoon, madali po niyang nagawa ito. Dahil alam niya na tama ang kanyang gagawin. Yung pangatlo po, a life that is not structured for obedience. Alam niyo, sa aking pagsisiyasat at obserbasyon, yung structure ng priorities ng buhay ng isang tao, napakalaking bagay yan para ang tao makasunod. Kaya nga sinabi ng Panginoon, tinanong siya, which is the greatest commandment? Ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love others as you love yourself. Ibigin mo ng higit. Nung tinawag niya ang ilan para maging disipulo, you must love me more. More than your father, mother, wife, children, even your own life. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, baguhin mo yung struktura ng priorities mo. Kasi pag hindi mo pinago yan, kahit maintindihan mo yung salita ng Diyos, kahit marinig mo yung salita ng Diyos, kahit malinaw ang salita ng Diyos, walang magiging pagsunod. Bakit? Kasi ang problema po is not hearing God's word, it's not understanding God's word. Ang problem po, hindi tama yung struktura ng ating buhay para tayong yung nahulog doon sa thorny ground. Na sabi po ng passage, the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Nasasakal, nasasagabal ng ibang mga kaabalahan. Kaya po kinakailangan itama, ituwid, at alalahanin na ang nais ng Panginoon ay yung buhay na handang sumunod, buhay na matabang lupa para sa salita ng Diyos, buhay kung saan ang katuruan ng Panginoon ay mamumunga at mananagana at talagang makikita natin yung pong pagbabago. Kaya mga kapatid, magandang mag-evaluate, ano? Kasi sa totoo lang, kung inaaral ko itong parable of the sower, syempre iba-ibang tao tinutukoy dyan, pero paminsan ho, alam nyo, pwede rin tingnan niya na iisang tao, ikaw yan. Pero iba-ibang panahon ng iyong buhay. May panahon na hindi tayo makaunawa. May panahon na madali tayong maapektuhan ng pag-uusig. May panahon na sumobra naman yung kaabalahan. Kaya hindi na tayo magkaroon ng panahon sa Diyos. At meron ding panahong matabang lupa tayo. Pero hindi po ibig sabihin na minsan yung naabot ang pagiging matabang lupa e nananatili kayong matabang lupa. Diba? Pansinin niyo ho. Kung kayo nagtatanim, may mga pagkakataon po yung tinanim natin, nilinisan natin yung lupa, tinanggal natin yung mga damo, ay maya-maya pag napabayaan mo, ano, andyan na naman. So ibig sabihin, yung dating malinis na, maayos na, okay na, pwedeng mabalik sa isang kalagayan na meron na namang ibang kaabalahan. So therefore, hindi na naman nagiging mabunga. Kaya talagang kailangan ang patuloy na pagsisiyasat sa bagay na ito. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
6: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
8: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
7: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
8: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
9: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
10: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Okay. umaasahin pabawin mula sa Maynila.
12: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.

0: kayo. Ako po'y nakikinig ng mabuti sa inyo.
1: Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nilang kabuhayan ng mga babaeng pano at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Kayo naman, namunting kawan, huwag kayong matakot sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian.
2: Yamang sa alabok doon ka nang galing, sa alabok ay babalik ka rin.
3: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at apito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
4: Ang Mesiyas na ating inihintay ay anak ni David.
1: Paanong masasabi ng mga eskribang ito nang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas?
0: Mahal na guro, tama po kayo. Ako po'y nakikinig ng mabuti sa inyo.
1: Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nilang kabuhayan ng mga babaeng palo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Kayo naman, namunting kawan, huwag kayong matakot sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat do'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso.

0: utos nga po nyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Ang tagal pa nang aking hihintayin. Nakakainip na.
1: Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Kayong lahat na mga naririto, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Makinig kayo. May isang mayaman ng kanyang bukirin ay umani ng sagana.
2: Ah! Ang aking bukirin! Umani ako ng sagana! Anong gagawin ko? Wala akong paglalagyan ng aking mga ani. Ah, alam ko na. Gigibayin ko ang aking mga kabalik at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang aking mga ani at ari-arian. Sasabihin ko sa aking sarili.
3: Ayan, marami na akong ari-arian.
2: Hindi na ako kulangin habang buhay. Kaya mahihiga na lang ako. Kakain, iinom, at magsasaya. Mayamang mayawan ako.
4: Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inihanda mo?
2: Hindi ako mahiga! Hindi!
4: Ganyan ang sasabitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.
5: Kahabag-habag pala ang sinapit ng mga taong nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman siya sa paningin ng Diyos.
1: Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lamang ninyo ang mga uwak. Hindi sila nag-ahasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig. Gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayon kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ilang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit, ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kala na idinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Oh, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng Diyos Amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya't higit sa lahat, pag sumakita ninyong paghariang kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo.

Ito ang tipan. Binigyang buhay ni Jo Plasiego, Marilu Alipio, Rolly Rosales, Ronnie Miranda, Vilma Borromeo at Bernie Bascao. At yan naman ay mula sa panulat ni Jerry Peñalosa. Ito pong muli ang iyong kaibigan, Jo Cabrera Alabastro, na minsan pa nag-aanyaya sa iyo na makinig sa ganitong oras at himpilan ang tipan.

0: ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official. Convict, matatanggal sa puwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.

众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng resources.

0: hindi hadlang ang kawalan ng paningin upang makita ang layunin ng Diyos. Sapagkat kapag ang puso ay bukas sa kanyang salita, ang Diyos mismo ang nagbibigay liwanag sa landas ng paglilingkod. Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig. Welcome po muli kayo dito sa ating programang si Bartimeos at ako. Ako po si Pastor Julius Gaupo.
1: Ako naman po si Pastor Jeric Dobria.
0: Pastor Jeric, kumusta ka naman po ngayon?
1: Nagpapasalamat tayo palagi sa ating Panginoon, Pastor Julius, sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin pong buhay. Dito sa ating programa, siyempre, lagi po tayo nagpapasalamat sa bawat pagkakataon po na ibinibigay ng Panginoon para makapagbibigay po ng patuloy na kalakasan mula po sa iba't ibang kwento, karanasan, tagumpay at pananampalataya po ng atin pong mga kapatid na mayroong kapansanan sa paningin, Pastor. Pastor Julius, mayroon lang akong itatanong sa iyo. Noong ikaw ay nag-decide, no, na mag-aral sa Bible School, ano yung naging confirmation mo, Pastor, para mag-decide ka na pumasok at mag-aral sa Bible School?
0: Nakita ko po yung opportunity na mas makilala pa ang ating Panginoon sa pamagitan ng pag-aaral doon. Nagsilbing motivasyon ko kasi alam ko po noon na hindi madali ang pag-aaral, lalo na sa isang Bible School sa loob ng seminary, dahil ibang-iba ang mundo sa labas. Nung ako'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, na unawaan ko yung pangangailangan na hindi lang dapat tayo makakilala, bagkus ay dapat nating makilala ng lubusan ang Panginoon at yung pangangailangan na ikaw'y magamit sa kanyang ministeryo sa pagdating ng panahon. Na
1: praise God, we believe, Pastor Julius, na marami din po sa atin na may kapansanan sa paningin na nagnanais din or mayroong desire na makapasok, kagaya nga ng naranasan din po natin sa pamagitan po ng panawagan ng Panginoon po sa atin. Pero marami pong mga kabataan ngayon, nagtatanong sila, Pastor Julius, sila ba ay may pagkakataon din? No? May tatanggap pa ba sa kanila ng mga schools, lalo ng Bible schools, para ipagpatuloy kanilang pag-aaral at lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon at makita yung layunin ng Panginoon sa kanilang buhay?
0: Sa ating pong episode ngayon, Pastor, no, ay bibigyan po natin ng mga kasagutan ating pong mga katanungan, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na may kapansanan sa paningin na marahil ay gusto rin pumasok sa Bible School, no? Mapalad po tayo dahil makakasama po natin ngayon ang registrar po ng Asia Harvester College and Seminary. Pastor, maaari niyo po bang ipakilala sa atin yung ating makakasama?
1: Welcome po natin dito po sa ating programang si Bartimeos at ako, registrar, at the same time, isa rin po sa mga professors po dito sa Asia Harvesters College and Seminary, si Ma'am Rosel Silva.
2: Isang mga nangapon po sa ating lahat, tunay na po na ako po yung nagalak sa kabutihan ng Diyos sa bawat buhay ng bawat sa atin, at tunay nga po na isang karangalan po na makasama ngayon sa inyo pong programa.
1: Thank you so much po. Kami din po dito sa programa po natin ay nagpapasalamat po sa inyo, Ma'am Rosel, sa pagkakataon po na ibinigay po ninyo para makapanayam po namin kayo sa hapon pong ito.
0: Ma'am Rosel, meron po ba kayong gustong batiin?
2: Sige po, kunin ko pong pagkakataon na binabati ko po ang Asia Harvester College Seminary, ang aming founder, si Dr. Evelyn Guanyong Kim, Dr. Bong Torchin, ang admin po, si Dr. Oclusin, George Oclusin Bachelor, at Dr. Danny Cagape, si Miss Agnes, at sa mga estudyante po ng Asia Harvester, magandang hapon po.
1: Maraming salamat po sa inyo, ma'am, and magandang hapon po sa lahat po ng mga binati po ni Ma'am Rosel. Sa atin pong pagpapatuloy dito po sa ating programa, Ma'am Rosel, pwede niyo po bang ibahagi po sa atin po mga tagapakinig kung kailan po nagsimula ang programa po ng Asia Harvesters na tumanggap po sa mga may kapansanan sa paningin?
2: Nagsimula po ang pagtanggap ng aming aralan ng mga estudyante po year 2020 after the pandemic po. Nag-dry run kami. May isang estudyante kami na nag-aaral po sa Asia Harvester. At the same time po, connected din po ng mga visually impaired na estudyante po, tinry po niya ipasok yung mga estudyante ng mga blind student. First time po, medyo nanapa kami, medyo mahirap, pero by the grace of God po, little by little po, natanggap namin sila, naintindihan namin, and then na-accommodate po namin kung paano namin sila matutulungan sa paaralan.
0: Malaking bagay po, Ma'am Rosel, yung nangyari po na inyo pong pagbukas ng pintuan sa mga kagaya po nating visually impaired. Yun nga po, sa mga panahon na ito, Ma'am Rosel, no? Alam po namin na maraming mga visually impaired na po ngayon ang kasalukuyang nag-aaral sa seminary po, ano? Maaari niyo po bang i-share sa amin, Ma'am? Ilan na yung mga blind po na nag-aaral ngayon at kumusta naman po yung mga experiences po nila sa kanilang pagpapatuloy sa Harvester po?
2: Nagsimula kami ng 2020, dalawang estudyante. Ngayon po, meron na kaming 15 estudyante from the blind students po. And then, 15 yon, meron na po kaming 3 na nakagraduate ng Bachelor of Arts in Theology. Isa po sa kanila, ngayon po ay licensed professional teacher na rin po. Sa kanilang pag-i-stay dito sa paaralan, tunay nga po na pinapakita po ng Panginoon yung kabutihan niya. Isa po sa mga bagay na simula nung pumasok po sila dito sa paaralan, isa pong bagay na lagi ko po inilalagay sa puso ko rin, yung sinabi po sa akin ng aking nakausap na si Ma'am Loy before. Sabi nga po niya ay ang bawat estudyante na papasok na visually impaired person po, you have to treat them as a normal student. Sa akin po personally, may tinignan ko paano nga ba namin, although meron pero kakulangan, paano po namin sila may i-treat as a normal person. Pero tunay nga po, by grace of God, by prayers din po, sa pakikisama po ng mga estudyante, tunay nga po, na-work out po yun. We don't have formal training in accepting po ng isang visually impaired na estudyante. Pero tunay nga po, through the years, tinulungan kami by grace of God, nandun po yung pagsama niya.
1: Amen! Nagpapasalamat po kami dito po sa Resources for the Blind at maging po dito po sa ating programa na si Bartimeos at ako, kung saan ang Asia Harvesters College and Seminary po ay buong puso na tinanggap po ang atin po mga kapatid na mayroon po kapansanan sa paningin na mayroon din pong desire na maglingkod po sa atin pong Panginoon. Balikan ko lang po yung sinabi niyo po kanina na nagsimula po yung programa po ng Resources for the Blind at saka ng Asia Harvesters po, no, last 2020. So, almost 6 years na rin po, no, ganun na katagal. Ma'am Rosel, para po sa inyo, ano po yung masasabi po ninyo na makita niyo po itong mga estudyante na mayroon pong kapansanan sa paningin sa loob po ng Bible School, nakasabay po sila, at ang ilan pa nga po ay nakapagtapos na at ngayon ay naglilingkod na para po sa glory ng atin pong Panginoon.
2: Amin po dito sa eswelahan, yun po yung isang pinakakagalakan din namin. Makita namin yung mga estudyante namin na hindi lang nakapagtapos na may degree. Kung ano yung napag-aralan nila sa degree nila, nagagamit nila hanggang sa kanila pamumuhay, hanggang sa ministeryo. Kasi yun din po talaga yung isa sa vision ng aming paaralan na magtayo ng maraming mga manggagawa na patuloy na maglilingkod, lalo-lalo na sa patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Tunay nga po, actually, kahit po nakagraduate ng mga estudyante namin, minomonitor pa rin po namin sila. At sa tuwing nakikita po na amin na nagiging productive yung estudyante, lalo na gawain ng Panginoon. Legacy po namin, sobra-sobra po kagalakan namin yun. Dahil alam po namin na kung tutusin po kasi, mostly po ang aming mga professor at ang admin po, ang lahat halos dito sa eskwelahan ay more on sobra-sobra po yung kagalakan na nakikita namin. Dahil alam po namin, yun po yung dahilan ng Asia Harvester po. Nag-harvest na po kami. Yung mga naitanim po, mga naipunlaan, sila po yung mga nagiging punla, sila po yung dinaniman, ngayon tumaharvest na po. Umaani na po kami.
0: Sa biyaya po ng Panginoon ay kahit ang may mga kapansanan na kagaya po ng visual impairment ay nagagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan, di po ba mga pastors? Ano? At sa pamagitan nga po ng seminary ng Asia Harvester, nangyayari po ang sa palagay namin na dati imposible at ngayon ay nabibigyan ng pagkakataon ng mga visual impaired. Ngayon po, Ma'am Marcel, para naman po sa mga gustong mag-aral sa Asia Harvester, paano naman po yung mga proseso upang makapasok po?
2: Sa mga nandinais naman po mag-aral sa Asia Harvester, una-una po, mapunta lang po dito sa amin sa registered office, eskwelahan, upang ma-interview po namin. Kapag kami po ay tumatanggap ng estudyante, una-una po laging namin tanong, ano bang dahilan bakit mo gusto pumasok sa Asia Harvester? Gusto po namin throughout the year na pag-stay nila ng estudyante sa lugar na ito, mag-guide po namin maigi yung estudyante. Karaniwan po nga sa pag-enrollment po, magsasubmit lang po ng application. Usually po yung application po, meron po kaming form na binibigay, sinasubmit lang po namin sa estudyante para pagka sinubmit po nila sa akin, through form na lang din po. No need na po na magsulat. Kung halimbawa po ang estudyante ay galing sa ibang school, so nagre-require po kami ng transcript of records from the previous school. Hinihingan din po namin ang estudyante ng pastoral recommendation. Ibig sabihin po ng pastoral recommendation, ano po yung ministry hinahawakan mo sa simbahan, even po yung pangalan ng pastor at saka yung contact number, ginupo po namin para in case po, may communication din po kami sa pastor. And then, kailangan din po namin ng light testimony ng estudyante. Kahit short lang po kung paano niya po nakilala ang Panginoon. Kailangan din po ng birth certificate at saka ng ID picture po. After po nun, kapag na-submit niya po yun, ilagay lang po sa envelope na long brown envelope. And then, i-receive lang po namin dito sa office po, interviewing din. Pagkatapos po nun, okay na po. Ibigyan na po siya ng schedule. Tapos, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-aaral. So, visual impaired po, isa na sa number one requirement po namin. Pagka pumapasok po, as much as possible po, lagi may dalang cane. Para makita po ng mga estudyante, magiging aware yung estudyante about the situation ng estudyante na pumapasok po visually impaired. Kasi may mga estudyante po kami minsan na regular student po sila na ayaw nilang maniwala sa akin na visually impaired yung estudyante. Kung meron po kayong mga gusto po kayong tanong, dito po sa opisina kami sa Asia Harvester, lagi po kami bukas. Every Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, 10 to 4 o'clock po bukas po ang office of the registrar para po sa inyong mga kaalaman. At the same time po, pwede nyo rin po kami i-visit sa AHCS Registrar Facebook po. Yan po yung para po pag-enrollment.
1: Maraming salamat po, Ma'am Rosel, Pastor Julius. Malaking tulong po itong panayam po natin kay Ma'am Rosel, especially sa mga nakikinig po dito sa atin pong programa na mga may kapansanan po sa paningin na mayroon din pong desire na mag-arat, maglingkod po sa ating Panginoon sa pamagitan po ng Bible School, particularly po dito sa Asia Harvesters. Ma'am Rosel, sa atin pong pagtatapos, minsahi at paanyaya po ninyo sa lahat po ng mga kabataan or sa lahat po na may kapansanan sa paningin na nais pong mag-aral, maglingkod sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pag-aaral sa Bible School, lalo na po dito po sa Asia Harvesters.
2: Ang mga incoming or these students po na parating at sa mga nagnanais po na mag-aral, lalo na po dito sa amin para lang sa Asia Harvester College and Seminary. Ang ating pong kapansanan sa paningin ay hindi siya hadlang para matupad yung layunin ng Diyos sa inyong buhay. Bawat isa sa atin, ako po, marami na po akong mga nakikita, mga estudyante po na may kapansanan, pero nakikita ko po talaga na lumalaban po sa takbo ng buhay at pinapakita po, hindi po natatapos ang Diyos sa lahat ng plano. Sabi nga daw po dito, hindi natin titignan ang Panginoon sa ating mga limitasyon, kundi ang Diyos po lagi tumitingin sa puso natin, sa pananampalataya at sa kandaan yung paano kayo susunod sa tawag ng Panginoon. Lagi po din natin tatandaan, iiwanan ko po itong sa Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay na ay aking magagawa dahil sa lakas na kaloob na sa akin ni Kristo. Nawa po, patuloy po tayong gabayan at patnubayan ng Panginoon sa ating paglalakad at pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang po, welcome na po namin kayo sa Asia Harvester College and Seminary. Alam po namin, ang Diyos po ang patuloy na gagalaw at kikilos sa inyong mga buhay. Maraming salamat po.
1: Thank you so much, Ma'am Rosel. Nawa po ay patuloy po na pagpalain pa ng Panginoon ang Bible School, ang Asia Harvesters College and Seminary. So, God bless po and maraming salamat, Ma'am.
2: Maraming salamat din po. God bless po sa inyong lahat.
0: Tunay ngang walang sino man ang maaring hindi gamitin ng Diyos. Ang limitasyon ng ating katawan ay hindi kailanman magiging limitasyon ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag may puso tayong handang matuto at sumunod sa kanyang tawag, siya mismo ang magbubukas ng mga pinto na tila imposible para sa tao.
1: Kaya naman, para po sa lahat ng mga may kapangyarihan kapansanan sa paningin, huwag tayong matakot. Kapag tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, sumunod tayo sa panawagan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya at paglingkuran natin siya ng buong puso sa ating mga buhay.
0: Maraming salamat po sa ating panauhin sa pagbabahagi po ng kanilang panahon at mahahalagang kaalaman. Hanggang sa muli, kami po ang inyong mga lingkod na nagpapaalala na kapag ang Diyos ang tumawag, hindi niya tinitignan ang ating kakulangan, kundi ang ating kahandaang sumunod, sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat upang magamit ang bawat isa sa kanyang kaluwalhatian. Muli po, hanggang sa susunod na linggo ng ating pagsasama-sama, Pastor Julius Gaupo,
1: Pastor Jeric Dobria,
0: sa programang
1: Si Bartimeos at Ako.
3: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
4: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
7: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north, and there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
6: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
7: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
6: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
7: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
6: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
7: Isa na nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who help us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
6: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there. And I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
7: The trend of the times now is very challenging on the part of the ZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
6: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, and partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
7: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we are a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesukristo.
6: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FABC Report. Until next time, take care and God bless.
3: That was the FABC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FABC Philippines channel on YouTube and following FABC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
8: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: You just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
2: Magandang hapon sa inyo lahat. Maligayang pagdalo sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Sa ngayon, imbitahan ko kayong batiin ng ating mga kasama na ng bahan ngayon, ating mga nasa harapan, nasa gilid at nasa mga likuran. Sa biyaya ng Diyos, ang GCF Ortigas ay hindi lamang isang lugar o gusali. Bagkos, higit pa ito sa apat na sulok ng ating simbahan. Ito'y may kita sa ating pamumuhay araw-araw sa mundong hindi nakakilala kay Jesus. Ito rin na may kita sa ating pagiging isang pamilya na namumuhay upang mapakilala si Kristo sa iba. Ngayong hapon, kung inyong napapansin, ang ating mga greeters at maging ating praise team ay galing sa Young Adults Ministry. Sama-sama silang naglilingkod habang hinaharap ang iba't ibang yugto ng buhay upang makilala sa Kristo at may pakilala siya sa iba. Upang ihanda ang ating puso sa ating pananambahan, sabay-sabay nating basahin ang Psalm 67. May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that Your way may be known on earth, Your saving power among all nations. Let the peoples praise You, O God. Let all the peoples praise You. Let the nations be glad and sing for joy, for You judge the peoples with equity and guard the nations upon earth. Manalangin po tayo. Panginoon, kami nagtitipon na tumaharap sa Iyo ngayong araw. Dala-dala ang aming mga pasanin, galak, problema, tagumpay, at mga dalangin na buhat ng linggong lumipas. Sa aming pagharap sa Iyo, nawa kami tumingin lamang sa Iyo. Kami inyong paalalahanan na sa Iyo kami sumandal, magkwento, magsumbong, umiyak, at higit sa lahat, magsaya. Tulungan mo kaming makita si Kristo sa aming paglapit at pagsamba sa Iyo. Naway ang lahat ng nasa aming kalooban ay mapapurihan ka. Dakila ka, o Panginoon naming Diyos, kinupuri ka namin magpakailanman. Amen.
3: Magandang hapon mga kapatid. Tayo po ngayon ay babasa ng banal na kasulatan. Okay. Jonah chapter 4 verses 9 to 11. So buksan po natin ang ating mga Biblia doon. At sabay-sabay po natin basahin ang Jonah chapter 4 verses 9 to 11. Tayo po'y tumayo sa pagbibigay galang sa banal na salita ng Diyos. Sabay-sabay po. But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well to be angry, angry enough to die." And the Lord said, "You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?" Pagpalain naman ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po isaglit na manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang mangusap sa amin sa hapong ito sa pamamagitan ng iyong salita. Kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa, magbigay linaw sa pamamagitan ng inyong diwang banal. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay pinagtipon mo upang pag-aralan ng iyong salita. Nawa kami ay lumisan sa lugar na ito, nataglay ang iyong espiritu at sumusunod sa iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Jonah, our God of Relentless Grace. Yan po ang pamagat ng ating serye. Hindi po ito ang huling mensahe sa series na ito. Baka po kayo magulat, no? Meron pa hong dalawang mensahe na susunod dito, no? Pero next week po, dahil Communion Sunday, tayo magbe-break at babalik tayo sa Luke. Tapos sa two more Sundays, pag-aaralan po natin ulit ang Jonah. Isang linggo ay isang summary ng apat na chapter. At yung susunod na linggo, ating pag-aaralan ang koneksyon ni Jonah doon sa greater Jonah na si Jesus Christ. So meron po tayong pagdidikit ng lumang tipan sa bagong tipan. Ganun po ang tamang pag-aaral ng Biblia. So sa ating pag-aaral ng isang Old Testament book, titignan po natin kung anong paglilinaw ang binibigay ng New Testament sa mensahe nitong aklat na ito. Ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay Ang Kahabagan ng Diyos para sa Lahat ng Bayan. Ang Kahabagan ng Diyos para sa Lahat ng Bayan. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, ang aklat na Jonah ay tungkol sa pagliligtas ng Panginoon sa iba't ibang klaseng tao. Chapter 1, nakita po natin kung paano siya kumilos sa puso ng mga marino, ng mga sailors, ng mga pagano, at kung paano niya hinimok ang kanilang mga damdamin upang manambahang kay Yahweh, ang tunay na Diyos, sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng isang matinding bagyo. Sa chapter 2, makikita naman natin kung paano siya kumilos sa buhay ng kanyang pasaway na propeta, si Jonah. No? Kung paano niya ito niligtas mula sa isang tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng isang malaking isda. At ito ay bagkus dun sa hindi niya paghingi ng tawad. Hindi niyo po makikita dito sa aklat na ito, nakakalungkot man isipin, na humingi ng patawad si Jonah sa chapter 2. Sa chapter 3, ang kanyang niligtas naman ay ang isang buong bayan ng Nineveh, no? Kung saan sila ay nagsisi, nag-ayuno, nagbago ng kanilang pamamalakad, ng kanilang buhay, dahil sa mensahe ng Panginoon na dala ni Jonah sa kanila. Napakaiksipo ng mensahe, 40 days and Nineveh will be destroyed or will be overthrown. Dahil po dun sa isang mensahe na iyon, nang humingi ng repentance, ang buong bayan ng Nineveh sa chapter 3 ay naligtas sa tiyak na kapahamakan. So kung titignan po ninyo dito sa Jonah series na ito, patuloy po ang grasya ng ating Panginoon sa pagliligtas. Dito po sa chapter 4, ang kanyang nais iligtas ay ang kanyang pasaway na propeta na si Jonah. Matigas ang ulo, hindi sumusunod, hindi humihingi ng tawad, walang pag-ibig para sa ibang bayan, lahat na lang nasa kanya na, no? Pero kahit na gayon, siya ay pinakitaan pa rin ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos at siya ay binigyan ng isang aral na kailangan niyang matutunan. So napapatuloy tayo dun sa aral na yon na binigay ng Diyos kay Jonah tungkol sa kanyang kahabagan para sa Nineveh. Malalim ang pagkahudyo ni Jonah. At malalim din ang paninindigan niya na dapat puksain ng Diyos ang mga bayan na kalaban ng Israel. Kasi sinabi niya ito sa Genesis chapter 12, verse 3. Noong siya ay nangako kay Abraham, at sinabi niya kay Abraham, "I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse." E isa doon sa mga nagdi-dishonor sa Israel Sa pag-iisip ni Jonah ay ang Assyria at ang kanilang capital city ay ang Nineveh. Dahil dito, matindi ang kanyang galit sa kahabagan na ipinakita ng Diyos sa isang lungsod na mortal na kaaway ng Israel. Makikita natin sa chapter 4, di ba? Sa verse 1 pa lang. Sabi niya, "But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry." Yung angry na mainit, yung angry na nag-aapoy. "And he prayed to the Lord and said, 'O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love.'" Mamemoryado niya ang Exodus chapter 34 verse 7. "And relenting from disaster," na dinagdag sa Joel chapter 2 verse 13. "Therefore now, O Lord, please take my life from me, wika ni Jonah, for it is better for me to die than to live." Patayin mo na lang ako, Panginoon, kisa sa makita kong maligtas yung mga taga-Ninive na yan. Kumisan, iisip natin, parang sama naman ang ugali ni Jonah. Naturingan pa naman siyang propeta ng Diyos. Hindi lang siya naturingan propeta, siya ay ginamit pang ehemplo, halimbawa, ng ating Panginoon. Sa Matthew, sa Luke, nung nagsalita ang Panginoon, at tinawag niya na isang tanda, isang senyales ng kanyang pagkabuhay na maguli, magmula sa libingan, ang kwento ni Jonah. No? Kung 3 days and 3 nights siya nasa loob ng isda, gayon din ang Panginoong Jesus, sabi niya, will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So ginamit pa niya si Jonah na example. So hindi lang siya propeta, sikat siyang propeta. No? Pero kahit na siya'y ganon, parang ang sama naman ang ugali niya. No? Kung iisipin niyo. Pasaway, matigas ang ulo, malalim ang galit. Ano kaya? Mananampalataya ba kaya ito? Alagay ko po, makikita natin si Jonah sa langit. No? At doon, pwede nating pakwento sa kanya kung ano bang naging kasagutan sa verse 11. No? So, kung hindi kayo makapagintay, pagpunta ko po doon, kakausapin ko siya, tapos babalik ako dito. At sasabihin ko sa inyo, palagay ko matatakot kayo pagka ganun ang nangyari. So tingnan muna natin yung sa verse 9, ang makasariling galit ni Jonah dahil sa isang halaman. Verse 9. "But God said to Jonah, 'Do you do well to be angry for the plant?' And he said, 'Yes, I do well. I do well to be angry, angry enough to die." Eh, gusto na naman niya mamatay. No? Itong si Jonah siguro bipolar, no? O kaya merong anxiety disorder, no? Kasi palagi niyang gusto magpakamatay. Meron siyang ang tinatawag natin diyan, suicidal ideation, no? Gusto niyang patayin na lang siya ng Diyos. Hindi pa nga siya tiyak kung siya naniniwala ba talaga sa Diyos. Baka sa impyerno siya mapunta. No? Pero nais niya, napatayin na lang siya ng Diyos. Ayaw niya yung ginawa ng Diyos na pinatay ng Diyos yung halaman nagbibigay ng lilim sa kanya. Ang tanong ni Jonah, ay nararapat bang magalit siya sa pagkamatay ng isang halamang pinatubo ng Panginoon sa tabi niya upang magbigay ng panandaliang lilim. Makikita natin yung ginawa ng Panginoon na yon sa verses 6 and 7. "Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah." Siya, the Lord God, appointed a plant. Yung pong term na Lord God, no? Yahweh Elohim, ay bihira gamitin sa Old Testament. Pero ginamit dito sa pagde-describe ng may akda si Jonah nung pag-appoint ng Panginoon ng isang halaman. castor oil plant daw ito, malaki daw ang dahon noon, mabilis tumubo. The Lord God appointed the plant and made it come up over Jonah that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So, nagpapakita ng kagandang loob ang ating Panginoon kay Jonah. Alam ng Panginoon na mainit. Alam niya, kasi, di ba, pinatay niya yung halaman dahil nagpadala siya ng uod. Pati uod sumusunod sa Panginoon. Kaya kayo, dapat sumusunod kayo sa Panginoon. Ang uod nga sumusunod eh. So, higit naman siguro kayo sa uod. So, yung uod, yung utusan ng Diyos, patay mo yung halaman. Pinatay yung halaman. Pagkatapos noon, nagpadala siya ng isang mainit na hangin galing silangan, yung siroko. Nainit na init si Jonah. Tapos pinakitaan siya ng Panginoon ng kagandahang loob doon sa halamang iyon. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. Kaya galit na galit si Jonah, sabi niya sa verse 8, "It is better for me to die than to live." Verse 9, "Yes, I do well to be angry enough to die." Chapter 1, verse 12, siya ay nagpatapon sa dagat para siya ay mamatay. Gustong-gusto na niyang mamatay. Mabuti na lang ang ating Panginoon ay matyaga. Kasi kung ako ito, gusto mo mamatay, sige, papatayin na kita. But God said to Jonah, "Do you do well to be angry with the plant?" Ang sagot ni Jonah ay puno ng paghihimagsik. Naramdaman niyo ba dun sa sagot niya, yung kanyang galit, yung kanyang parang waving his fist at God? "Yes, I do well to be angry. Tama ang ginawa ko, Panginoon. Masama ang ginawa mo, tama ang ginawa ko. Yes," sabi niya, "I do well to be angry enough to die." Ang Diyos ay banal at walang bahid ng kasamaan. Habakkuk chapter 1 verse 13, "You who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong." Ganun po kabanal ang ating Diyos. Walang karapatan si Jonah na ituring na kasamaan ang pagpapatawad ng Diyos sa isang bayang nagsisi at nagbagong buhay sapagkat meron pong salita ang Diyos. Nakapag ang isang bayan, sinabihan niya at nagsisi, siya ay hindi itutuloy ang kapahamakan. Jeremiah chapter 18, verses 7 and 8. "If at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it," yun ang sinabi ni, yun ang mensahe ni God through Jonah para sa Nineveh, di ba? "Yet 40 days and Nineveh will be overthrown." So sabi ni God, "If I declare concerning a nation that I will pluck up and break down and destroy it, and if," so dalawa ng conditional statement, "if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do to it." Sinabi niyon sa Jeremiah 18. Alam tiyak ni Jonah yun. So nasa lugar ng Diyos na magpatawad kung ang kanyang binigyan ng babala ay nagbago at nagsisi. Nais niyang pakitaan siya ng kagandahang loob. Si Jonah, di ba, tuwang-tuwa siya nung nagkaroon ng halaman. "Ay, salamat," siguro sabi niya. "Naibsan ng aking init. Init ng ulo, init ng panahon, init ng hangin. Ang daming mainit." No, makaka-relate tayo dito kay Jonah, di ba? Dahil dito sa bayan natin, bayan ang mainit. No? Mainit sa Pilipinas. Nakaka-relate tayo kay Jonah. Kaya siya naiinis. So meron ba siyang karapatan mainis? Ang tanong ng Diyos, actually rhetorical question. "Do you do well to be angry for the plant?" Siguro may konting sarcasm yung pagsabi niya, "For the plant?" Pwede ka bang magalit? Tama ba yung magalit ka para sa isang halaman lang? No? Ganon siguro ang tono ng Panginoon, ano? Binalikan yun ni Jonah, galit na galit pa rin siya. Wala siyang pinapakitang kagandahang loob sa Diyos na nagpakita ng kagandahang loob sa kanya. At sa Nineveh na dapat niyang pakitaan ng kagandahang loob sapagkat yun ang kanyang mission field. Ang kanyang mission mula sa Panginoon ay bigyan ng babala ang bayang ito upang sila ay magsisi. Ayaw nga niya, di ba, kaya nagpunta siya sa Tarshish. Pero binagyo siya, ibinalik siya, niligtas siya, nilagay siya sa tiyan ng isang malaking isda, isinuka siya sa Medjopa para siya ay magtuloy. Kaya siguro napilitan siya magtuloy sa Nineveh. So binigyan siya ng misyon, ayaw niya, pero pinilit siya ng Diyos, sumunod siya, kinumisyon pa siya ng Diyos muli. Arise, sabi niya, go to Nineveh. Chapter 3, verse 1. No? So nice niya pakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos, ngunit ayaw niya itong ibigay sa Nineveh. Sa Ephesians 4:32, ang sabi ni Pablo, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Kaya tayo dapat magpatawaran sa isa't isa dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya sa Matthew 6, sa doon kanyang tinuruan tayo ng the Lord's Prayer o yung the Disciples' Prayer. Kung hindi natin patatawarin ang may utang sa atin, hindi rin patatawarin ng Diyos ang ating mga utang sa Kanya. Yun po ay positional o practical forgiveness. Dahil kapag tayo na kay Kristo, tayo po ay positionally forgiven sa mata ng Diyos. Pero kapag tayo ay merong unforgiving attitude, yun po ay kasalanan sa Kanya. Ang ating relationship, ang ating kaugnayan sa Panginoon ay nasistress. Kailangan ng parental forgiveness. We are positionally forgiven, but when we sin, we need to ask for parental forgiveness. Kung hindi tayo nagpapatawad sa iba, kasalanan po yun. Hindi tayo patatawarin parental forgiveness ng ating ama. Hindi po nagbabago ang ating sitwasyon. Tayo ay anak pa rin niya, tayo pa rin ay pupunta sa langit. Pero ang ating kaugnayan sa inyo sa kanya ay nagkakaroon ng bigat. So kailangan natin humingi ng parental forgiveness, tayo ay patatawarin kung tayo ay hindi nagkakasala ng unforgiveness. Ganun po ang kasalanan ni Jonah. Kinakitaan siya ng Panginoon ng napakadakilang pagpapatawad. Kahit na siya ay pasaway, hindi sumunod, matigas ang ulo, lumalaban sa Diyos. Nung siya ay napahamak sa dagat, siya ay niligtas, siya ay pinatawad, siya ay kinumisyon muli, pinadala muli sa mission field. Kahit na siya ay nag-fail. Marami po sa atin ay parang si Jonah. Inutusan ng Panginoon, ayaw sumunod, pero nagtiyaga ang Panginoon sa atin hanggang sa tayo. Nakita natin ang kanyang kagandahang loob at tayo din naman ay sumunod sa kanya sa huli. Pangalawa, makikita natin sa verses 10 and 11, sa harap ng makasariling galit ni Jonah, dahil sa isang halaman lang, ipinakita ng Diyos ang mapagpalang kahabagan ng Diyos para sa isang bayan. So, galit ni Jonah na makasarili para isang halaman. Pinakita ng Diyos ang dakilang mapagpalang kahabagan niya para sa isang buong bayan. Halaman, bayan. Makasarili, mapagpatawad. Yung po ang contrast na pinapakita nitong mga verses na ito. No? Ang tanong ng Panginoon kay Jonah, tingnan natin yung verses 10 to 11. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow. Hindi nga naman siya nagtanim ng halaman na yon. Hindi rin siya nagbungkal ng lupa at nagdilig para tumubo yung halaman. You did not labor nor did you make it grow, which came into being in a night. Miraculous po yung plant. No? and perished in a night? And should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Natapos po sa isang katanungan ang libro, ang aklat na ito. Pero yung tanong ng Panginoon kay Jonah ay may taglay na nakasagutan. Sabi ba niya, "And should not I pity Nineveh?" Ang sagot po doon, yes. Yes. Dapat binigyan ni Jonah ng mas higit na halaga ang isang buong bayan na 100,000 ang mamamayan kaysa sa isang halaman na siya lamang ang nabenepisyuhan. Walang ibang nabenepisyuhan ng halaman na yon kundi si Jonah. Siya lang ang nabenepisyuhan. Pero galit na galit siya sa Diyos dahil sa isang halaman. So tuwan-tuwa siya nung nagkaroon ng halaman at naibsan ang kanyang init. Pero galit na galit siya nung mamatay yung halaman. Pero sa Nineveh, merong 120,000 persons who do not know their right hand from their left. And also much cattle. Maraming mga debate dito sa 120,000 numero na ito. Kung ang ibig sabihin nito, option A, ay 120,000 persons sa Nineveh who do not know their right hand from their left, ibig sabihin hindi nila alam ang tama sa mali. Yun ang isang interpretasyon. No? Marami pa rin yung 120,000 kumpara sa isang halaman. Di ba? Ngayon, mayroong alternative, option B, na interpretation. Yung 120

100,000. Kung may kapatid na isa, yung bawat isang 120,000. So mga 480,000, almost 500,000, ang population ng Nineveh, at sa laki ng bayan, tatlong araw na lakad para ikutin, marami talagang tao na naroon. Ang tanong ng Panginoon kay Jonah, dapat bang binigyan mo, Jonah, ng masigit na halaga ang isang buong bayan, ang dami-daming tao, kaysa sa isang halaman na ikaw lang ang nabenepisyohan? Ang sagot, dapat binigyan mo ng pagpapatawad ang bayang ito. Dapat may concern ka sa bayang ito. Kahit sila ay gumawa ng rimarimarim, malalim ba yon? Rimarimarim. Kasi parang ganda ng tunog eh. No. Karimarimarim. Kasi nakakagigil, yung may galit ka. Karimarimarim na ginawa ng Nineveh sa bayang Israel. Siguro kaya ganun na lang ang galit ni Jonah sa kanila. Alam niyo mga kapatid, mas higit pa rin mahalaga sa ating Panginoon ang isang buong bayan na may almost 500,000 na people. Kahit na po isang tao lang ang naroon, mahalaga pa rin sa Panginoon ang kaligtasan ng taong iyon. Ang Diyos ay laging may takdang layunin sa lahat ng kanyang niloloob. Ang kanyang, siya ay sovereign. Ibig sabihin nun, hawak niya ang lahat. Ang lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Walang nangyayari sa ating mundo, sa ating buhay, na hindi niya ginagawa o pinapahintulot. Masama man o mabuti. Kung masama, ito ay kaya niyang gamitin para magkaroon ng kabutihan. Sa Genesis chapter 50 verse 20, si Joseph, hinarap ang kanyang mga kapatid, namatay na si Jacob, kaya takot na takot yung mga kapatid, dahil baka ngayon gantihan na sila ni Joseph. So, lumapit sila kay Joseph, humihingi ng tawad. Ginagamit pa yung patay nilang ama. Siguro iniisip nila, Joseph, total patay na si tatay. Patawarin mo na kami. Palampasin mo na yung nagawa naming kasalanan. Ang sagot ni Joseph, you have meant it for evil, but God had meant it for good. So kahit masama, may layunin pa rin mabuti ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at pinapahintulot sa ating mundo at sa ating buhay. Sabi sa Isaiah 46:10, I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Wala pong nakakapagbago ng kalooban ng Diyos. Siguro ang tanong niyo, eh bakit pa tayo nananalangin? Una sa lahat, dahil inutos niya. Pangalawa, sa ating pananalangin, nababago natin ang ating hiling para maging naka-align sa kanyang kalooban. Pangatlo, sa ating pananalangin, tayo ay nag-express ng ating dependence sa kanya. Kaya tayo nananalangin. Kanina, binasa ng ating kapatid, Romans 8:26, we do not know what we ought to pray for. So the Holy Spirit prays for us to the Father with groans that we cannot understand. So siguro, ang Holy Spirit, napapanggihan niya yung dalangin ko. Panginoon, ipromote mo naman ako. Sana malaki ang bonus ko. So yung Holy Spirit, sabi niya, maramot talaga tong si BJ. Diyos Ama, no? Ganito na lang gawin natin, no? I-promote mo siya, huwag mo siyang bigyan ng bonus, no? Promotion na walang bonus, no? Nangyari na po sa akin 'yon, no? So siguro dahil masyadong makasarili yung ating mga kalooban madalas, di po ba? Kapag tayo nananalangin,

Parang humihingi lang tayo sa Kanya ng gusto natin. Meron po ba kayong panalangin na, Panginoon, sa araw na ito, kung anong gusto mong mangyari sa akin, maraming salamat po. Nakakatakot po kasi manalangin ng ganun. Dahil hindi natin kontrolado ang ating panalangin. Kaya yung pagpapatawad niya sa Nineveh, mga kapatid, ay may hangganan. Kasi pinatawad ng Diyos ang Nineveh noong panahon ni Jonah. Darating din ang panahon ng pagbagsak ng hatol ng Diyos sa kanila. Alam po natin yon because just several books away, sa Nahum chapter 3, verses 5 to 7, ganito po ang ating mababasa. Behold, I am against you, declares the Lord of hosts. Ang kanyang kausap dito, through the prophet Nahum, ay ang Nineveh. I am against you, sabi niya, declares the Lord of hosts, and will lift up your skirts over your face, and I will make nations look at your nakedness and kingdoms at your shame. I will throw filth at you and treat you with contempt and make you a spectacle. Oh, and all who look at you will shrink from you and say, wasted is Nineveh. Who will grieve for her? Where shall I seek comforters for you? Dahil lilipulin ng Diyos ang buong bayan. At ganun nga ang nangyari sa Nineveh. Pero nangyari po yon mga 150 years pagkatapos nitong panahon ni Jonah. Or mga 120, may estimate po na ganun. So anong ginawa ng Diyos? Bakit niya pinatawad ang Nineveh noong panahon ni Jonah? Hindi po sinasabi sa teksto. Pero naisip-isip ko, maaaring sinuspindi niya ang kanyang paghatol sa Nineveh. Sinuspindi niya muna ito upang mabigyan din ng pagkakataon ang Israel na magsisi bago sila okupahin ng Assyria. Kailan po nangyari yun? 2 Kings chapter 15 verse 29. In the days of Pekah, king of Israel, mga one generation away from Jonah ito, no? Tiglath-Pileser, king of Assyria, came and captured Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoah, Kedesh, Hazor, Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and he carried the people captive to Assyria. Ito po ay nangyari mga 40-50 years pagkatapos ng ministeryo ni Jonah. So di kaya na sinuspindi muna ng Panginoon, ginawa niya gagawin kong mabait muna itong Assyria, itong Nineveh. Isususpend ko yung aking paghatol sa kanila. At marami sa kanila ang mananampalataya sa akin, kay Yahweh, isang buong henerasyon. At dahil doon, hindi aatakihin ka agad at hindi matatalo at hindi i-exile ang Israel. Ang Northern Kingdom po, yung 10 tribes of the Northern Kingdom, ay tinalo ng Assyria 722 BC. At silang lahat ay binihag at dinala sa Assyria. So di kaya ginawa ng Panginoon, panahon ni Jonah, 40-50 years before, sabi niya, hindi ko muna kayo lilipulin. Bibigyan ko ng pagkakataon kayo na magsisi. So nagsisi sila. Diba? Nagayuno, nagbago ng buhay. Siguro, yun lang mga plano nila na wasakin ng lahat ng bayan sa kanilang kapaligiran, lalo na ang Israel, ay hindi nila itinuloy. Bakit? Baka binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang Israel na lumapit at manumbalik sa kanya. Pero alam nyo, ang malungkot, hindi po nangyari yun. At dun nga sa 2 Kings chapter 15 verse 29 na record, 722 BC,
Noong ang hari ay si Pekah, king of Israel, ang Israel po, all the people carried captive to Assyria. Hindi po natin alam kung anong plano ng Panginoon. Marami pong ganyang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Meron siyang ipinapahintulot kung minsan na masakit na pangyayari, isang malungkot na pangyayari. Pero ang lahat ng yan, kung hindi man natin makita kaagad, makikita din natin sa huli na meron siyang balak. Naalala ko palagi nung namatay ang aking unang daughter, si Hannah. Malapit na malapit po sa akin yon dahil medyo kamukha ko po yung batang yon. Kaya nga sabi ng asawa ko, kaya yung kinuha ka agad ni God. Kasi lalaki na kamukha mo. No? Napakalaki naman parusa para sa isang batang babae. No? Pero seriously, siyempre namatayan ako ng anak. Ako lang sa aming magkakapatid ang namatayan ng anak. Kabilang ni Bebet sa kanilang side ang namatayan ng anak. Pastor po ako noon sa Parañaque Bible Christian Church. So siyempre, ang yabang ko sa Diyos, sabi ko, Panginoon, grabe ka naman. Naglilingkod naman ako sa iyo, abot mo kinuha ang daughter ko. Wala akong karapatan na itanong yun sa kegad. Katext ko noon si Pastor Luis. Sabi ko, Pastor, bakit ba ganito ang Panginoon? Sabi niya, huwag kang magtatanong ng ganyan. You have no right to ask why. Tama siya. Ngunit sa huli, after 1 or 1.5 years, naisip po namin ni Bebet na mag-adopt muli ng isang batang babae. Kasi nasabik kami. Masarap pala ang may anak na babae. So nasabik kami, nag-adopt po kami ulit ng babae. Yan na po si Jana. At kinagiliwan namin ng lubha itong batang ito. Nagbigay ng galak at aliw sa aming pamilya. Hanggang ngayon po, napaka-responsableng bata. Sana hindi magbago. Pero active po dito sa church, naglilingkod. Malapit sa ating Panginoon. Wala na kaming ihingin pa. Kung hindi po kinuha ng Diyos si Hannah, hindi po naming ia-adopt si Jana. At sa ibang tao siya mapupunta. Na-realize lang namin yun later. Ang Panginoon, may ginagawa siya, pinatawad niya ang Assyria, pinatawad niya ang Nineveh, siguro marahil para magkaroon ng pagkakataon ng Israel na magbago at magsisi. Kasi apostasy na po nangyayari sa Israel. Hindi na po sila sumasamba kay Yahweh, sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagpapatawad ng Diyos sa mga taga-Nineveh, alalahanin po natin mga kapatid, ay may katapat na bayad sala. Pag nagpatawad po ang Diyos sa Old Testament, kaya siya maaaring magpatawad sapagkat yung kasalanan na kanyang pinapatawad. Yung forgiveness po is when you withhold justice. No? Hindi po mo pababagsakin ang paghatol doon sa taong pinatatawad mo. Ang tawag po natin doon, mercy, kahabagan. Ang lahat po ng pinakakitaan ng Panginoon ng mercy ay merong katapat na bayad sala. Kasi ang lahat ng kasalanan po mga kapatid, kailangan pagbayaran. At ang bayad po ay kamatayan. So yung pagpapatawad ng Diyos sa mga taga-Nineveh ay hindi libre. May katapat na bayad sala at ito ay ang pagsakripisyo sa krus ng mas higit na Jonah, ang ating Panginoong Jesus. Namatay po siya sa krus para pagbayaran ang mga kasalanan ng henerasyon ng Nineveh na pinatawad ni God. Para siguro magkaroon ng pagkakataon ang isang henerasyon sa Israel na magsisi at manumbalik sa Kanya. Ang lahat ng ginagawang gano'n ng Panginoon
Merong pagpapatawad, may bayad sala. Ang nagbayad po si Jesus. Binayaran niya sa krus. Kasi wala pong kasalanan ang pinalalampas ng Diyos. Sabi niya, He will by no means let the guilty go unpunished. Exodus 34:7. So, pinatawad niya Nineveh, namatay sa krus ang ating Panginoong Jesus at kabilang sa mga kasalanan ng kanyang pinagbayaran ay ang mga kasalanan ng mga taga-Nineveh na pinatawad ng Ama. Ganun po ang ating Panginoon. Kanina po sa aming devotional na mag-anak, after lunch, ang aming pong katekismo is ano ba ang mangyayari sa mga hindi tumanggap sa Panginoon? Sila ay mapupunta sa impyerno. Kung minsan iniisip natin, napakasama naman ng Diyos, bakit ba may impyerno? Eternal fire. Walang humpay na parusa. Walang hanggan na parusa. The worm will not die. Ganun po ang impyerno. Parang napakasama. Siguro, sabi nga namin kanina sa aming devotional, binasa namin, hindi mo masama ang Diyos sa kanyang pag-create ng hell. Siya po ay mapagmahal sapagkat dinanas niya ang hell para sa atin. Si Kristo Jesus na anak niyang, bugtong na anak niya, ay dumanas ng hell sa krus para sa atin. So, ang hell po ay hindi simbolo ng kasamaan ng Diyos, kundi simbolo ng pagmamahal niya sa kanyang mga hinirang. So sa lahat ng mananampalataya kay Jesus, ang hell po ay dinanas ng Panginoon para hindi na natin danasin habang buhay. Ganun po ang dapat nating isipin. Ang Nineveh, yung generation na yon na pinatawad ng Diyos, palagay ko pagdating natin sa langit, makikita natin sila doon. Siguro meron silang isang maliit na kampo na may sign na kalagay Nineveh. No? Kami yung mga taga-Nineveh na pinatawad ng Panginoong Diyos para sa kanyang kalwalhatian. At binayaran ni Jesus ang Greater Jonah ang aming mga sala. Katulad din ng lahat ng sala natin. Kung kayo ay wala pa sa Panginoong Jesus, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung kayo ay hindi mananampalataya kay Jesus. If you are not united in Christ by faith, you will suffer eternal separation from God. Gumawa ng paraan ang ating Panginoon. Pinadala niya ang Greater Jonah. Meron din siyang message of warning. Repent, for the kingdom of God is at hand. At ang lahat ng nampalataya sa kanya, dinala niya, tinaglay niya sa sarili niyang katawan, ang lahat ng ating pagkakasala at sa kanya pinarusahan ang lahat ng ating pagkakasala. Naisip niyo ba yon? Nung humiyaw siya sa krus, my God, why hast thou forsaken me? Dala-dala niya ang lahat ng sakit ng parusa sa bawat isa sa atin. Pero natapos ng bitin itong aklat na ito, Pastor, hindi natin matiyak tuloy kung ano ang naging tugon ni Jonah sa pagtutuwid ng Diyos. Siya ba ay nagbago? Palagay ko. Pero malinaw kasi na ipinasulat ng Diyos ito upang ipamukha sa Israel, kasi ito ay naging part ng Old Testament Scripture. At ito ay nabasa ng mga taga-Israel na nagpakita ng kagandahang loob ng Diyos sa kalaban nilang Nineveh. At kung sila ay magsisisi rin, sila ay patatawarin din. So kaya niya siguro itong pinasulat upang ipamukha sa Israel ang kanilang pagiging hipokrito. Naturing ang bayan ng Diyos, ngunit sumasamba sa Diyos-Diyosan.
at hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Alam niyo, mga kapatid, itong aklat na ito ay para sa atin din. Isang hamon na maging tapat tayo sa ating pagiging tunay na Kristiyano. Ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos. Kahit na tayo ay makasarili, Siya ay nagpapakita ng Kanyang pagpapatawad sa mga bayan na malayo sa Kanya. Kaya naman tayo, bilang Kanyang mga niligtas, ay dapat maglingkod sa Kanya bilang Kanyang mga misyonero para yung mga bayang ito ay ating maabot at ating madala sa Kanya. Hindi nyo kailangan mga ibang bayan. Mga apit-bahay lang po kayo. Baka nga mga apit-kwarto lang. Baka nasa loob ng pamamahay nyo. Ang isang Ninive na hindi pa nakakakilala sa Diyos na kailangan makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. O Panginoong Diyos, napakabuti mo. Napakamalwalhati ang inyong pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga makasalanan. Sapagkat ang kasalanan ng Ninive, gayunman kalubha, ay pareho lang ng aming mga pagkukulang at kasalanan sa inyo. Kung sila ay karapat-dapat na bagsakan ng inyong hatol, gayon din kami, Panginoon. Kung hindi dumating sa aming buhay si Jesucristo na aming Panginoon, kung hindi siya namatay sa krus, kami ay mamamatay sa aming mga pagkakasala sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kami ay iyong iniligtas. Nawa, gamitin namin ang katotohanan ito upang sa araw-araw ay mamuhay kami na nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong dakilang kahabagan sa amin. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang kagandang loob ni Kristo Jesus na ating Panginoon at Tagapagligtas, at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Parang gandang hapon po.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
3: Kapag namumuhay ka sa kasalanan at pagsuway sa Diyos, hindi mo mapagtitibay ang iyong pananampalataya. Sa halip, tiyak ngang ang pananampalataya mo'y problema ang kahantungan. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Kaibigan, paano mo ba hinaharap ang mga hamong tinatawag ang iyong higit na pagsampalataya sa Diyos? May pag-aalinlangan ba? May pag-agam-agam o positibo at umasa? At kung ikaw nga'y napatras ng mga hamong ganyan, naway pakinggan mo ang mensaheng ito na nagpapaalala sa atin na ang susi sa paglupig sa ating mga kinatatakutan ay ang pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang Kanyang ipinangako. At sa ating pagbubulay sa katangian ng Diyos, maging ang munting pananampalataya ay magiging katiyakang sapat para sa pananampalatayang may dakilang gagawin ng Diyos. Patuloy po nating kilalanin kung sino ang Diyos at habang ipinapaliwanag sa atin ang patungkol sa ang baitang ng pananampalataya natin.
4: Sa kabuuan nga po ng salita ng Diyos ay makikita nating mahalaga para sa Diyos na tayo ay matutong magtiwala ang pananampalatayanan kung sino siya, na kanyang gagawin ang anumang kanyang ipinangako. Kaya't bilang pagpapatuloy po sa nakaraang mensahe ay nais ko pong muling pag-usapan natin ang tungkol sa tatlong level o baitang ng pananampalataya. Na habang binabalikan ko nga po ang mga nakaraan sa aking buhay, at kung paano kumilos ang Diyos sa puso ko ay naniniwala nga po ako na mayroong tatlong mga baitang sa pananampalataya ng bawat tao. Ngayon ay nais kong sabihin na hindi ito nangangahulugang sa bawat paghingi natin sa Kanya ay kailangan muna nating daanan lahat ang tatlong ito. Napakainam nga po kung sa bawat pananalangin natin ay nasa ikatlong baitang na agad tayo ng pagsampalataya. Subalit hindi nga po natin yan magagawa. Kaya't nais ko pumuling simulan ang mensaheng ito mula sa unang baitang ng pananampalataya. Yan po ay ang maliit na pananampalataya. Yan nga po ay pananampalatayang laging walang kapahingahan at may pagdududa. Mapagalinlangan at urong sulong. Pananampalatayang kung saan ay pansumandaling nakatuon sa Diyos. Ngunit kapag nakay sa problema na nakatuon. At hindi lang po ito totoo sa mga bago pa lamang. Ngunit maging sa matagal nang mananampalataya. Subalit hindi lumalago ang pananampalataya. Siya ang mananampalatayang hindi lumalago sa kanyang pagkilala sa Diyos at hindi nagpapatuloy sa pagninilay sa salita ng Diyos na siyang inihimok sa atin na palagi nawa nating gawin. At kung titingnan nga natin ang mga mananampalatayang mga babae at lalaki mula sa salita ng Diyos, ay sila nga pong lahat ay pawang mga nakatuon at nagbubulay sa salita ng Diyos. Ngunit niwala nga po sila kung ano ang meron tayo ngayon. Yan ay ang Biblia. Ganun pa man, patuloy silang nagninilay at pinag-iisipan ang mga patungkol sa kanilang Diyos. At patuloy nilang inaalam ang kanyang pamamaraan kung paano ba siya gagalaw sa kanilang mga buhay. At nais ko nga pong ulitin na hindi naman talaga masama ang pagkakaroon ng maliit pa lamang na pananampalataya. Sapagkat lahat nga po tayo ay diyan nagsimula. At noon ngang tayo'y nagtiwala kay Jesus bilang ating tagapagligtas at may nagsabi sa ating sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, kabanatang 7, talatang 7 at 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. At nanalangin ka noon, subalit parang walang nangyari. Kaya't sinabi mong, teka, mali yata ang pagkaunawa ko. At dahil nga diyan, ay nahirapan ka ng manampalataya pa. Ngunit yan nga po ay hindi naman kasalanan. Pagkat lahat nga tayo ay nagsisimula sa ganyang level ng pananampalataya kung saan nahihirapan tayong magtiwala sa kanya. At ito, kaibigan, at hindi nga yan maituturing na kasalanan. Maliban na lamang kung ako nga ay tuluyang susuko at babalik sa kawalang pagsampalataya at sasabihin, hindi kailanman yan kayang gawin ng Diyos. Hindi siya sumasagot sa ating mga dasal. Wala man lang siyang pakialam sa akin. Kaya't naniniwala po ako na walang sino man sa atin ang gustong manatili sa maliit na baitang ng pananampalataya. Maaring diyan nga po talaga tayo magsisimulang lahat tungo sa paghakbang sa mataas pang baitang. At ano nga po ang unang baitang o level ng pananampalataya? Ang maliit na pananampalataya. At ano nga po yan? Yan ay pananampalataya na laging may pagdududa at pag-aalinlangan. Samantala, kasunod niyan ay ang ikalawang baitang na kung tawagin ay malaki o dakilang pananampalataya. At maaari mo sabihin, saan naman galing ang ideyang yan? Kung sasaliksikin nyo nga po sa salita ng Diyos, ay makikita nyo kung paano may mga taong binanggit si Jesus na may mga taglay na malaking pananampalataya. Kung ang maliit na pananampalataya ay nagsasabing, alam kong magagawa niya pero hindi ako sigurado, alam kong ito'y maaaring mangyari pero hindi ako nakatitiyak. Samantalang ang malaking pananampalataya ay nagsasabing, alam kong magagawa niya at alam kong gagawin nga niya. Ngayon po, titingnan po natin mamaya ang isang kaganapan kung saan ay sinabihan ni Jesus ang mga taong dumaranas na mga paghihirap. Sapagkat pagdating nga sa paghakbang mula sa kung tawagin natin maliit na pananampalataya, tungo sa baitang na mas malaking pananampalataya, ayan po ay napakahalagang yugto sa buhay ng isang mananampalataya. Ang totoo nga niyan, para sa akin, ang pinakauna at pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-aaral at matutunan ang mga pamamaraan ng Diyos at kung paano ba siya kumikilos. Yun bang malaman kung ano ang kanyang nasa isipan, ang kanyang mga pamamaraan? Samantala, ang pangalawa po diyan ay ang mapagtanto ko na hindi ito madali at wala akong magagawa kundi ang pagmasdan ang kanyang gagawin. Kung papaano niya isasaayos ang lahat na habang umihirap ang sitwasyon ay lalong nagiging kaiga-igaya sapagkat makikita ko kung paano gagawa ang Diyos. Katulad ng sinabi niya sa Aklat ng Panaghoy, Kabanatang 3, Talatang 25. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. At tandaan po natin, yan ay kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kaya't ang taong may malaking pananampalataya ay ano po ang kanyang gagawin? Sila ay handang maghintay sa Diyos. Hindi nagmamadali. Nananampalataya sa kanyang kapangyarihan na siya ay lubos na may kontrol sa lahat ng bagay. Nananampalataya sa kanyang katapatan na gagawin niya ang kanyang sinabi. Isang dakilang pananampalataya na handang maghintay at maghintay at maghintay at hindi kailanman manghihinawa. Bakit? Yan ay dahil ito'y nakasalig sa salita ng Diyos at nagtitiwala sa mismong kanyang katangian. Kaibigan, sa mga panahong tayo nga ay nasa kung anumang baitang ng ating pananampalataya at tayo ay nahihirapan sa pagsubok at pagdududa, ngunit biglang nangusap ang Panginoon sa ating puso, direkta man o hindi, mula sa ilang talata, ngunit naroon ang prinsipyo na kung saan ay sinasabi niya sa iyong anak, ganito ang aking gagawin. Kaibigan, maaari mo nga siyang pasalamatan dahilan sa kanyang mga pangako at ang ito'y panghawakan at naway taglayin mo. Ang alin po? Ang isang klase ng malaki o dakilang pananampalataya na ang Ama sa iyo'y nangako at ito'y tutuparin niya. Kaya't magtitiwala ako na hindi man ito gaya ng aking kagustuhan, subalit siya ay aking pagtitiwalaan. At ang may malaking pananampalataya ay nagsasabing kung sinabi niya ay tiyak ngang gagawin niya. Kaya't buksan po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 9, Talatang 18 hanggang 22. Ang sabi, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Ngunit ito po, sa talatang 19 ang sabi, tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Ngayon, paano kaya kung ang sinabi ni Jesus ay, nako, teka muna, pag-iisipan ko muna. Kailangan ko pang kausapin ang Ama tungkol dito. Kaibigan, kung ganyan nga, eh hindi na sana nangyari pa ang mga sumunod na kaganapan. At ang kalagayan nga po ng Ama rito ay isa sa pinakakritikal na sitwasyon na maaari nating danasin. Yan ay nang sinabi ng Ama ng bata na patay na ang aking anak. Hindi may sakit lang o mamamatay na. Kamamatay. Yan mismo ang sinabi niya. At ano po ang mga sumunod na nangyari? Sa talatang 20, habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili, hahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. At yan nga ang iniisip ng babae, kaibigan. Ngayon, pakinggan natin, kapatid, ang sinabi ni Jesus sa talatang 22. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Yan po ang napakaganda at eksaktong halimbawa ng isang malaking pananampalataya. Maaaring sinabi nga ng babae, nakita ko, narinig ko ang mga ginawa ni Jesus. Naniniwala ako sa sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. At ngayon nga'y narito si Jesus. Hindi lang para magpagaling kundi papunta sa isang bahay para bumuhay ng patay. At ni hindi nga siya nagdalawang isip nang lumapit sa kanya ang isang opisyal ng sinagoga at nang sabihin nitong patay na ang kanyang anak, e agad siyang tumayo upang sumama. Ngunit sa mismong oras ding yon ay batid ng babaeng ito na dinudugo ang nangyayari. Kaya't sinabi niya, kung maihipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Hindi niya sinabing baka gagaling ako o sana ay gagaling ako o baka sakaling gumaling ako. Hindi po. Kundi sa halip, ang sinabi niya ay natitiyak ko kung makalapit lang ako sa kanya at kinakailangan niya nga makipagsiksikan sa maraming tao para lamang mahawakan ang damit ni Jesus at gumaling siya. Yan po ang malaking pananampalataya. Hindi nag-aalinlangan kung siya ay gagaling. Nagsikap na sumiksik sa gitna ng maraming tao at mahipo ang damit ni Jesus. At batid niyang siya nga ay gagaling. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya sa talatang 22 ganito, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At noon di siya nga'y gumaling. Ngayon, ito pa po ang isang talatang nais kong tingnan natin. Sapagkat pagdating tungkol nga po sa isang klase ng dakilang pananampalataya, at maaari mong isipin na, tungkol lang naman yan sa mga pagpapagaling. Hindi kaibigan, kundi ang totoo ito ay tungkol sa kung paano tumugon ng may pananampalataya ang isang babae kay Jesus. At sa kung anong level ng pananampalataya mayroon tayo. At ano nga po ang unang level? Maliit na pananampalataya. At ang pangalawa, yan ay ang malaking pananampalataya. Ngayon, tingnan po natin ang aklat ng Mateo, kabanatang 15, talatang 22 hanggang 28. Ang sabi, isang kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito." At pansinin niyo po kung paano siya tinawag ng babae. Sa talatang 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." At hindi nga lang po minsang nagmakaawa ang babae, kundi paulit-ulit. Sabi niya, "Sige na po, pakiusap, maawa po kayo sa akin." At hindi nagsalita si Jesus na parabang hindi niya pinansin ang babae. At hindi nga po yan natural para kay Jesus. Ngunit ito po, sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw ng tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." At ito pa po, sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Ngunit ito po ang tugon ng babae, "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." At napakatalinong babae po niya, sapagkat ano po, ito ang kanyang sinabi, "Nakita kong nagpapagaling siya at alam kong mapapagaling niya ang anak ko. Kailangan mapansin niya ako. Hindi niya ako pinansin, pero hindi ako susuko." At sinabi ni Jesus sa kanya, "Wala akong panahon sa iyo." Ngunit ang sagot niya, "Hindi po, alam ko pong meron." Sa madaling salita ay sinusubok ni Jesus ang kanyang pananampalataya. At alam mo kapatid, desidido nga siyang hindi sumuko. Higit pa, sinubukan nilang patigilin siya. Ngayon, ito ang tanong, saan po ba nakatuon ang atensyon ng babae? Yan po ay nasa anak ng Diyos, na kay Jesus. Nakita niyo po, yan ay kung ang ating atensyon ay nakasentro sa kanya, ano ang mangyayari? Ang atin pong pananampalataya ay mabilis na lalago kung ito ay nakatuon sa Diyos, hindi sa problema, at hindi nga nakatuon ang buong atensyon ng babae sa napakahirap na sitwasyon ng kanyang anak. Sa halip ay nakatuon kay Kristo. Kaya't sinabi niya, "Alam ko po kung ano ang magagawa mo. Nakita ko po ito. Tulungan mo po ako. Kailangan ko ang tulong mo at wala na akong malalapitan pa. Alam kong kaya mo at gagawin mo. At nagtitiwala ako sa iyo." Ang totoo po niyan kaibigan, talagang ang kumbinsido siya at hindi nila mapaalis o maitulak. Kaya't ang sabi sa kanya ni Jesus sa talatang 28, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Yan nga ay isang napakagandang halimbawa ng isang malaking pananampalataya. Hindi sumusuko? Hindi. At nakinig ba siya sa mga sinabi ng mga tao? Ang kanyang damdamin. At kahit sinabi ni Jesus na siya ay naparito lang para lang sa kanyang mga tao, tumigil ba siya? Hindi po. At hindi nga po natinag ng mga ito. Kahit sinasabi ng mga tagasunod ni Jesus na umalis ka na. Ngunit isa lamang ang kanyang layunin at nais. Dahil mahal niya ang kanyang anak. At naniniwala siyang si Jesus ay siya nga ayon sa kanyang sinabi. At hindi siya titigil hanggat hindi nito pinapagaling ang kanyang anak. Kaibigan, ang unang baitang o level ay ang maliit na pananampalataya. Yan ay pananampalatayang puno ng pangamba. At pangalawa ay malaking pananampalataya. Yan ay pananampalatayang patuloy sa pag-abot sa Diyos ng may lubos na tiwala at pag-asang gagawin nga ng Diyos ang anumang kanyang ipinangako na may buong pag-asa sa kanyang kasagutan na tila ito ay isang paglalakbay sa piling niya. At kung naunawaan mo nga ang lahat sa mensaheng ito, kaibigan, ito po, tiyak na mapapansin mong muli ang mga nagsisilbing problema o hadlang sa iyong buhay. At maiisip mo ulit ang mga pinapanalangin mo At kapag dakay masasabi mong, labis akong pinanghinaan ng loob. At alam mo, pagtitiwalaan ko na ngayon ng Diyos at hihintayin ko ang maaari niyang gawin sa akin. At kaibigan, lahat nga ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo ay maaari mong gawing isang masaya at ani mo'y bahagi ng isang interesadong paglalakbay sa piling ng Diyos. Yan ay sa kabila ng sakit o anumang isyo, sapagkat sa Diyos mo na nga na ito o ng iyong atensyon. At nasasabi mong, Panginoon, narito ang problema at hindi na po ako diyan, kundi sa iyo na po ako nakatuon. Yan ay dahil batid ko kung sino ka, ang iyong mga pangako at ang iyong katapatan at ang iyong kapangyarihan. Hindi mo maaaring baliin ang iyong salita o ang iyong pangako. Mahal mo po ako sapagkat ako'y iyong anak. At sabi mo'y katatagpuin mo ang lahat kong pangangailangan. Ano tanuman, ika'y aking pagtitiwalaan. At ano po ang mangyayari? Ang lahat nga na dahilan ng iyong panghihinang loob ay magsisilbing pagkakataon para may gawing dakilang bagay ang Diyos sa iyong buhay. Yan ay para ika'y akayin tungo sa mas malaking baitang ng iyong pananampalataya. At siguradong may magbabago sa iyong buhay, sa iyong pananalangin, at hindi na mistulang kawawa kundi ang sasabihin mo na'y, Ama, nais kong pasalamatan at purihin ka kung sino ka, kaya't nais kong magalak. Ako nga po'y napapasakitan at wala pong mababago kung nasa sa problema ang atensyon ko. Kaya't nais ko na lamang pong purihin ka sa lahat ng anumang ipinangako mo. Ngunit kaibigan, salamat sa Diyos at may ikatlo pang hakbang. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Yan ay ang perpektong pananampalataya. At ang ibig magsabihin ay maaaring maging perpekto ang aking pananampalataya sa lahat ng bagay? Hindi po. Kaya tatandaan mo ito. Sa anumang problema, kahilingan o sitwasyon meron tayo, ay maaaring nasa isa sa tatlong baitang ng pananampalataya tayo. Maaari tayong lumapit sa Diyos nang may maliit, malaki o perpektong pananampalataya man. At ano ang ibig sabihin ng perpektong pananampalataya? Una sa lahat, ay hindi nga po yan tinalakay ni Jesus. Kaya't saan po natin ito makikita? Una ay sa isang talata sa Santiago. At maging sa mismong mga karanasan natin, alam niyo po, napakaraming talata sa Bagong Tipan kung saan nabanggit si Abraham. At ito ang isa. Sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 2, Talatang 21, ang sabi, ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? At dahil nga ba sa kanyang mga gawa kaya siya naligtas, kaibigan? Hindi po. Ang nais niya lang sabihin ay kung talagang nananampalataya ako sa Diyos, ay ako nga ang gagawa para sa kanya. Kaya't ang gawa at pananampalataya po ay magkasama. Kung gawa lamang ay hindi makapagliligtas. Sinabi ito sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 2, Talatang 8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito ay dahil sa kabutihan, pag-ibig at habag ng Diyos, at hindi dahil may ginawa tayo o kung sino tayo. Kung gawa ang tinutukoy dito, ay sinasabi niyang si Abraham ay naniniwala sa Diyos, kaya ginawa niya ang eksaktong ipinagagawa ng Diyos sa kanya. At ang kanyang gawa ang patunay at ekspresyon ng kanyang pananampalataya. At ang resulta ng kanyang gawa. Ngayon, ang tanong ay paano nga ba tayo makakaabot sa ikatlong hakbang buhat sa una? Gusto kong maabot ito ng madalas. Kung gayon ay kailangan mong magnilay araw-araw sa salita ng Diyos at magkaroon ng kaisipan ng Diyos sa puso ko. Kung gusto kong maabot ang ikatlong level at manatili dito, ay kailangan kong maging sensitibo kung paano sumasagot ang Diyos sa aking maliliit at malalaking kahilingan. At magiging handa ako kung paano niya ay sasagawa ang mga bagay na imposible sa isang simpleng pamamaraan niya. Nais kong maging sensitibo sa kanyang mga ginagawa at tingnan ang kanyang mga pamamaraan at magkaroon ng espiritual na pandama upang tingnan ang mga ebidensya o kilos ng Diyos sa bawat aspeto ng aking buhay. At kung ganito, kapatid, nakaahon ka na sa napakalaking unos ng kaaway na sa akala mo ay wala ng solusyon. At alam mo, tatayo ka na lang doon at papanoorin ang magagandang bagay sa paligid mo. Bakit? Dahil natuklasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa mundong ito, ang iyong panangga, kaligtasan, sandigan at lakas, at nakikita ka niya sa lahat ng problema mo sa buhay.
3: Hinimog po tayo ng mensaheng ito na pagtibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbubulay sa salita ng Diyos. At habang magiging pamilyar ka sa paraan ng Diyos at pagkilos ng Diyos, ay mas malakas ang loob mong pagtiwalaan siya anuman ang iyong sitwasyon at pagdaanan. Maaaring harap ka sa mga mahirap na sitwasyong hinihingi ang iyong agarang pagdesisyon, subalit naway maghintay ka pa sa ibibigay ng Diyos na direksyon. Ang sabi ng mga awit, kabanatang 40, talatang 1-4, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay. Ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso. Natatakot ang bawat makakasaksi at nagtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala.
1: Iyong napakinggan ang Bigkis ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
5: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
7: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito

0: At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Ang gabay ng sampalinan. Radio at

0: Bible says, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Is there anyone here who just wants to rejoice in the Lord today?
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal namin Diyos, amin pong itinataas sa inyo ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Tulungan ninyo ang mga doktor upang masuri at malapatan ng lunas ang aming mga kababayan na naging biktima ng leptospirosis. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sampalinan. Radio Active.

0: ng walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit,

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS, at sana po nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan ngayong araw ng Linggo. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Siyempre, gaya ng sabi ni Kael, panibagong Sunday.
0: Yes.
1: At masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
0: Diba? Yan. And kumusta ba kayo mga kaagapay? Talagang mga legit na kumpanyo namin po kayo. At siyempre, shoutout muna tayo up sa mga listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio sa mga sandaling tulad nito, no? Mga portable missionary radio, transistor radio, or car stereo. Salamat po dahil nariyan ka at patuloy pong nakaagapay sa amin. Alam ko, Abs, mula pa kalinang sign-on natin, eh nariyan na yan. At hanggang sa pagkatapos hanggang sign-off, eh katuwang ka po namin. We're so grateful kasi patuloy kang nakasama sa amin, nakasuporta sa mga gawaan niya po ng FEBC Philippines. Tignan mo, Ab, in the past 77 years, eh, nariyan na sila, di ba? At syempre, in the past 78 years, kasama namin kayo sa ministry, lumipas man ang napakadaming generation, nariyan pa rin kayo at patuloy po nakikinig. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo.
1: Yes, oo. At talaga nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin, no? Na talagang patuloy din na naka-tune in sa mga programs na hatid ng DZAS, di ba? Diba? Talagang tama yung sabi mo, no, na pati yung mga kaapu-apuhan nila,
0: correct,
1: mga kamag-anak nila, ina-share na nila yung pakikinig dito sa DZAS, at yun ay sa loob din ng 78 years. Nakita natin yung faithfulness ng Panginoon.
0: Correct.
1: Kaya naman, hello-hello din, syempre. Kasi syempre, nag-evolve yung ating platforms, Kael, dahil hindi lang tayo sa radio napapakinggan. Napapakinggan din tayo sa ating online platforms, sa Facebook and YouTube channel. Kaya naman, kung gusto niyo makita kami ni Kael,
0: ayan,
1: pati ang aming special guest maya-maya lang, eh kayo po yung mag-tune in na sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, ilike niya na.

0: at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin
1: correct
0: ang inyong mga pabate at pa-shout out, diba? Oh, oh. Update nyo rin kami kaagapay kung anong ginagawa nyo sa mga oras na ito, diba? Kasi sabi nga ni Kyle nun, diba, sa mga past episodes natin, baka ikaw ay katatapos lang ng inyong church service.
1: Correct.
0: So kaya naman naggagala kayo sa mga oras na ito, nagbe-merienda, oh, or nagpapahinga sa inyong mga tahanan, eh mag-comment na kayo.
1: Oo. Oh,
0: kasi gustong-gusto namin kapag ina-update nyo kami.
1: Oo. Oh, oh. Lalo na ngayon, ah, eh masarap yung minerienda namin kanina
0: lang. Ay, ganun. Ano ba yan? Share mo nga.
1: Oo, oh, oh, kasi kumain kami na ice cream.
0: Ay, wow. Ano flavor?
1: Hindi ko alam flavor.
0: Bakit pag ganun?
1: Nakalimutan ko na. Basta masarap. Rocky Road ata yun.
0: Ah, Rocky Road.
1: Oo. Oh, oh. Oh. Tapos may burger.
0: Mm-hmm.
1: Tapos,
0: wala na tira.
1: Wala na. Alam mo naman kami, medyo malalakas tayo kumain.
0: Oh, sayang.
1: So, oo. Oh, hayaan oh. mo next. Pero, syempre, itabi mo lang yung merienda mo. Kasi mamaya pa magpapatuloy pa tayo para syempre patuloy ang ating kwentuhan. Pero nabanggit namin kanina yung available tayo sa radio, mm-hmm. available tayo sa social media, sa FB and YouTube. Oh. We have also another platforms up na pwede tayong masubaybayan ng
0: yes.
1: ating mga kaagapa, yung ibang content natin.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, pwede rin tayong matagpuan sa TikTok.
0: Yes.
1: Yan. Pero hindi po kami sumasayaw, ha?
0: Wala po kami mga dance challenge, diba?
1: Medyo, hindi po namin siguro line of skills yun and talent. So, and also, available din tayo sa Instagram mm-hmm. and of course, sa Spotify na kung saan pwede nyo rin pong masubaybayan ang legit, no? Talagang ina-upload din po natin ang ating program yan. Kaya patuloy po, na i-like, follow, and subscribe yung mga social media channels po na hatid sa inyo ng inyong agapay ng sambayanan.
0: Totoo yan, no? Talaga minamaximize natin uh-huh. yung mga platform na meron tayo dito sa ating estasyon.
1: Yes.
0: At speaking of maximizing, mm-hmm. eh meron pa tayo.
1: Ano
0: na isang platform kung saan tayo mapapakinggan. At yan ay sa ating 702 DZAS mobile app.
1: Mm-hmm.
0: At yan po'y libre lamang kaagapay na madadownload sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung ikaw ay techie,
1: yeah.
0: ikaw ay may wifi, data, load, ano pa ba ginagamit para makapag-internet. Basta anumang kaparaanan. Pwede niyo mapakinggan
1: uh-huh.
0: ang mga programs ng DZAS 24/7.
1: Yes.
0: So kung bitin ka na umaga, tanghali hanggang gabi, kasi yan yung kadalasan sa ating radio platform,
1: uh-huh.
0: eh dito ko mag-tune in sa ating mobile app para hanggang madaling araw.
1: Mm-hmm.
0: Kung night shift ka or madaling araw, eh nagtatrabaho ka pa at gusto mo yung parang merong kang kakumpanyon. Gaya
1: yeah.
0: ni Kael, di ba? Kumpanyon niyo siya. Eh, sama niyo sa inyong habit ang pakikinig uh-huh. sa ating mobile app na DZAS. Kaya download na. Libre lamang po yan.
1: Yes. And thank you kaagapay dahil up until now ay nakatune in ka pa rin dito sa ating
0: mm-hmm.
1: program. At alam mo, ito ang program na to ay laan para sa mga pag-uusap tungkol sa mga pinagdaraanan ng ating mga kapwa kabataan
0: yes.
1: or even you na young at heart na may anak rin na isang kabataan. Alam ko, napakadaming mga social issues
0: mm-hmm.
1: na pinagdadaanan po natin and we need to address that. And this is the safe platform na kung saan pwede tayong mag-usap, magkwentuhan, at magbahaginan ng syempre advice and support to one another.
0: Oo. Oh, oh. And that's the beauty no ng community na kinreate natin
1: mm.
0: at itong program na ito, diba? Para pag-usapan yung mga concerns at pinagdadaanan ng ating mga kabataan. At kahit mga young at heart, feel
1: mm-hmm.
0: free na mag-share ng inyong mga opinion at kuro-kuro. At kung may suggestion din kayo
1: yes.
0: na topic na gusto nyo ma-feature natin dito sa ating program no for future episodes, eh feel free po na i-comment dyan sa ating ongoing streaming para naman ni malay mo, 'di ba, sa ating future
1: mm-hmm.
0: episodes eh matalakay po natin
1: correct.
0: Yan with our subject matter experts.
1: Yes, at syempre napakaganda po ng mapagkukwentuhan natin ngayon ng oras na ito.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, 'di ba, kaagapay, minsan ba napapasabi ka ng Lord, pagod na po ako, di ba?
0: Parang ramdam
1: yung pagod.
0: Parang pagod ka na ngayon. Kaka-start pa lang natin.
1: Intro pa lang to. Intro pa. Parang finil ko yung ano yung spills na yun. Anyway, kaagapan, hindi naman dahil ayaw mo nang maglingkod, hindi naman dahil nawalan ka ng pagmamahal kay Lord. Pero sa dami po ng responsibilities, yung mga expectations at mga taong umaasa sa'yo, unti-unti mo nararamdaman na parabang ubus ka na, di ba? Mm-hmm. Minsan po akala natin, bilang Kristiyano, bawal mapagod, di ba? Kapag napapagod tayo, feeling natin, kulang kaagad yung faith, di ba? Pero po yung reality, kahit ang mga tapat na nagilingkod po kay Lord, eh napapagod din.
0: Mm-hmm. Di ba? Hindi tayo exempted sa ganyang season. Kaya naman kaagapay, ang tanong, anong gagawin natin kapag dumating tayo sa point ng buhay natin or season ng buhay natin na ganun, di ba? Paano tayo magpapahinga? Pero yes, at the same time, yung hindi susuko.
1: Correct.
0: Di ba? Mapapagod pero hindi susuko.
1: Yun.
0: Di ba? Or paano tayo magpapatuloy kahit feeling natin parang grabe Lord, drained na ako sa ginagawa ko or parang feeling ko nauubos na ako. At paano natin masisigurong na yung paglilingkod natin ay nanggagaling pa rin sa pagmamahal kay Jesus,
1: yes,
0: at hindi lang sa pressure or dun sa routine or yun sa obligation. So kaagapay, usapang pagod tayo, no?
1: Mapapagod tayo.
0: Pero hindi namin kayo papagurin. Yun lang ang ating tatalakayin.
1: Correct.
0: Kaya naman kung nakaka-relate ka, huwag kang maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang...

0: we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako na pa rin po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat dahil nakatune in ka pa rin sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Patuloy po na mag-comment at pakishare na po ng ating streaming para hindi lang ikaw yung makapakinig o makapanood ng ating program pero maging yung mga nasa circle of influence mo, diba? Anyayahan na nila abs yung kanilang family, loved ones, churchmate, workmates, classmate na yes, maki-join sa ating discussion habang sila ay nagme-merienda.
0: Ay, oo. Diba? Kailangan talaga may kakombong merienda.
1: Yes. At nasa exciting part na tayo ng ating program at kanina, no, damang-dama natin yung magiging topic natin sa moment na
0: intro
1: ito.
0: Intro pa lang eh. Diba?
1: Intro pa lang yan, Abs. Pero ngayon po, hindi lamang po kami ni Abs ang inyong makakasama. Makaka-join po sa ating program ay isang executive virtual assistant sa gabi and worker ni Jesus Christ sa umaga. Isa po siyang cell group leader sa Church of the Good Shepherd Philippines kung saan po ginagabayan niya ang mga youth leaders. Volunteer din siya bilang values education teacher sa ilalim po ng Child Evangelism Fellowship o CEF na nagtuturo po ng Bible-based lessons sa mga bata. Maliban po dito, isa rin po siyang proud wife and fur mom ng tatlong pusa.
0: Yes. Yan.
1: I-welcome po natin sa ating program si Ate Jamie Vreva Peñaflor. Hello Ate Jamie and
2: hello,
1: welcome sa program.
2: Hello po and magandang hapon po sa ating lahat. So it is a privilege na maimbitahan po dito sa inyong gawain. And glory to God, salamat po talaga sa isang opportunity na to na binigay po ninyo for
1: me. Mm-hmm. And syempre, no, Ate Jamie, before we go to our discussion, eh baka mamaya nakikinig ang family, loved ones, churchmates, yung mga tinuturuan mo, and even your, ano ha, yung mga alaga mo. Shout out mo na rin sila.
2: Ayan, so sige po. So first po, I wanna shout out my family, yung family ko po, Breva family.
1: Uh-uh.
2: Yung aking in-laws, syempre po yung mga Peñaflores. And I wanna honor my spiritual mentors first, yung aming pong senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr.
1: Uh-huh.
2: And yung kanyang wife po, si Pastor Adele. And of course, yung aking spiritual mentor na slash na ninang ko rin po sa kasal, si Ronald. I want to also acknowledge my husband.
1: Mm-hmm.
2: So, supporting and loving husband. At sa mga leaders ko po, mga youth leaders ko na lagi rin pong nakasupport sa akin. So, yun lang po.
1: Yan. Hello po sa mga na-shoutout po ni Ate Jamie. At syempre, napakaganda ng ating topic, no, Ate Jamie. Ikaw ba, sa life stage mo ngayon, pagod ka ba?
2: I guess so. Pagod naman tayo, di ba? Nakakaramdam naman talaga tayo ng pagod.
1: Uh-huh.
2: Parang isang gadget, di ba? Na kapag lagi mong ginagamit, di ba? Kailangan mo siyang i-recharge. So, same thing. Sa akin personally, at this point of my life, sa phase ng buhay ko, napapagod, pero yung strength na nakukuha ko sa Lord, yun yung nagsusustain sa akin.
1: Yes.
2: Kahit ako yung napagod.
1: Grabe, no? At talagang sinabi mo, tama yun na lahat naman talaga napapagod, di ba? Talagang lahat tayo, we feel exhausted. Pero minsan, di ba, kahit gusto natin gumawa ng mabuti at mag-serve, dumarating pa talaga yung point na napapagod tayo. Sa tingin mo, Ate Jamie, ano ba yung, bakit ba ito nangyayari? Ano ba yung reason ito?
2: Ayan, so kagaya na sinabi ko kanina, di ba? So lahat naman tayo normal sa atin na hindi tayo exempted na mapagod. So may mga normal na pagod tulad na siguro sa work or sa ministry din, sa pag-handle ng mga tao kasi syempre ako tulad ko na isang cell leader. So pitipila na leaders and on top of that meron pa po akong ibang members na pinangahawakan din. And syempre iba-iba sila ng characters, iba-iba din sila ng upbringing,
1: correct,
2: ng mga background. kids, 'di ba? So, andun talaga yung minsan, merong obedient, merong hindi masyadong obedient. And at the same time, I'm also a wife. So, meron din akong responsibility sa bahay na syempre kailangan ko din alagaan ng aking husband, and at the same time, meron kami mga fur babies. So, minsan nagiging overwhelming. Pero andun talaga yung darating ka sa point na mapapagod ka. Siguro dahil sa sobrang busy, nalilimutan mo na rin maging intentionally na magpahinga, which is dapat or napakahalaga na on top of those things na ginagawa mo with your responsibility, kailangan pa rin talaga ng maayos na pahinga.
1: Oo. And indeed, no, talaga namang sa dami ng responsibilities natin, ikaw nabanggit mo, no, Ate Jamie, you are not just a wife, but also anak ka rin ng magulang mo. Diba? Leader ka rin. Madami kang responsibility. And there's too much on your plate na talaga namang nagko-consume ng energy mo, di ba? Time to time, yes, nariyan po yan.
0: Totoo yan, no? At nandun din tayo sa realidad ng sinabi niya na, alam mo yun, para nakikipag-deal tayo sa iba't ibang tao na iba't iba yung upbringing.
1: Correct.
0: At ang dami nating aspekto sa buhay, di ba? Gaya nung sinabi mo, wife siya, anak siya, tapos church leader din siya.
1: Correct.
0: So, iba-iba yung roles niya, no? Pero, Ate Jamie, no? Paano natin malalaman kung yung pagod natin normal lang na pagod or parating ka na dun sa point na nababurnout ka na pala?
2: Ayan. So ako kasi personally naranasan ko siya. So kung sinabi ko na nating normal na pagod, parang matulog ka lang okay na, di ba? Kumain ka okay. So parang naalala ko kasi yung life ni Elijah, di ba? He was so he was so tired. Diba? So, imbes na lumapit siya sa Lord, diba? He isolated himself. Ayan. Tapos, ang isa pala sa isang solusyon is, pinatulog muna siya ni Lord, tapos pinakain siya. Diba? So, isa siya sa nakita ko na, baka naman kaya talaga akala natin burnout na is pagod lang talaga tayo physically. So, una, syempre, kailangan ma-refresh muna yung ating physical na pangangatawan. Pero pagdating kasi sa burnout, kahit na nakatulog ka na, kahit na nakakain ka na, pero minsan pag siguro yung indication is kapag nawawalan ka na ng gana, una sa panalangin, pangalawa sa ministry na hinahawakan mo, pangatlo sa pagbabasa mo ng Word of God, na parang dati excited ka, na parang dati looking forward ka to do your devotion, ngayon parang isang chapter ka pa lang inaantok ka na, di ba? So parang distracted ka na kahit nabasa mo na is hindi mo pa rin siya maunawaan. It's because yun nga, nakakaramdam ka ng pagod na hindi lang siya normal na pagod. It's because talagang burnout na siya. Na parang napipilitan ka ng gawin yung mga bagay out of obligation.
1: Correct.
2: Na hindi naman dapat.
1: Talagang nakakapagod yan, no, Ate Jamie. Talagang feeling ko ubus na ubus kapag ganyan. Na talaga namang sobrang all out ka for the others hanggang sa feeling mo ay nahantong talaga sa burnout. Kapag talagang tayo minsan, di ba, kapag in-isolate mo yung sarili mo, binottle up mo lahat ng nararamdaman mo, dun talaga eventually puputo ka, mababurnout ka. Pero pasok tayo ng konti doon sa personal journey mo, Ate Jamie, sa mga pinagdaraanan mo. Dumaan ka ba doon sa point na sa season ng life mo na gusto mo na lang magpahinga, siguro dahil ang daming ganaps, no, sa life, tapos gusto mo magpahinga o huminto sa na mag-serve, even sa ministry, sa life mo, personal, and kwento mo sa amin ano ba yung nangyari?
2: Yes, ayan. So, honestly, may mga ilang beses na rin na nakaramdam ako ng ganyan. Kasi aside sa mga responsibilities na meron ako, I was also diagnosed last 2019 of psoriasis and psoriatic arthritis. And kapag may mga flare-ups, dumadating yung point na nagmamanifest siya sa balat. And not only affecting your physical, but also your mental health. So, it took a toll on my mental health during the time na nagtatanong ako, Lord, bakit? Nagsiserve naman ako, pero bakit ganun? Bakit may mga nararanasan akong ganitong pasakit or ganitong condition sa katawan? Dumating talaga siya sa point ng buhay ko. And at the same time, iniisip ko din, paano yung mga pinangungunahan ko? Paano sila? So, paano yung ministry na hinahawakan ko? And,
1: yes.
2: And to be honest, I really love serving. I really love leading people. At At hindi lang yun, di ba? Sabi mo nga kanina, asawa din ako, anak din ako, at the same time, may trabaho din ako sa gabi. So dumating talaga ako sa point ng buhay ko na parang, Lord, parang ayoko na. Na parang gusto ko nang lumayo, iwan lahat ng ginagawa ko at tumalikod na sa paglilingkod. Mm-hmm. Pero sobrang blessed ko na lang din kasi talagang ang Lord, He's always meeting you on the time na nangangailangan ka. Kasi He surrounded me with people who's really supportive sa akin. Una na doon yung aking husband.
1: Uh-huh.
2: So he's my number one support system. Doon talaga po magpasok yung kahalagahan ng spiritual family.
0: Mm-hmm.
2: And also yung gospel community na meron. And also my mentor na lagi ding nag-check on me, kamusta ka, kamusta yung pakiramdam mo, kamusta yung araw mo today, ganyan. O kaya, yung mga tao din na nililid ko.
1: Mm-hmm.
2: So, they're not, hindi ko lang sila nililid. And at the same time, meron din kaming personal connection sa bawat isa. Na nagtatanong sila, ate, kamusta ka ba? So, nakakatawa na, kahit gusto kong sumuko, pero binibigyan ako lagi ng Lord ng reason para hindi.
1: Mm-hmm.
2: And He's also putting me back sa purpose na pinigay niya sa akin.
0: Mm-hmm. Amen. And thank you, Ate Jamie, no, for bravely sharing your testimony kung paano ka itinawid ng Panginoon during those times, no, noong 2019 na nagkaroon ka ng health condition.
1: Correct.
0: And we praise God din kasi talagang ang Lord, hindi kanya iiwan eh. Ano man ang iyong pinagdadaanan. At magpo-provide siya. Maglalagay siya ng tao sa buhay mo na makatutulong din sa'yo to journey with you sa iyong mga pinagdadaanan. Pero Ate Jamie, no, sa tingin mo, ano ba yung common na rason kung bakit nababurn out yung mga volunteers or yung mga ministry worker at kahit yung ordinaryong Kristiyano, bakit sila napupunta sa point ng buhay nila na napapagod sila maglingkod at nagbe-burnout sila?
2: Ayan. So number one for me siguro is yung sobrang daming ginagawa or sobrang busy pero kulang sa pahinga.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pangalawa siguro yung people pleasing na takot silang mag-say no kapag may sinasabi or may binibigay. Na pwede naman nating sabihin na medyo loaded na ako, baka pwedeng sa susunod naman or ganito. Or isa din sa nakita ko siguro is yung ako as a leader, nakita ko doon na I can also delegate task sa mga tao na punahan ko, di ba? Parang si Jethro, no? Nung nakita niya si Moses na sobrang hindi na alam kung anong uunahin, di ba? So he gave that wisdom to Moses na why don't you delegate task? Na kaya doon ko rin po nakita yung kahalagahan ng discipleship
1: no,
2: pagdating sa church. Mm-hmm. It's because you are helping people na sila din ay maging responsible and at the same time makabuild ka din ng mga leaders na magiging katuwang mo kasi
1: correct.
2: Sa totoo lang hindi naman po madali na maglingkod mag-isa lang, 'di ba? Parang sa isang bangka na ikaw lang ang nagsasagwan, mapapagod ka talaga, 'di ba? Pero kapag meron kang mga katuwang na mga kasama mo, ng mga leaders mo or mga disciples na katulad mo, disciples ng Panginoon, andun talaga yung yung may nagiging kagaanan. Mm-hmm. Ayan. And at the same time, siguro, isa din sa nakita ko is yung feeling mo kailangan mo gawing lahat.
1: Mm-hmm.
2: Na pwede namang, siguro para sa akin personally ang ginagawa ko kasi gumagawa ko ng to-do list. Ano yung pinaka-urgent? Ano yung dapat kong tutupan?
1: Mm-hmm.
2: And then the rest, it can wait naman. Baga, 1 or 2 days, pwede mo naman siyang gawin kung hindi naman ganun ka-urgent yung dapat.
1: Mm-hmm.
2: So, isa din sa magandang gawin is to manage your time.
0: Mm-hmm. Diba?
2: So, mo i-manage yung sarili mo kagaya ko na marami talaga akong pinagkakaabalahan sa buhay. So kailangan talaga nababalance ko siya. Hindi pwedeng dito lang ako nakatutok tapos napapabayaan ko na pala yung tahanan ko, napapabayaan ko na pala yung asawa ko, napapabayaan ko na pala yung mga nililid ko. So everything is just about balancing your time and at the same time managing it well.
0: Napakagandang paalala no? Sa bawat isa kasi nga no, totoo yung sabi ni Ate Jamie eh. Parang may tendency tayo mag-over commit sa mga bagay hindi tayo makapag-no kasi baka ma-offend natin sila or kaya naman baka alam mo yun yung parang nandun tayo sa people pleasing na ang tawag dito, ira. Ira ba yan? Basta parang ganun. Diba, nadadating tayo sa mga ganong sitwasyon. Pero napakahalaga nun sabi ni Ate Jamie na kailangan i-balance natin eh. Mm-hmm. Kasi ito talaga eh, mauubos tayo eh kapag mm-hmm. yes tayo ng yes sa mga bagay na hindi naman natin kaya panindigan.
1: Yes dalawang person ka na talaga, di ba?
0: Oo, di ba?
1: At syempre no, tama yung sinabi ni Ate Jamie na in example. Actually, one of the favorite na story yun sa Bible, no? Mm-hmm. Ate Jamie, yung kwento ni Jethro. Eh, alam mo naman si Jethro, that time kasi, di ba? Si Jethro po yung father-in-law ni Moses. Eh, gusto niya solohin lahat. Mm-hmm. Gusto niya talaga, karirin. Ganun ka din ba? Gusto karirin lahat ng bagay. Eh, ang daming cases, ang daming niyang gustong i-handle. Pero syempre, hindi naman lahat kaya. So, ang lesson lang po doon is yung proper delegation ng task. Mm-hmm. Hindi lahat kaya mo, di ba? Hindi ka magiging leader if you don't delegate tasks. So, kaagapay, you don't need to be available to everyone all the time. Mm-hmm. So, kailangan alam mo rin po yan. So, that's the common reason din na syempre, minsan nagiging at fault din tayo. Pero ikaw ba, Ate Jamie, kwento mo nga sa amin. Kasi diba, minsan di natin namamalaya na yung ginagawa natin sa ministry, minsan ano na lang talaga ito, out of routine, out of compliance, kailangan ko itong gawin kasi kapag hindi ko ito ginawa, baka magalit si pastor. Kapag hindi ko ito ginawa, baka magalit sa akin ng mga ministry members, baka may masabi sa akin. So, paano natin i-check kung tama pa rin ba yung motives ng heart natin when we serve?
2: Ayan. So, mahalaga din talaga yung heart check. Mm-hmm. Para sa akin talaga na yung ginagawa mo sa ministry, yung bagay na yun is, am I pleasing God or men? Diba? Kasi mahalaga na maunawaan natin mismo or makita natin sa sarili natin na ginagawa ko yun kasi gusto ko ma-honor si Lord. Mm-hmm. Gusto ko siyang mag-glorify. Hindi dahil gusto kong i-please si pastor,
1: yes,
2: gusto kong i-please si pastor ko, or gusto kong makita nila akong busy na marami akong ginagawa para kumbaga para mag-glorify mo yung sarili mo. O, diba? Para lang masabi na busy kang leader or busy kang disciple. At the end of the day, ang Lord pa rin naman yung nakakakita ng tunay na motibo ng ating puso.
1: Yes.
2: Napakahalaga na ako mismo on myself, I always evaluate myself na ito pang ginagawa ko is to please people or to please the Lord.
1: Mm-hmm.
2: Kasi at the end of the day, alam naman ni Lord at nakikita niya yung tunay na motibo ng puso.
1: Correct.
2: Kailangan naka-align ako lagi doon sa motibo na pure talaga yung intention ko sa paglilingkod. At pangalawa, mahal ko yung paglilingkod ko sa
1: Lord.
2: Yun yung para sa akin pinakamahalaga. Ginagawa ko yun kasi parang ano yun eh, response ko sa kabutihan ng Lord na ginawa niya sa buhay ko.
1: Oh, pero ikaw ba, Ate Jamie, is there a point in your life na para bang na-convict ka ng Lord? Kasi hindi na tama yung puso mo when you serve because parang there is a moment na parang feeling mo ginagawa mo na to because of this reason.
2: I think siguro at some point naranasan ko siya kasi being a leader parang minsan nakikita ko yung mga pinangungunahan ko na parang hindi sila nag-grow.
1: Uh-huh.
2: So parang ginagawa ko yung sarili kong effort na kailangan sinisit ako sila, kailangan ganito, kailangan yung parang at times nagiging perfectionist ako. Pero God slowed me down and yeah, reminded me na hindi ikaw ang magbabago sa
1: Correct.
2: Kanila. Hindi ikaw ang magpapatupo sa kanila. Ang responsibility mo lang or ang part mo is to plant seeds on them.
0: Mm-hmm.
2: So doon ko na realize na oo nga no. Na parang bakit ako parang nagmamadali na maging matured sila. Na itong mga kabataan na to, syempre meron din silang struggle sa family,
1: mm-hmm,
2: meron din silang personal struggle, diba? So meron din sila sa school. So talagang may pagkakataon na minsan nandun ako sa point na hindi kailangan matured ka na, hindi kailangan ganito ka. Parang ang bilis, parang gusto ko lagi mabilisan yung phase. Pero dumating talaga sa point ng Lord, oops, wait lang, na parang slow down.
0: Mm-hmm.
2: at parang ginatama yung motive mo. At remember mm-hmm. na hindi ikaw ang magbabago sa kanila kung hindi ako.
1: Yes.
2: Pasishare ko na.
1: Oo. At gagamitin lang naman talaga tayo ng Lord.
0: Totoo.
1: It is up to the Lord that He will transform that person. Gagamitin ka lang yung instrument ka, Agapay. Kaya tayo, siguro ang ganda ng reminder mo, Ate Jamie, to slow down. Diba?
0: Diba? Hinay-hinay lang.
1: Oo.
0: Pero Ate Jamie, no, paano natin mababalanse kapag yung dumaan nga tayo, no, o nalagay tayo sa ganun sitwasyon na sobrang focus tayo sa mga bagay na ginagawa natin for God? At paano natin din naalagaan at the same time yung spiritual, emotional at physical mm-hmm. being natin.
2: Ayan. So, siguro sa akin, tulad ng nabanggit ko kanina, yung pagmamanage ng time. So, we all have 24 hours in a day.
1: Mm-hmm.
2: So, the question is, paano mo siya nagagamit ng maayos? Diba? Kasi minsan, siguro, kapag ako kasi may tendency din ako na madali ako madistract. For example, may ginagawa ako. Tapos, pag hinawakan ko yung phone ko, minsan, madidistract na ako sa reels. Hindi ko na mamalay. Naka pala ako. So, siguro maraming makaka-relate ng mga kabataan. Kasi totoo yan. Kahit naman ako na hindi na ako ganun kayang, pero nagiging distraction talaga siya sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Mas maganda talaga na mag-set ka ng time, una, syempre, sa Lord, of course, na hindi hindi mawala yung iyong altar lang.
1: Uh-huh.
2: O yung prayer. Napakahalaga kasi nito. Ito kasi yung dito mo nakukuha din syempre yung alignment mo sa Lord, yung pagbabasa mo ng Bible, etc. Yan. So, para sa akin kasi personally yun yung ginagawa ko na unahin ko muna si Lord, seek first his kingdom and my relationship with him and everything else will follow.
1: Yes.
2: So, aside sa pag-manage ng time, nandun din dapat na mag-build ka din ng healthy habits. Sa iyong sarili, syempre.
0: Mm-hmm.
2: So, sa pag-manage mo ng time, sa sarili mo, dapat meron ka ding quality time sa sarili mo. No? Huwag mong pababayaan na maglaan ka rin ng oras sa sarili. Pwedeng sa habit mo na, bawa, simpleng hobby lang na kinagigiliwan mo, pwede naman, di ba? So, hindi siya yung tipong lahat na lang sa ministry, lahat na lang nakafocus ka sa mga ganitong bagay. So, mas maganda pa rin talaga na balansin ang lahat, maayos na tulog, at ganun din sa kinakain.
0: Yeah.
2: No, kasi syempre, hindi lang basta matutulog. Kumaganda din dapat na kinakain mo din, di ba? Kasi nagiging part din siya ng regeneration ng iyong katawan na kumakain ka ng tama, natutulog ka ng sapat, and at the same time, nandun pa rin talaga na hindi ka nawawala sa mga gawain. Kumbaga, taking care of yourself also is necessary para mabalance natin yung buhay natin sa paglilingkod, and at the same time, hindi natin maneglect yung ibang bagay na ginagawa natin.
1: Oo. So, napakagandang reminder po ka, Agapay. Baka mamaya, sobrang busy mo na at napapabayaan mo na yung ibang mga areas ng life mo. So, self-check tayo. I-assess po natin ang mga sarili natin. So, ito na nga, no, Ate Jamie. Paano naman tayo makakabalik kay God? If ever na, ito nga, napapansin natin na sobrang focus na tayo sa trabaho natin, for example, sa kanya, para bang we're so busy doing the work for the king, for the kingdom, that we forget the king.
0: Mm-hmm.
1: So, paano tayo babalik doon? Parang yung kwento nga ni Martha and Mary. Si Martha, abalang-abala, ang daming ganap sa buhay, di ba? Pero si Mary, she spends time with Jesus. So, paano tayo babalik kay God?
2: Ayan. So, nabanggit mo na din yung word na spend time with Jesus. Para sa akin, makakabalik ka if you will value your altar life or yung prayer life natin. Diba? Sabi nga po sa Leviticus 6:12, no, the fire on the altar must be kept burning.
1: Mm-hmm.
2: It must not go out. So, kailangan yung puso natin is lagi siyang may fire pagdating sa pagpapanalangin o sa altar life natin. Kasi hindi natin siya pwedeng ineglect. That's the only way we can come back is to really kneel down, no, talagang iluhod mo sa Lord, iiyak mo siya sa Lord kung kinakailangan, and at the same time talaga, hindi ka mawala. Kasi kapag inalis mo yung mga bagay na magtatanggal ng apoy sa altar, unti-unti siyang mamamatay. Tulad ng prayer, kapag tinanggal mo siya sa buhay mo, di ba, prayer is our breath of life. Ibig sabihin, ito ay hininga natin. So pag inalis mo yun, unti-unti mamamatay yung spiritual. Pag tinanggal mo naman yung devotional life mo, yung pagbabasa mo ng Bible at yung pagsulat mo ng iyong devotion, ganun din. So para siyang, yung, di ba, sabi nga dun sa verse kanina, every morning the priest will add firewood. Ibig sabihin, nagdadagdag ka ng panggatong dun sa fire. Diba? So, in order for you to be fired, kailangan talaga hindi mawala itong mga panggatong na to. So, yun nga, prayer, your devotional life, your community, na siyang isa rin nagbibigay ng fire sa'yo para hindi ka ma-disalign or hindi ka ma-misalign dun sa will ng Lord para sa'yo. And at the same time, ito din yung magbabalik talaga sa'yo sa purpose mo at sa relationship mo sa Lord. Kasi mahalaga din talaga yung intimate relationship kay God, na hindi talaga siya mawala. Na you're not doing it out of obligation. It's because you're doing it because you love the Lord.
1: Yeah.
2: No, talagang atin talaga yung pag-ibig mo sa Kanya na hindi mo naranasan sa tao. Yung pag-ibig ng tao is is ano eh, conditional, nagbabago sila, pero ang Lord kasi hindi eh.
1: Yes.
2: Kaya ako sa akin personally, hindi talaga dapat mawala yung altar life sa buhay ko para any moment na makaramdam ako ng pagod, makaramdam ako ng parang gusto nang mag-give up, talagang Lord, laging ganon, Lord, iiyak na lang ako, ganyan, ayan.
1: Oo, talagang importante sa buhay natin yung prayer life, kaya kagapay, ikaw ba, tuwing ibubukas mo yung mata mo, tuwing umaga, o kung gabi ka naman nagigising sa gabi, so nakakapag-pray ka pa ba, di ba, yung simpleng prayer, nakakausap pa rin ba si God? Sabi nga, Abs, yung pag-prayer daw, hindi naman siya ano eh, hindi siya intra-personal communication, it is inter-personal communication because you communicate with God, with higher being. So, ikaw kaagapay, do you connect with God pa rin ba? O baka mamaya, pag open mo ng mata mo, cellphone ka agad. Pero kukunin pala yung cellphone para mag-check ng Bible.
0: Oh, yun pala. Very good.
1: Gumawa ng excuse, no?
0: So, meron na silang ano, pang-excuse.
1: Parang tinuruan ko. De joke lang po.
0: Pero yun, thank you so much, Ate Jamie, no, for sharing those practical tips, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero, eto, dahil na-mention mo din kanina na ikaw ay isang cell group leader and meron ka mga dinidisciple, no? So, tingin mo, paano natin may iwasan naman na i-base yung worth natin or identity natin sa mga ginagawa natin for the Lord?
1: Mm-hmm.
2: Ayan. So, sa akin naman, bago naman ako maging servant ng Lord, ako ay anak ng Lord. So,
1: yes.
2: I'm a child of God. So, hindi siya nakabase, hindi nakabase yung paglilingkod ko. Baga, hindi nakabase doon yung worth ko, no? As a child of God. And naglilingkod ako, it's again out of my gratitude sa Panginoon sa ginawa sa buhay ko. It's for me kasi yung highest na na-receive ko sa Lord na blessing is the salvation that I have. And for me, ano man yung na-receive ko, whether it is material or any achievement or success in life, that is just a cherry on top na tinatawag. Ano, sa akin kasi talagang ultimate blessing na yung grabe yung nagkaroon ako ng salvation na napaka undeserving kong tao. So for me, yung paglilingkod ko, that's just part of my gratitude to the Lord that hindi siya pasihan ng worth ko na porket marami akong ministry, ibig sabihin mas worthy ako. Hindi. Diba? Kasi bago ka pa mag-serve sa Lord, mahal ka naman na niya. Diba? You don't need to prove yourself and you don't need a validation from people. Lalo na halimbawa, for example, sa loob ng church. So, hindi mo kailangan ng validation ng kahit sino. Ang pinaka-importante pa rin is yung worth mo as a child of God and at the same time, kung paano ka nakikita ng Panginoon through His lens.
1: Napakagandang reminder niya, no? So, siguro yung value natin, huwag natin hanapin sa mundo. Kasi kung talagang ipe-place natin yung value natin sa mundo, ay, kaagapay, baka lahat tayo ma-disappoint, ma-discourage. So, tingin lang tayo, ano ba yung tingin tayo sa lente ng Panginoon? Ano ba yung sinasabi sa atin ng Biblia? So, doon ka magbase, not on the people na nagsasabi na sugar-coated statements, di ba? Na okay lang yan, nung pala hindi. So, doon tayo sa talagang sa Diyos na nagbibigay ng totoong value para sa atin. Pero ikaw ba, siguro, something na personal din? Dahil, paulit-ulit tayong gumagawa, siguro, as a Christian, we are called to be ambassador of Christ's love and goodness. Pero ikaw ba, Ate Jamie, is there any point in your life na talaga namang pagod ka na gumawa ng mabuti because ay, parang di naman nasusuklian. Parang wala namang nangyayari. O, ano ba, may ganyan ka bang point, Ate Jamie?
2: Well, may pagkakataon minsan na nararanasan ko yung mga bagay na yan na parang feeling ko kahit anong exert ko ng effort. Parang walang nangyayari. O kaya walang nakaka-appreciate.
1: Uh-oh.
2: Parang hindi mo nakikita. Parang ganun. Pero lagi na lang tinitingnan is nagawa ko siya kasi gusto ko siyang gawin para sa Lord.
1: No?
2: So, hindi ako bumabalik doon na hindi ko siya ginagawa para sa tao. Eh. Kahit na walang nakakakita sa akin or may nakakakita man, at the end of the day, ang Lord pa rin talaga yung nais kong i-please. At siya lang, kumbaga yung approval lang niya yung gusto kong makuha, hindi yung approval lang.
1: Correct.
2: Kaya na dumating sa point na minsan na nakikita ko na parang hindi naman nag-work o kaya minsan yun nga, kagaya ng Minsan hindi nila nakikita yung ginagawa ko o hindi nila na-appreciate. Pero okay lang, tuloy lang, tuloy lang pa rin.
1: Oh, so alam mo na kaagapay ha. Syempre, kung mapapagod man tayo, kung hindi ka man na-appreciate ng ibang tao, okay lang yan. Huwag mo masyadong damdamin, di ba? Talaga, minsan darating talaga yung point end. Pero tandaan mo, may mas nakaka-appreciate sa'yo. Aww. And that is your Heavenly Father.
0: Amen.
1: Isipin mo, may matatawag kang Heavenly and Abba Father. Di ba? That's the relationship na meron ka. Mm-hmm. Kasi anak ka niya. So ito naman, Ate Jamie, ano nga ba yung difference ng you're trying to prove yourself versus, di ba, serving because you are already loved by God?
2: Ayan. So, kasi kapag nagsiserve tayo, para patunayan yung sarili natin, parang laging may pressure.
1: Correct.
2: Yung ginagawa ko, uh-huh, na parang parang kulang pa, parang kailangan makita nila na ganito, di ba? Parang ganun yung pag nagse-serve ka na gusto mong ma-prove yung sarili mo. But then again, kapag nagse-serve ka na alam mo na mahal ka ng Panginoon, hindi ka nakakaramdam ng pressure, and at the same time, nandun pa rin yung joy sa puso mo kahit na napapagod ka. Totoo naman po yan, may mga pagkakataon talaga na mapapagod ka physically. Pero andun pa rin yung galak sa puso mo na hindi kayang ibigay ng mundo. So example ko lang din po personally, last May, this year lang, so sunod-sunod yung gawain namin sa church. So mayroon kaming mga harvest event, then we had mga leaders gathering, meron din kaming encounter na parang sabi ko, Lord, sobrang sunod-sunod naman to. As in talagang kahit minsan din, minsan nagko-complain ako sa husband ko. Pero andun pa rin talaga yung heart ko na hindi, kailangan kong matapos kung ano yung sinimulan ko. And at the same time, itong ginagawa ko, kahit nakakapagod siya, physical lang naman napagod to eh. Pwede ko naman tong itulog, pwede ko siyang ipagpahinga. Pero hindi dapat maputol yung gawain ng Lord. And at the same time, ginagawa ko to kasi mahal ko siya. Mahal ko yung ginagawa ko sa Lord. Talagang andun talaga yung heart ko for the service and for serving Him in general.
0: Thank you po, Ate Jamie, for sharing that. And with all the experiences no, na share mo ngayong hapon, looking back, paano binago ng Lord yung perspective mo patungkol sa success, sa faithfulness, at ministry?
2: Ayan. So before po, ang definition ko ng success ay, it's all about material things. You know, yung meron akong bahay, meron akong sasakyan, kailangan may business ako. So for me, that is success. Yung komportableng buhay, yung parang hindi mo na kailangan tingnan yung ano, yung presyo ng bilihin sa grocery, add to cart ka lang ng add to cart, tapos magbabayad ka na lang. Pero nung nakakilala po ako sa Lord, talagang binago ng Lord yung perspective ko sa buhay. For me, success means yung taong nailapit ko sa Lord.
1: Yun.
2: Ay nakita ko na na-transform yung buhay niya.
1: Amen.
2: So number one, that's my number one success, na makita ko yung tao na to is grabe yung transformation ni Lord. Talagang 360 degrees siyang binago. And at the same time, tong tao na to ay nagagamit na rin siya ng Lord. Mm-hmm. Na siya din ay nagbabago na rin. Naghihikayat na rin ng tao pabalik sa Panginoon. Mm-hmm. Kumbaga, hindi natapos sa akin yung salvation. Sa akin yung success is makita ko na yung salvation is yung iba, nakukuha na rin nila to or Amen. Nare-receive na rin nila. It's because isa ko sa mga ginamit ng Lord. At yung tao na na-reach out ko, yun, siya na din, ay ginagamit ng Panginoon. Mm-hmm. So, sa akin yung part na success. And when it comes to faithfulness, sa akin, no, even in the area of finances, para sa akin, kung sa maliit na bagay, hindi ka na pagkakatiwalaan. Hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa mga ibang bagay o sa mas malaking bagay. Mm-hmm. So, naniniwala pa rin ako that I am not the owner. I am only a steward of the Lord. And dapat maging mabuting katiwala ako ng Panginoon. Ano man yung binigay sa akin, tao man yan, ministry man yan, finances man yan, kailangan ko talaga siyang alagaan, and at the same time, maging tapat ako, maging transparent ako sa mga ginagawa ko. Kasi at the end of the day, sabi ko nga kanina, pwede ako magtago, pwede akong tumakbo sa Lord, pero hindi ako pwedeng magtago. Mm-hmm. Kasi makikita at makikita niya ako. And at the same time, he can only know kung talagang tapat ako sa ginagawa ko sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much, Ate Jamie. And truly, no, it is a privilege talaga na magamit ng Lord to expand His kingdom dito sa mundo. And finally, no, para sa mga nakikinig ngayon sa atin, no, sa mga listener at viewers natin sa mga oras na ito na nakaka-feel na nandun sila sa point ng buhay nila na faithful naman sila sa kanilang service, sa kanilang paglilingkod, pero nandun sila sa point na pagod na sila or kaya discouraged at parang gusto na nilang tumigil or sumuko. Ano po yung gusto nyong iwan na mensahe for them?
2: Ayan. So, sa mga kapatid natin, ayan, sa mga kaagapay, ayan. So, siguro isa lang sa mga ma-advise ko. Sa una, sa physical, of course. Sa physical aspect, kasi madali nating ma-determine kung tayo ay pagod, no? So, our body will give a signal kung talagang tayo ay pagod. Pero pagdating sa ating spiritual life, kapag tayo ay nakakaramdam ng burnout, ayan, so mag-slow down. Mm-hmm. So rest is a gift from the Lord. If you are a leader or as a leader, may pagkakataon na nakakaramdam ka ng pagod sa mga pinangungunahan mo, diba? So leave it to God, pray. Mapag-pray mo yung mga tao na yan. And of course, ask God to give you strength also. Kasi minsan parang kinakaya natin mag-isa eh. Nakakalimutan natin na yung strength natin is nanggagaling talaga siya sa Lord. And sometimes you feel na disheartened sa mga dinidisciple natin or sa mga tao na pinupangunahan natin. Mm-hmm. Pero syempre, yung encouragement lagi is sabi nga, yung labor in the Lord is not in vain. So lahat ng ginagawa natin, pagpapagal natin, hindi naman siya nasasayang eh. Diba? Andun talaga yung ano, yung gagawin ni Lord yung part niya. All you need to do is to be responsible sa mga pinagkatiwala sa'yo. And at the same time, napakahalaga din yung part na maging accountable ka sa leader mo. Kasi nandyan sila para i-guide ka. At hindi ka nag-iisa sa journey na to. Sabi ko nga kanina, huwag mong i-isolate yung sarili mo. Kasi the more na lumalayo ka, hindi naman nasosolve yung problem eh. Mas lalo siyang lumalala. So mas maganda talaga na you seek help.
1: Yes.
2: You seek advice of your leader. And at the same time, huwag kang mawawala sa gawain ng
1: Correct.
2: Lord. So, okay lang, magpahinga. Hindi masama yun. Huwag mong i-deprive yung sarili mo. Rest in the presence of God. Huwag kang lalayo kasi andyan lang talaga lagi yung mga taong mag-encourage sa'yo to go back to the Word of God, to go back to the Lord. And at the same time, talagang andun yung rest na nakukuha natin sa presence ng Lord.
1: Alam mo, Ate Jamie, maraming salamat for your story. Grabe, isa tong napaka hard-hitting and heart-hitting message na ibinigay mo sa amin. Talagang makukonvict tayo na, di ba? Talagang minsan mapapagod tayo. But reminder, that rest is also a worship for the Lord. Bago ka namin pakawalan, Ate Jamie, can you share yung socials mo na pwede kang i-reach out ng mga kaagapay natin? And you can also invite them, baka yung mga kaagapay natin o yung mga ibang mga unbelievers, may mga malapit dyan na church sa inyong lugar. Invite mo din sila.
2: Ayan, amen. Thank you po. So our church name is Church of the Good Shepherd Philippines. We also do have Facebook page. Meron din po kami sa Instagram, sa TikTok, at meron din po kaming YouTube channel. So, ako po sa social media, yung name ko po alone, Jamie Breva Peñaflor. You can message me po kung gusto nyo pong mag-join sa aming cell group. Ayan. So, iniimbitahan po namin yung mga kabataan or kahit yung women of all ages po. So, we can refer you to one of our leaders na pwedeng mag-lead din po sa inyo. And I wanna say thank you po pala sa opportunity again to DZAS, to Miss Absidy, at sa bumubuo po ng programang Legit. And again, it's an honor and privilege to be used by the Lord today. And at the same time, thank you po sa oras ninyo for giving me again the opportunity. Yun lang po. Thank you.
1: Yes.
0: Thank you so much.
1: Maraming salamat po, Ate Jamie. At alam mo ka, agapay, okay lang po na mapagod, pero huwag po manatiling ubos. Hindi po sinusukat ni Lord ang faithfulness sa dami po ng ginagawa for Him. Hindi to dagdag points, diba? Kundi po sa lalim po ng relasyon natin sa Kanya. Kapag si Jesus po ang source ng lakas mo, makakapagpatuloy po tayo na makapaglingkod sa Kanya ng may kagalakan, kapayapaan, at tamang puso.
0: Yes, at kapag napapansin natin kaagapay na yung nagsiserve tayo mula sa pressures, obligation, or emptiness, baka ito na yung time, no? Ito na yung hudyat ng Lord na bumalik ka na sa kanyang presensya, no? At hayaan mong siya yung mag-fill ulit ng cup mo. At tandaan natin to kaagapay na tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod. hindi para ma-earn yung pagmamahal niya. Kasi nung una pa lang, mahal niya na tayo.
1: Yes.
0: Hindi ba? Kaya pasalamat na tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukhawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. See you next Sunday po para sa programa Laging May Kwentuhang Hit. Ito po ang Legit! Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: Panata para sa tunay na pagbabago.
5: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
7: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
8: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
9: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
10: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
11: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Kailangan bang naka-livestream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentasyon.

0: you've been to church when you were young. Mm-hmm. And so, yung nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
1: Opo, nama.
0: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story.
1: Mm.
0: It doesn't matter how, what you did. So ngayon, well, sino ba yung naglagay ng caption na dati, ikaw ba yun, yung may puro mura? Eh, yeah, parang nakalimutan ko na yung you're using words.
1: Opo, parang tagline.
0: Tagline.
1: Na ginagamit ko sa auto ko ng mga comedy skits ko.
0: How long ago was this? 2 weeks ago?
1: Almost, years.
0: Years na rin. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
1: Simula po nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
0: Okay. Bible bars. Mm. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see where I came from or the change or what happened.
1: Yes,
0: there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past, ng mga ano. Pero malay ba natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
1: Yes, po. Yes,
0: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
1: Yes,
0: you know, and that's the grace of God. And so, in this journey of yours, nahirapan ka ba mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
1: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin. Parang hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
0: Konting tira.
1: Na-sleep lang, parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no?
0: Mm-hmm.
1: So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang thank God talaga kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun. Sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, ang ganun.
0: Iba na yung toyo.
1: Opo. So,
0: Christian na toyo. Parang,
1: yun po.
0: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
1: Yung panganay ko, 7 years old po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos
0: pareho tayo.
1: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months.
0: Yun. Congratulations. And you've been married how long na din?
1: Hindi ba?
0: Okay, mag-usap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, libre lang yun.
1: Kasi, okay, pwede sabihin, may plano na ako to, surprise na, mag-engage ako sa misis ko. Pero,
0: magpo-propose po siya sa, don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin, makalimutan kung i-cut out. On this day, magpo-propose siya.
1: Ngayong week, i-ano ko yun. I-plano ko. Kasi medyo kinakabahan, no? First time ko yun.
0: Ay, tapos na air to. Pag nag-engage na sila pag ano.
1: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi
0: that's
1: dati
0: great.
1: Parang di ako ready.
0: No, that's amazing. Mm. That's kudos to you. I mean, when you don't, there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
1: Yes po.
0: And that's why ako, pa nagkakasal ako, kahit apat, yung last week, apat na nga anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
1: Yes,
0: eh.
1: Po, tama.
0: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
1: Yes, po. Yes,
0: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F, F, F, F. Pero I went from F words to faith words.
1: Nice.
0: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
1: Tama po.
0: So, pag nililinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Diba?
1: Yes, amen.
0: So, napaparapaya ako dito. Anyways, congratulations.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
2: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file, pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
6: 702 DZAS, FEBC Radio TV.

Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach

0: ang nangyayari sa Nigeria. Mga mananampalataya, tinutumba! Ipanalangin natin sila, ha? Ayos lang, kaibigan, dito sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kasamang yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalongkot. Bawal na kasimangot. Mas bawal nagmomokmok. Dapat happy! Yoo-hoo! Happy love!
1: ALK Cool Down Weekend.

0: Ayos lang kaibigan.
1: Yoo-hoo! Ito na, ito na! Magandang gabi!
2: ALK, dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. And CARE 104.3 The Way FM Bicol. We are a proud member of KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Butch Pasco kasama ang aking wingman ngayon, Nathaniel Peralta. Kamusta na? Dalawa na po ang nagsasabi, tatlo ang nagsasabi na paputol-putol po yung ating broadcast. Sabi naman ng aking kasama dito, na-upgrade. Ayos na daw. Baka po may kinalaman din dahil nag-uulan. At si Paring Luis, nagbabadya. Pasensya na po. Hopefully, umokay na rin maya-maya lang. O, ngayon na! At samahan niyo po ako hanggang 11:30. Live po ito dito sa Ortigas Center, Pasig City. On my way here, talagang umuulan po. Kaya sa mga nasa labas at gumigimik pa, gumagala, ay ingat po kayo. Kung nagko-commute, abay, dapat may payong yan o raincoat man lang. At hello sa mga puyaters, sa mga kat-tropa, sa mga ALKians, at sa mga silent listeners. Muli tayo magkakasama hanggang 11:30, kaibigan, at ang daming musika. Musika ng ayos lang, kaibigan. Sige, roll call tayo. Like to greet my wife, si Lala. Nakikinig yan dyan sa Baguio at maulan din. Kamusta naman yung liyempo? Hi kay Paolo, kay Lovely, kay Eman, kay Ria at Ellie! Hi kay Mami Dem, wait lang. Hello kay Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, Auntie Auring De Felipe, Ate Revy Flaviano. Hi kay Azel, Connie at kay Buds. Kay Kuya Ariel Permejo at Ate Marisa, nakikinig ata. Namiss ka namin, Kuya Ariel. Hello din kay Riel. Tama po ba, Permejo? Ang sipag, nag-aaral. Ate Rev, nabati na kita. Hi kay Vic Adriano Ramos. At tama ka, Vic. Uuwi si Pastor Bong Dagyo. Hello kay Pastor Rafi. Nakikinig din ang Ate Merly at Kuya Dolfo. Kuya Dolfo, namimiss ka na namin. Maulan pala dyan. Hi na rin kay Hazel, kay Gian. Kasama ba si Cent? Hello Ate... hindi. Kay Kuya Manson muna. Kay Joyce Ann. Kay Ios, Caleb, at Cassie. Ate Rosaline at Kuya Vincent, hello po sa inyo. Si Mike Trinidad nakikinig at ginamit niya yung app. Pwede nga po kayo mag-message dyan sa chat room or sa message. Nakikinig ba ang Roda Joy Pilaes Dalistan? Hi Kuya Ruel. At congratulations dahil may work na si Joseph. At hi sa aking inaanak kay Joshua. Andyan ba si yes. Gary Tansuwiko. Uy, yung iba talaga tutulugan na ako dahil hindi daw klaro. Anyways, sa mga kabubukas lang ng radyo, ito po ang Ayos Lang Kaibigan dito po sa 702 DZS. At hanggang 11:30 tayo. Malamig, kaya ano ba, tsaa? Kape? O kung ano man ang pampasin.

0: You're still with Butch here on ALK, over 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. It's 10:22 in the metro. Maulang gabi ng Linggo. Napakinggan po natin ang slingshot sa awiting Mayroong Nagmamahal. At kaibigan, mayroong nagmamahal sa'yo. Itaga mo sa bato. At sana maramdaman mo, no? Ay talagang ang ating Diyos ay mapagmahal. At mayroong nagmamahal sa'yo, Ate Isabel. Marami kaming nagmamahal sa'yo at namimiss ka namin. Hello, Kuya Noy. Ingat kayo bukas sa pagpunta sa ospital. Hello, kalag Liza, Marlon, ang cute na si Faith at si Tim, Cyrus, si Nadine, si Jomi. Hello, Ate Revy. Salamat sa tawilis na Miski Fake. Masarap. Oh, paborito namin ni Mami. Sana hindi malakas ang ulan dyan sa Baguio, Lala. Nako, magkumot muna ng makapal. Malapit na. And again, si Hazel. Hello. Si J. Mark din. Gusto nating makita yan. At yung mga pamangkin mo kay J. Mark, Hazel, nakalimutan ko yung mga names eh. Okay, at nako, kayo po ba'y nakikipagpuyatan? Ibig ko sabihin, hindi ho dito sa ALK lang. Yung mga laro kasi ni Alex Ayala. Hindi mo kilala si Alex Ayala. Si Alex Ayala. Ang pambato natin sa tennis. Oo, babae siya. At isang laban na lang eh. Makakapanalo na. Oo, at mamayang alas 12 ng ating gabi ay may laro ulit. Kaso yung may mga trabaho dyan. Oo, alalay lang. Ako na lang magkikwento sa inyo. Hindi nga, every Sunday may tawilis na. Oo, sana yung may pusit din. Kaso naman, tumatakas eh, yung nagdadala lang pusit. Ay, okay, medyo mahangin. At sa Bulacan yata, ay walang face-to-face, walang klase bukas. Dahil nga dyan kay Paring Luis, Palawan ba ito? Kuya Ariel, may duty ka ba bukas? Wala daw pasok eh. Kaibigan, ako, nabanggit ko si Alex Ayala. Yung iba po, pickleball naman ang pinupunterya. Ewan ko ba, bakit ang hilig natin nung kuha ni Uso, makikigaya tayo, pero hindi naman kakaririn. Parang nasasayang yung oras ng iba. Eh, yung iba talagang gusto magpapawis. Pero kung hindi mo rin itutuloy, huwag ka nang sumabay. At kung meron ka mang pag-aaksaya ng panahon, make sure na may mangyayari. Di ba? Pwedeng mag-champion ka. Oo, huwag ka nang makiuso. Oh, kagabi lang eh, narinig ko nagpipickleball daw. Kaya nyo pa kaya? Araw! Sige, hanggang alas 11:30 tayo. At ang marami pang nakalinya dito. Tayo po'y dadako na sa ating... Ay, hindi, maya-maya pa yung yada. Pero mabibilis pa rin ito. Or upbeat and moderno para sa mga kabataan natin. At abangan nyo po, malapit na po yung ating praise and worship time. Dito lamang sa ALK. Kuya Dolpo, huwag masyadong trabaho. Oh, minsan naman, kwento tayo.
1: Aria.

Dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Oh, ano naman ang kinakain ngayon? Pagkat umuulan, bulalo. Ramen. Sige na nga, yung cup noodle. Meron pang bukas, maniwala kayo. Bakit pagtsatsagaan yung cup noodle yan? Ang sarap talaga yung ano, kape. Wag na yung mamahalin. Iba talagang ano eh, susubukan pa eh. Tapos eto tayo, nausi yung matcha. Puro naman kayong matcha. Alam ko lang matcha, yung mga sundalo nagbabatcha. Si Kuya Dolfo naman, huwag na pong mahiya. Balae. Ay, nako. Mga kaibigan, ito po ang Ayos Lang Kaibigan dito po sa 702 DJS. Tayo po ay napapakinggan din sa Care 104.3 The Way FM dyan po sa Bicol. Sana po ay hindi malakas ang ulan dyan. Pero bakit inaabangan sa Bulacan? Pwede naman natin ipanalangin, wag na akong pumunta sa Bulacan, di ba? Ayan tayo eh. Nung nakaraan, hindi po ako nakapagkwento sa inyo. Yung pinsang ko, kaklose ko rin po. Dati ay, nung napunta kami sa Mindoro ay sumama. At nag-aaral siya dun sa Bible school na pinangunahan ng father ko. Nagturo din yung mother ko. Ang dad ko nagturo din, siya yung administrator doon. Tapos ako, eh kasama nila ako, nagturo din ako. At yung pinsan ko ay kasama ko. May basketball ministry kami, siya yung katandem ko. Walang tumalo sa amin sa Mindoro, nag-ikot kami. Pati yung mga varsity doon. Hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko. Proud lang ako doon sa pinsan ko at nakaka-score naman ako. Pero syempre na ako nag-a-assist doon sa pinsan ko. At matangkad din kasi yun eh. Malaki. Anyways, ay nauna sa akin. Pumanaw. Alam ko, tumagal siya sa ospital. Pero kasi ako nananalangin na gumaling siya. At hindi po ako talagang nagpilit na pumunta. Although yung mother ko, si Mommy Red, ay Mommy Dem, ay gustong pumunta. Ako ang naging dahilan ko, wala pang sasakyan. Pero pag nagkaroon ng sasakyan, pupunta ako doon. Catch up kami, magkwekwentuhan. Just like old times. Pero nahuli po ako. May mga regrets. Pero, ay nga, sinasabi ng iba, baka may plano ang Panginoon. At marami rin pong realizations at tinuro ng Panginoon. At napaalalahanan ulit ako nung sinasabi ng uncle ko na pastor, nung nabubuhay pa, sabi niya nga, at lagi kong inuulit ito kasi ayaw mag-sink in sa akin. Kapag may gusto kong sabihin, sabihin mo na. Kapag may gusto kong gawin para sa isang tao, gawin mo na. Kasi hindi mo alam, bukas makalawa, wala na siya. At mahirap po yung mabubuhay ka na nanghihinayang at may mga regrets. Kaya kaibigan, paalala. Sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kasama pa natin ngayon, ipadama natin yung pagmamahal sa kanila. Spend ng quality time sa kanila. Kausapin sila. Gumawa ng mga magaganda at mabubuti. Kasi hindi natin alam kung bukas pa kalawa,

0: andyan pa sila.
1: You are listening to Ayos Lang Kaibigan, kasama si Paul Pascua. Yada.

0: Comfy Sunday.
1: O Diyos, sa lahat ng nagmahal at tumibig sa akin, tanging ikaw lamang ang lubusang tumangkin ng aking paghangat ng tingin. Wala kang katulad mo.

0: sa kanya rin nagmumula yaong hangin umiihip. Awit 135:3-7.
1: Ang ating paghanga sa Diyos ay naghahatid ng ating pagsamba at pagpupuri. Ang ating paghanga sa Diyos ay nabuudyok sa ating patuloy na pag-asa sa kahit ano pamang sitwasyon. Ang ating paghanga sa Diyos ay pundasyon na kung saan ang lahat ay nakasalalay.
2: Ang umaawit si Pidolari Marmo. Yung boses sa background, si Ma'am Edith San Pedro. Ganon din si Cindy La Calilao. At ang awitin ay Buong Paghanga. At ang dami kong naalala habang pinapakinggan ang awitin yan. Una, Pidolari Marmo. Isa sa singer doon sa aming collab album. Kaya namimiss ko ang mga co-writers ko doon, si Ronel Rubrica, Pastor Ronel Rubrica, na sa Kamuning Bible Christian Fellowship, KBI. At si Laverne Ducot ng Solution. Guys, kung nakikinig kayo, gawa pa rin tayo ng kanta. At ako, namiss ko yung paggawa ng kanta. At gumagawa tayo ng kanta para sa Panginoon, pagpapakita ng ating pagpapasalamat, pagkilala sa Kanya, kung sino siya sa buhay natin, at kahanga-hanga siya. At sana ganyan din yung paghanga na nadarama mo, kaibigan. Kung ating titingnan lamang, ating uobserbahan din ang mga nangyayari sa paligid, sa buhay natin, kumikilos ang Panginoon. At siya ay nagmamalasakit sa iyo. Nawa, ito ay express natin yung ating pagpapasalamat sa Kanya, pagkilala sa Kanya, kung sino siya sa buhay natin. At kung makakagawa ng kanta, why not? Mamaya sa ating obra, mapapakinggan natin ang mga awitin din. Likhang awitin ng mga Pinoy-Pinay at aawitin din ng mga Pinoy-Pinay sa obra. Classic yan. OPM, Original Filipino Music. After po ng ating praise and worship time, samantala, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. I-enjoy ang mga musika, sumabay kung alam, at purihin nating sama-sama ang ating Panginoon.
3: Yada.

0: Napakinggan po natin ng Sonic Flood and their song, I Could Sing of Your Love Forever. Shout out to Brother Sip and Ate Yuj, listening all the way from California. Ingat kayo po dyan. And salamat ko, Sir Ariel, sa mga messages. Ingat ka lagi at kita tayo sa church. Ito na po yung aking binabanggit. Patuloy ka nakikinig dito po sa Ayos Lang Kaibigan. Ito po si Butch Pascua, hanggang 11:30 tayo. Mga musika na ayos dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
1: Obra.

Yun po si Ronald Rivera at ang awiting Pag-ibig ang Susi. Before that, Kaibigang Matalik, inawit ni Andre Dionisio at Cindy La Calilao. Opo, mapapansin natin ang ganda nung lyrics at ang ganda ng paalaala sa bawat isa sa atin na dapat mamayagpag ang pag-ibig. At tunay na pag-ibig, that is. No? Kuminsan kasi, sinasabi natin pag-ibig, pero hanggang nguso lang eh, hindi talaga sa puso. Sinasabi doon, paano makikilala ng ibang mga tao ang Panginoong Jesus kung wala tayong pag-ibig? Inaakala ng iba na meron silang pag-ibig. Iniisip nila meron silang pag-ibig. Head knowledge, pwede sabihin. No? Pero hindi ina-apply sa tunay na buhay. Kung may pag-ibig, dapat ba nagtatangi tayo? Dapat ba meron tayong iniiwasan? Dapat bang meron tayong hindi kasundo? Kasi ang Panginoon, ng pagkakaalam ko, ay hindi nagtangi. At lahat minahal niya. Binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa. Walang perpekto eh. Ako, sarili ko, hindi ko rin makita ang perpekto. At marami akong pagkukulang, isang makasalanan. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay tinanggap, pinatawad, at muling binigyan ng pagkakataon, ng tsansa ng Panginoon. And yun po, usually, ang mapapansin natin, miski sa mga churches, magkakapatid sa Panginoon pero nagbabangayan. Negatibo ang sinasabi, iniisip, chinichismis kung saan-saan. And just recently, ay meron din akong nasaksihan ganyan. Isang dating grupo, solid talaga. Lagi magkakasama, masaya nung nag-umpisa. Lumalago din. Laging may Bible study. Pero hindi nagtagal. Eh, nagkaroon din ng lamat. At ngayon, hindi na magkasundo. Ang hirap pagkasunduin yung dalawang grupo. Siyempre, yung bintang nung isa, valid din. At yung isa naman, sinasabi ng isa, ay may punto din. Kung papairali natin yung tayo ang tama, walang mangyayari. Kung magpapataasan tayo at kung may pride tayo. Pero God led me to say this, na namatay din ang Panginoong Jesus doon sa mga kagalit mo, sa iniisipan mo ng masama. Mahalaga sa Panginoong Jesus yung mga taong yon. Bakit tayo magiging negatibo sa kanila? Kung tunay tayo nagmamahal at sinasabi natin na sumusunod tayo sa Panginoong Jesus, palagay ko, hindi na kinakailangang pairalin yung pagdududa, pag-iisip ng negatibo sa iba, paninira, sapawan. Dapat wala nang ganun. Kung hindi, pure love. Kung sinasabi mo, kaibigan, na ikaw ay nagmamahal, sana ito ay nakikita. Obra.

0: Monday, Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ako, manalangin tayo. Aming makapangyarihan Diyos, kamangha-mangha sa lahat. Aming Diyos ng Himala, Diyos na may magagawa. Diyos na tapat, hindi na iiwan, maasahan. Higit sa lahat, mapagmahal. Panginoon, sa pagkakataong ito, nilalapit ko po ang mga mananampalataya sa lugar po ng Nigeria. Napapabalita po na marami din pong mga pinapahirapan na mananampalataya. Ang iba ay pinapatay. Hindi ko po alam ang talagang sitwasyon at kalagayan doon at mga kaganapan, pero Panginoon, kahabagan niyo po ang mga utak nito, gumagawa nito. Protektahan niyo rin po ang inyong mga anak na tapat, na sumusunod sa inyo, nagmamahal sa inyo. Nawa sila po ay iligtas ninyo. Pero mangyari ang iyong kalooban. Pero nawa kami na sa aming bansa ay may kalayaan na nagagawa namin yung gusto namin. Bigyan niyo po kami ng pasanin na ipanalangin sila, na magkaroon kami ng malasakit sa iba, na hindi po kami maging makasarili, na yung aming kaligtasan lang ang aming pinapahalagahan at hindi po kami umabot sa iba. Nawa yung pag-ibig na meron kayo, unconditional pag-ibig na hindi nagtatangi, pag-ibig na tapat, totoo, ay ganun ang ipakita namin sa iba. Panginoon, patawad kung hindi ko po nagagawang umibig sa iba. Tulungan niyo po ako. Kumilos po kayo sa buhay ko at makilala ko ng lubusan kayo at ang inyong pag-ibig. Panginoon, nilalapit ko rin ang bansa, ang mga kababayan. Ngayong may mga balita na si Luis ay magpapaulan ng malakas. Panginoon, nawa hindi po makapinsala at maging ligtas ang mga kababayan, ang bawat isa. Kung loobin niyo pong matunaw ito, hindi po magpatuloy, sana aming Ama. Pero mangyari ang iyong kalooban. Nawa kami, Panginoon, ay hindi rin maging makasarili, makatulong kami sa iba na maapektuhan ng gusto. Panginoon, nilalapit ko rin sa mga sandaling ito si Ate Isabel. Kayo po ang tumulong sa kanya. Kayo po ang magbigay, magparana sa kanya ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Pagalingin niyo po siya. Wala pong imposible sa inyo. Pinangahawakan ko yan. At pinatunayan niyo na po na kaya ninyo magpagaling. Itinataas ko po siya sa inyo. Inilalapit. Salamat sa pagdinig sa dalangin. Tulungan niyo po sila, kanyang pamilya, sa pagpunta sa ospital. Naway maging maayos at masuri na po siya. Malaman din kung ano ang sanhi at ang dapat na maging hakbangin, solusyon ng mga doktor pong titingin. Salamat. Kayo po ang sasama sa kanila. Nilalapit ko rin ang mga naiwan, pamilya ni Pastor Pong. Ganoon din sa pamilya ni Brother Sip sa pagpanaw naman ng kanyang mother. Panginoon, mahirap. Pero I pray for healing. I pray din na maunawaan nila at mapakita niyo malinaw ang inyong plano. Opo, hindi po ito yung naasahan namin. Mahirap. Pero patuloy kami magtitiwala sa inyo. Kayo ang nakakaalam ng mabuti para sa amin. Ipinagkakatiwala ko rin ang mga babiyahe bukas, mga estudyante, ang mga may mga trabaho. Kayo po mag-ingat sa kanila. Ilayo sa masama. Ipagkalubri po ang kanilang pangailangan. Tulungan din sila sa kanilang mga suliranin, mga kinakaharap. Kayo po ang magministeryo sa kanila. At inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Hindi ko po alam ang kanyang sitwasyon at kalagayan, pero kayo po ang kumatagpo sa kanya. Kayo po ang tumulong sa kanya. Kayo rin po ang bigay ng masarap ng kapahingahan sa kanya. Salamat aming Ama sa pakikinig sa amin. Salamat sa mga paalaala. Salamat na kayo ay mabuti at tapat. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

kaibigan. Inabutan na naman tayo ng pagwawakas. Hayaan niyo po, sa susunod na linggo, loobin ng Panginoon na andito pa rin po tayo. Same time, 10 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZS, FABC Radio, Agapay ng Sambayanan, and CARE 104.3 The Way FM, Bicol. Sa ngalan ng aking kasama dito, si Nathaniel Peralta at ang kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Site. At sa iyo kaibigan, kanina ko pa kasama. Salamat ha. Ito po si Butch Pasco, nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan kaibigan. Ang Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang kaibigan.

ibigay ang paunawa that he's going to answer yung prayer ng mga Israelites na na-oppressed ng mga Midianites, ng mga Amalekites, at ng nomad from the Syrian desert, na sila ay makawala na from their impoverished life. Hirap na hirap po sila eh. Kasi yun nga, sinisikil sila by invading them. No? Kaya sila, they were poor. And then secondly, from a life of, sabi nga natin, defeat. No? At si Gideon nga nabanggit natin na nung siya ay binigyan ng pananalita ng anghel ng Panginoon, sumasa kanya ang Panginoon, matapang na bayani, hindi siya makapaniwala. And he made an excuse para kontrahin yun, no? Usually, you would like, di ba, to affirm a pronouncement about you. Especially, pag ito ay galing sa Panginoon. It's not, hindi ka naman binibilog yung ulo, binibigyan ka ng paunawa. Pero yun nga, para kay Gideon, he did not know his potential. He did not know that the Lord, no, pag ginamit yung isang katulad niya, would see victory in the future. And then, of course, ang kanyang tinitingnan was the negative state of his life. Kaya ang kanyang sinabi, hindi po yung aming family is small, no? Weakest in our tribe, at ako po ay the least in my family. So malamang sa hindi, siya po ang bunso. Yun nga nabanggit natin yesterday. At lahat ng iyon is to dispel, no, yung pronouncement na nagmumula doon ho sa anghel ng Panginoon. Pero ang Panginoon, whenever you ask Him for help, He will help. Pero hindi ibig sabihin siya ang gagawa lang ng lahat. May mga occasions na in relation to yung mga Bible characters, ang Panginoon papakita ang kanyang kapangyarihan at kakayahan. Ngayon, itatap ka rin niya para maging kabahagi ka nung dapat tumugon doon sa situation. Hindi dahil kailangan ka ng Diyos or kulang ang kakayahan ng Diyos. Hindi ho sa ganun. But the Lord would like to also show His power doon sa isang tao who does not have it, and then would experience victory and empowerment through God's movement sa buhay ng isang tao. And this is also what happened in the life of Gideon. Now, sinabi natin na ang word na shalom ay madalas o ginagamit natin, di ba, sa mga greets, no? Peace be with you. Wala namang masama. Pero sometimes we only have a shallow understanding of the peace na kaakibat nung ating typical na understanding. Ano ho ba yun? Wala tayong awaya, peace tayo. Well, that's okay. May mga times naman, sana'y kapayapaan ay sumayo, walang gulo buhay mo. That's also okay. Pero dito pala sa pagkagamit ng shalom, mas malalim pa. Bakit po? Dito sa Judges 6:24, kung saan nag-appear yung the Lord is peace. No? Ang meaning is that our peace will be given by God in the midst of chaos. May kaguluhan eh. Sa case ng Israelites, sila po ay inaaligaganga ng mga nabanggit kong mga grupo, yung Midianites, yung mga Amalekites, at yung nomads from the desert of Syria. At hirap na hirap sila kung kailan sila aanin, inihintay sila magtanim. Pagka yung mga tanim nila ay magbubuhan at aanihin na, dun sila lulusubin. Taking everything, no? From yung kanilang harvest, livestock, at maging mga tao, no? So, yan yung kanilang difficulty. They were afraid kasi they don't know how to defend themselves. Ang sabi nga, during that time, they were living in clefts. Ibig sabihin, dun ho sila sa mga kuweba at mga gilid ng burol na katira para masecure yung sarili nila kasi ang dami. Sa bilang na ibinigay po dun sa Book of Judges, mga 135,000 yung dami ng kalipunan ng mga pinagsama-samang grupo na ito. Yung mga Israelites don't have that number, at least itong context ng grupo nila Gideon. No? They were fewer. Kaya nga nung, di ba, nung inassure na ng Panginoon si Gideon na, sige, sasamahan kita, tutulungan kita, pero kailangan sumunod ka sa instructions ko. So yesterday, ang tinalakay nating dalawang bagay na pinagawa ng Panginoon muna is to take away the obstacle. Ano yung obstacle? Kung bakit ang Israelites were not experiencing victory, there was a compromise, a sin in their lives, and it was idolatry. Sila ay dapat tapat sa Diyos na nagdala sa kanila sa Kanaan, sa lupang pangako. But they were worshiping the gods, the god Baal, no? At ang high priest pa ngayon, tatay ni Gideon. Pero sabi ko nga sa inyo, pinasira ng Panginoon yun para yun muna, maalis muna yung dahilan ng kanilang hindi pagkakakuha ng pabor mula sa Panginoon. Yung mga tao, they were planning on looking for Him at pipinsalain yung buhay niya na magitan yung tatay. At sabi, kung talagang Diyos naman yan si Baal, di siya na maghiganti sa sarili niya. Sabi ko sa inyo, nung pinag-

0: pangalanan si Gideon at Jerubal, most likely kumalat yung balita na mayroong tao na hindi mapatumba ng isang Diyos-Diyosan. So, hindi natin siguro minsan maintindihan ba't pinagagawa ng Panginoon ng isang bagay. Pero siya, may dahilan ng Diyos at alam niya yung malinaw niyang purpose for all these things. It will work out eventually towards his end. Sumunod lang tayo. At sa outcome nga, yun ay nag-establish na si Gideon kinakatakutan. Saan natin may duduktong yan? Pag binasa ninyo, di ba? Ito, moving forward dun sa story. Nung inispiyahan ni Gideon at na isang kasamahan niya yung camp ng kalaban bago sila lulusob, di ba narinig niya yung usapan ng dalawang bantay na yung panaginip ng isang may malaki daw na tinapay na gumugulong mula dun sa burol at nagulungan yung kampo nila, yung panaginip niya. Kanilang iniisip, sino yun? Ang kanyang tugon, ang pakiwara niya si Gideon. No? Isipin mo yung mga Israelites during that time, dominated na nila eh. Pero ba't si Gideon? At yung klase ng tinapay na binabanggit doon ay yung cheap kind. No? So most likely, itong mga panaginip na ito ay kinoconnect ng Panginoon doon sa pagpapatibay ng reputation ng gagamitin niyang tao. And true enough, may fear na na-instill sa kanila. Walang, may pagmamalaki si Gideon na accomplishment beyond that. No? Kung babasahin mo yung account ng life niya sa Book of Judges, wala siyang malaking army. Pero yung reputation niya nagkaroon na ng ganun agad na paglobo dulot sa pinagawa ng Panginoon sa kanya. So, alis na yung balakid, nilagyan siya ng reputation. Yung pangalawa, he has to call on the men of Israel. 32,000 yung dumating, nabanggit natin. Pero mapapansin natin, unti-unting finilter ng Panginoon, sinala. Yung mga duwag, natatakot, pinauwi. 22,000 went home. Aminado sila, hindi kami handa sa labanan. So pinauwi na yan. Pinadala sa batisan yung natirang 10,000. Sino yung tamang uminom, yun ang kunin. 9,700 mali uminom. So yung tama, ayun yung dadalhin. 300 lang yun. And then the Lord said, okay na yan. So kung inyong i-divide, no? Yung 135,000 by 300, isang tauhan ni Gideon would encounter about 450 ng kalaban. Yung mga bihasang malulusob yung mga yun. Kayo, hindi naman sinabing mandirigma yung background nila. Mga kalalakihan ng Israel. So some of them would be farmers. Others would be herders, mga shepherds. At typically, hindi yung ganun kabihasa pa sila sa labanan. Pero hindi yung kanilang kabihasaan eh. Yung pagsunod, yung obedience sa instruction ng Panginoon ang highlight nitong kwento ni Gideon at ng 300 na kasama niya. Yung binanggit ng Panginoon na magdadala sila ng unusual materials, ang mababasa niyo, pinadala sila ng clay jar, ang torch, and then yung trumpet. No? Parang kung ikaw yung lulusog, konti na ka kayo, ang dami ng kalaban, ang hinahanap mo sana something na advantageous. Pero yan ang instruction ng Panginoon, dinala nila. Naghati yung kanilang grupo into three groups, so tigwa 100 na nandun marahil daw sa mga burol kasi nasa valley yung encampment ng kalaban. And then, sa midnight, lulusob sila and they will shout, no? A sword for God and a sword for Gideon. At yun, no? May kita natin from the record na ito ay naganap. Minsan may nagtanong sa akin, sa tingin niyo po ba, totoo ba yan? Sabi ko una, yung Bible hindi lang siya mga stories, no? Hindi ito alamat lang. Ito ay mga historically documented na mga accounts of the past, no? Yun yung kanyang isa pang claim natin, di ba, about scripture. At sabi ko, yun namang method na yun, ginagamit din ngayon. Ano ho yun? Shock and awe. Di ba? Ngayon, pagka pinapakinggan natin yung mga modern day warfare, the same construct, shock and awe. Di ba? May kabuluhan eh. Dahil nandun sa encampment, hinipan marahil yung 300 na mga trumpets. And syempre, nag-e-echo yan. Nag-stampede yung mga hayop. Sabi ng ilang mga nagsusuri ng passage. At yun nga, natapakan yung mga nandoon sa dami ng alagain din nilang hayop. And then syempre, nagkakatakutan na yung mga tao. And most likely, they started to fight with each other. Hindi pa gumagalaw yung 300. Nung tumakbo na yung ilang libo, saka palang humabol yung 300 eh. So doon natin may kita, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. supernatural kung tuturingan. No? Eh, sino ba nakakaalam ng lahat ng ito? Sino nakakaalam na yung reputation ni Gideon lalaki kung susundin niya yung instruction ng Panginoong Gibayon, yung altar ni Baal? Sino mag-aakala ng isang taong katulad ni Gideon ay magiging isang effective leader? Sino mag-aakala na yung simpleng dadalhin ninyo sa labanan would be enough para magka-cause ng panic sa mga kalaban? Walang iba kundi ang Panginoon. So, yun nga yung point dito. These may be simple things. Kaya nga, minsan yung iba napapaduda. Pero the Lord knows na itong maliliit na bagay na ito, sundan mo ito. And then I'll show you a victory. And yun nga, kita natin, it was a victory. No? At unusual, pero it was a victory, a great victory. No? From a situation of defeat, the Lord has provided them with that. So, yung peace na pinag-uusapan dito is a peace in the midst of chaos, fear, and trouble. Pero ang Panginoon ay gumawa ng paraan para tulungan sila. So, si Gideon nga talaga, isa sa mga bagay na ginawa niya nung na-meet niya yung anghel ng Panginoon at sinabing pumayapa siya, hindi siya mamamatay, ay doon pinangalanan na the Lord is peace, Jehovah Shalom. Na marahil yung sinasabi ng ilang nag-i-interpret ng account na yun, na binibigyan ng assurance ang isang taong katulad ni Gideon na may plano ang Panginoon, gagamitin siya, at yung kanilang hinihiling na pagkalaya na mula doon sa panggigipit ng kanilang mga nakalaban o mga lumulusob sa kanila ay magaganap. So, very important. Kaya kahit nga in relation to the Holy Spirit, magiging discussion din natin most likely this month, na yung word na comfort does not mean na ipapatronize ka lang. Di okay lang yan. Kumalma ka lang. It's not just simply being calm. It's actually being emboldened, encouraged, para ikaw ay magkaroon ng movement forward sa kabila ng tinatawag nating mga opposition or challenges. Bakit? Kasi di bang gusto natin is a victory. Yun yung result na habol mo. But to be able to have that victory, you have to be parang motivated to action. Eh, ang unang kinakailangang i-deal ng Panginoon was the mind and the heart of the person. Bakit? Nandun yung fear. Nandun yung doubt. Kinakailangan ma-overcome yan. And then with God doing that, nagkaroon na ng obedience and then nagkaroon ng victory. So, very important sa ating mga buhay. No? Yun nga yung nababanggit natin. Mas nakikilala mo ang Diyos, yung kanyang kalikasan, yung gusto niya, ano yung kanyang mga intention. Mas lalo mong namamahal siya. Di ba mas yung relationship mas lumalapit? At ito pa, pag nananalangin ka, naiintindihan mo kung paanong mag-relate sa Diyos. Katulad nito, Panginoon, ako po ay nasa isang sitwasyon ng aking buhay na naguguluhan po ako. Mabigat po ang pinagdadaanan, hindi ko po alam ang gagawin. Please, be the Lord or the God, my peace. Ibig sabihin, hindi po ako nung kapayapaan. Kayo po magbigay ng lakas ng loob sa akin, wisdom po ano gagawin, at ng conviction ng faith to move forward and see and believe what you can do. Very important yun. No? Kasi meron na tayo ngayon parang guideline na ating masusundan. Now remember, pag pinag-uusapan yung Jehovah Shalom, the Lord is peace, na yung Jehovah ay napakahalaga because it's a powerful name na pinresent ng Panginoon sa ating pagtalakay noon ng Elohim. Sabi ko sa inyo, usually pagka ginamit yung Yahweh or Jehovah, ang pinaka-focus niyan is God's sacred name. So, paglalapitan mo ang Panginoon, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Merong paggalang at merong kabanalan. Pero higit doon, pinapakita rin niya ang kanyang omnipotence. Akong Diyos na higit-higit sa lahat, makapangyarihang manglilikha ng lahat ng bagay. So, yun pinapakita niya. That's power. And then, shalom. Ang meaning ng word na shalom can include yung completeness, soundness, welfare, and the absence of strife. So, ibig sabihin, kung ikaw ay lacking, the Lord will be helping you. Siya ang gagawa ng paraan to complete. Kung ikaw ay medyo naguguluhan, at medyo yun nga, disrupted na yung iyong mga decision, judgment. Eh, kasi ganun nga, may panic, may fear. The Lord will give soundness by giving you wisdom and guidance. Kung may kulang, He provides. Yun yung welfare. And syempre, bibigyan kanya ngayon ng pananagumpay. So, yan yung ano, ilan sa mga bagay. Then, pagduduktungin mo. The Almighty God is the one who will give you this peace. So, mamaya, mayroon tayong magandang conclusion about it. Now, pag pinag-uusapan natin yung wholeness and completeness, no, it is more than simply a lack of trouble. Ang tinitingnan daw dito, it means total well-being, harmony, and restoration. No? Kasi nakita natin talagang si Gideon was coming from a point of personal weakness. Defeated nga sila. That was the negative condition ng kanilang buhay as a community and as a person. Nandun si Gideon. And alam naman natin yung spiral natin downwards, that if we are experiencing something negative, yung totality rin ng atin hong pagtingin, ganun na hopeless, parang cynical na, kaalis pa ba tayo sa ganitong sitwasyon? Wala na yan. Ganun na, no? Negatibo na. But with God helping us and giving us yung directives, ang sinasabi niya naman sa atin, di ba? Kaya meron tayong saying dun sa last month natin, di ba? About obedience. Huwag ka na daw humingi sa Panginoon ng guidance and leading kung hindi mo naman balak igalaw yung paa mo. Masakit, pero tama yung quotation na yun. Kung ikaw hihingi sa Panginoon, Lord, lead me. Maganda yun. Tama naman yung prayer. Lord, guide me. Tama yun. Sumunod ka. Kasi kung di ka susunod, gagalaw ang Panginoon. May iiwan ka lang dyan. Pero hinihiling mo, pangunahan ka at kabayan ka. Hakbang mo yung paa mo, pasunod sa Kanya. Then doon mo makatamasa yung reaching the destination intended by the Lord. So the wholeness and completeness, no, very important. And of course, yung peace before victory. Usually iniisip natin, pag nagtagumpay na, that's the peaceful circumstance. No, yung turmoil muna ng mga tao, yun yung in-address ng Panginoon. Kung mananatili silang takot, hindi mangyayari yung victory. Kung mananatili silang mapagduda, hindi mangyayari yung victory. Peace before victory. The presence ng Panginoon will give them the courage, the calm, at yung makakatulong to resolve the conflict. Pag sumunod sila, then the victory will happen. Yun yung fruit o yung result ng kanilang being at peace. So yung presence ng Panginoon, magdudulot na ang isang tao ay mapalakas ang loob, mapanatag, para magawa niya yung instruction ng Panginoon at makapanagumpay. So I do hope nakita natin yung connection doon. So, ang real peace comes from knowing God is near, and it is not from changing external hardships. So hindi yung nangyayari, no? Yung presensya ng Diyos. Pwedeng okay yung sitwasyon, pwedeng mapanghaman yung sitwasyon, hindi doon nakabase. Na-present ang Panginoon sa anumang sirkumstansya, yun nagdudulot ng kapanatagan. And second, God is helping you overcome fear. So God meets people in their hiding places and their weaknesses with the comforting words, "Do not be afraid." Minsan sinasabi natin, dapat wala kang takot. Hindi nga, may takot nga tayo. Kaya nga ang instruction, huwag kang matakot. Ang point ng Panginoon, alam niya yan. That's part of our spectrum of emotions. Yan din ay reality sa atin. And fear sometimes becomes a negative emotion. Lalo na kapag debilitated ka na. May tamang fear, the fear of the Lord, reverence yun eh. Pero may fear na, yun nga, hindi ka na makagalaw ng ayos. Kasi napangimbabawan ka ng negatibong damdamin na ito. Pero binibigyan ka ng assurance ng Diyos to overcome that. And so you can abide and then you will see the victory. Di ba? Very important. Now, bakit tayo kinakailangan bigyan ng Panginoon ng mga assurances? Number one, ang point ng Panginoon, He will be there. Yun nga yung sinasabi natin. Kung talagang may pananampalataya ka, ikaw ba ay naniniwala that God is enough? Bakit? At 300 kayo. 135,000 yung kalaban. Pero maganda itong nabasa ko. 300 plus God, you are the majority. Nakuha natin, ha? 300 plus God, you are the majority. Kasi in the case nung grupo nila Gideon, no? Sabihin natin, 301 including him. Pero you and God, you're the majority because of God. Di ba? 135,000 human beings yun. Pero dito sa case na ito na pinakita sa atin sa account ng kanilang life, that's it, no? There was peace in the midst of fear. Yung assurance ng pagiging present ng Panginoon. Also, God sees our potential. Nung nilikha ka niya, alam niya kung anong potential meron ka. And sometimes, we don't realize it. But the Lord can bring out that potential kahit sa mga negative circumstances. Crisis, diba, does not make a man. It only reveals who he is. So yung saying na yun, pwede nating masabi na, diba, in crisis, heroes are born. Kaya nga, may mga pagkakataon, hindi mo akalain, meron palang kapasidad ka. Sa crisis na yun, bibigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob, yung lino ng kaisipan, anong gagawin, at yung kakayahan. And then pagka nasundan yung kanyang nilalayon, you will see the victory because God sees our potential. At siya yung expert sa paanong itatap at i-utilize yung potential na yun. And remember, peace is not a place. Kasi minsan, yung kapayapaan sa atin, pupunta ako sa isang dagat. Doon ako mananahimik mag-isa. Dito ako sa kwarto. Well, may mga times ganun, isolation yun eh. Pero yung peace ng Bible, paano yun? May digmaan, pupunta ka sa dagat. May digmaan, magtatago ka sa kwarto mo. Hindi. Hindi isolation ang needed dito. Peace in this case is how you will have yung tinatawag nating capacity to make yung tamang decisions in the middle of these troubles. Yun yung pinipinpoint ng Panginoon. So peace is not a place. Peace is a person. Kaya ang point ng Panginoon, hindi ka pupunta sa isang lugar. Andito ako para tulungan ka sa sitwasyon mo ngayon. So it's Him coming to you. And you trusting na yung kanyang presensya will make a difference. And then reliance over numbers. Kasi pwede naman, magtiwala ka dun sa dami. Pero yung 32,000, madami yun. Pero dun niya na-realize, sinabi ng Panginoon, pauwiin mo yung mga duwag. Higit kalahati pa dun, mga two-thirds ng kanyang mga kasamahan. Takot pala eh. So, nahihirap nun. Baka kung lumusob sila with 32,000, eh, two-thirds nun, biglang umatras. Isipin mo yung chaos na dadalhin. O kaya yung mga kasamahan mo pala, hindi ito yung mga built for such a situation. Kailangan dito yung mga tama ang desisyon, tama ang pagsunod. Ibig sabihin, yung konti na yun, yun yung may pagtitiwala sa gagawin ng Panginoon at susunod sa leadership ni Gideon. So, kaya, di ba, again, it's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Itong quotation natin na gagamitin conclusion will make you understand yung depth ng Jehovah Shalom. Galing kay C.S. Lewis, ito pong quotation na ito. God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. Ano yung sinasabi ni C.S. Lewis? Simple lang. Hindi ka pwedeng humingi sa Diyos ng kasiyahan ng buhay, kapayapaan ng buhay, nang hindi siya kasama. Walang ganun. Kasi minsan, di ba sinasabi, bigyan niyo po ako ng kasiyahan, Panginoon. Masaya na ako, etsapwera ka. Hindi pwede yun. Yung kasiyahan na yun ay dahil nandyan siya. At yung kapayapaan. Hindi mo matatamasa yung kapayapaan ng absence siya. This peace can only be had dahil nandyan siya. Dahil siya yung basis ng iyong assurance at ng iyong security. Takuhan natin. Ulitin ko ha. Sabi ni C.S. Lewis, God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. So kaya pala sinabing Jehovah Shalom. You want the peace coming from God? Bibigyan niya. Pwede niya yung igawad sa atin. But remember, Jehovah Shalom. You're not only asking Shalom. You're asking Jehovah Shalom. Ang kailangan mo, God will be your peace. Yan. So, kasama ang Diyos doon sa equation na yun. Sana po, may bago tayong katutunan ngayon at nakatulong sa ating walk in faith. Ang paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS, at sana po nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan ngayong araw ng Linggo. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Siyempre, gaya ng sabi ni Kael, panibagong Sunday.
0: Yes.
1: At masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
1: Diba?
0: Yan. And kumusta ba kayo mga kaagapay? Talagang mga legit na companion namin po kayo. At siyempre, shoutout muna tayo up sa mga listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio sa mga sandaling tulad nito, no? Mga portable missionary radio, transistor radio, or car stereo. Salamat po dahil nariyan ka at patuloy pong nakaagapay sa amin. Alam ko, Abs, mula pa kalinang sign-on natin, eh nariyan na yan. At hanggang sa pagkatapos, hanggang sign-off, eh katuwang ka po namin. We're so grateful kasi patuloy kang nakasama sa amin, nakasuporta sa mga gawaan niya po ng FEBC Philippines. Tignan mo, Ab, in the past 77 years, eh, nariyan na sila, di ba? At syempre, in the past 78 years, kasama namin kayo sa ministry, lumipas man ang napakadaming generation, nariyan pa rin kayo at patuloy po nakikinig. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras, magkwentuhan po tayo.
1: Yes, oo. At talaga nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin, no? Na talagang patuloy din na naka-tune in sa mga programs na hatid ng DZAS, di ba? Diba? Talagang tama yung sabi mo, no, na pati yung mga kaapu-apuhan nila,
0: correct,
1: mga kamag-anak nila, ina-share na nila yung pakikinig dito sa DZAS, at yun ay sa loob din ng 78 years. Nakita natin yung faithfulness ng Panginoon.
0: Correct.
1: Kaya naman, hello-hello din, syempre. Kasi syempre, nag-evolve yung ating platforms, Kael, dahil hindi lang tayo sa radio napapakinggan. Napapakinggan din tayo sa ating online platforms, sa Facebook and YouTube channel. Kaya naman, kung gusto niyo makita kami ni Kael,
0: ayan,
1: pati ang aming special guest maya-maya lang, eh kayo po yung mag-tune in na sa ating Facebook and YouTube channel sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, i-like niyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan niyo na rin,
0: correct,
1: ang inyong mga pabate at pa-shoutout. Diba?
0: Oh, oh.
1: Update niyo rin kami, kaagapay, kung anong ginagawa niyo sa mga oras na ito. Diba? Kasi sabi nga ni Kael noon, diba, sa mga past episodes natin, baka ikaw ay katatapos lang ng inyong church service.
0: Correct.
1: So kaya naman naggagala kayo sa mga oras na ito, nagmemeryenda, or nagpapahinga sa inyong mga tahanan, eh mag-comment na kayo.
0: Oo.
1: Kasi gustong-gusto namin kapag ina-update nyo kami.
0: Oo. Lalo na ngayon, Abs, eh masarap yung meryenda namin kanina lang.
1: Ay, ganun. Ano ba yan? Share mo nga.
0: Oo, kasi kumain kami na ice cream.
1: Ay, wow. Ano flavor?
0: Hindi ko alam flavor. Nakalimutan ko na. Basta masarap. Rocky Road ata yun.
1: Ah, Rocky Road.
0: Oo. Tapos may burger. Tapos, wala na yun. Alam mo naman kami, medyo malalakas tayo kumain.
1: Oo, sayang.
0: So, hayaan mo next time. Pero, syempre, itabi mo lang yung merienda mo kasi mamaya pa magpapatuloy pa tayo para syempre patuloy ang ating kwentuhan. Pero nabanggit namin kanina yung available tayo sa radio, available tayo sa social media, sa FB and YouTube. We have also another platforms up na pwede tayong masubaybayan ng ating mga kaagapa, yung ibang content natin. Alam mo, pwede rin tayong matagpuan sa TikTok.
1: Yes.
0: Pero hindi po kami sumasayaw, ha?
1: Wala po kami mga dance challenge, diba?
0: Medyo, hindi po namin siguro line of skills yun and talent. So, and also, available din tayo sa Instagram and of course, sa Spotify, na kung saan pwede nyo rin pong masubaybayan ang legit, no? Talagang ina-upload din po natin ang ating program yan. Kaya patuloy po na i-like, follow, and subscribe yung mga social media channels po na hatid sa inyo ng inyong agapay ng sambayanan.
1: Totoo yan, no? Talaga minamaximize natin yung mga platform na meron tayo dito sa ating estasyon.
0: Yes.
1: At speaking of maximizing, eh meron pa tayo na isang platform kung saan tayo mapapakinggan, at yan ay sa ating 702-DZAS mobile app. At yan po'y libre lamang, kaagapay, na madadownload sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung ikaw ay techie, yeah, ikaw ay may Wi-Fi, data, load, ano pa ba ginagamit para makapag-internet. Basta anumang kaparaanan. Pwede niyo mapakinggan ang mga programs ng DZAS 24/7.
0: Yes.
1: So kung bitin ka na umaga tanghali hanggang gabi, kasi yan yung kadalasan sa ating radio platform,
0: uh-uh,
1: eh dito ko mag-tune in sa ating mobile app para hanggang madaling araw. Mm-hmm. Kung night shift ka or madaling araw, eh nagtatrabaho ka pa at gusto mo yung parang merong kang kakumpanyon. Gaya ni Kael, di ba? Kumpanyon niya siya. Eh, sama nyo sa inyong habit ang pakikinig sa ating mobile app na DZAS. Kaya download na. Libre lamang po yan.
0: Yes. And thank you, Kagapay, dahil up until now ay naka-tune in ka pa rin dito sa ating program. At alam mo, ito ang program na to ay ilaan para sa mga pag-uusap tungkol sa mga pinagdaraanan ng ating mga kapwa kabataan,
1: yes,
0: or even you na young at heart na may anak rin na isang kabataan. Alam ko, napakadaming mga social issues na pinagdadaanan po natin, and we need to address that. And this is the safe platform na kung saan pwede tayong mag-usap, magkwentuhan, at magbahaginan ng syempre advice and support to one another.
1: Oo. And that's the beauty, no, ng community na kinreate natin. At itong program na ito, diba, para pag-usapan yung mga concerns at pinagdadaanan ng ating mga kabataan. At kahit mga young at heart, feel free na mag-share ng inyong mga opinion at kuro-kuro. At kung may suggestion din kayo,
0: yes,
1: na topic na gusto nyo ma-feature natin dito sa ating program, no, for future episodes, eh feel free po na i-comment dyan sa ating ongoing streaming para naman ni malay mo, di ba, sa ating future episodes, eh matalakay po natin.
0: Correct.
1: Yan with our subject matter experts.
0: Yes, at syempre napakaganda po ng mapagkukwentuhan natin ngayon ngang oras na ito. Alam mo, di ba, Kaagapay, minsan ba napapasabi ka ng Lord, pagod na po ako, di ba?
1: Parang ramdam
0: yung pagod.
1: Parang pagod ka na ngayon. Kaka-start pa lang natin.
0: Intro pa lang to. Intro pa. Parang finil ko yung ano, yung spills na yun. Anyway, Kaagapan, hindi naman dahil ayaw mo nang maglingkod, hindi naman dahil nawalan ka ng pagmamahal kay Lord. Pero sa dami po ng responsibilities, yung mga expectations at mga taong umaasa sa'yo, unti-unti mo nararamdaman na parabang ubus ka na. Diba? Minsan po akala natin, bilang Kristiyano, bawal mapagod. Diba? Kapag napapagod tayo, feeling natin, kulang kaagad yung faith, 'di ba? Pero po yung reality, kahit ang mga tapat na nagilingkod po kay Lord, eh napapagod din.
1: 'Di ba? Hindi tayo exempted sa ganyang season. Kaya naman, Kaagapay, ang tanong, anong gagawin natin kapag dumating tayo sa point ng buhay natin or season ng buhay natin na ganoon, 'di ba? Paano tayo magpapahinga? Pero
0: yes,
1: at the same time, yung hindi susuko.
0: Correct. 'Di
1: ba? Mapapagod pero hindi susuko,
0: 'di
1: ba? Or paano tayo magpapatuloy kahit feeling natin parang grabe Lord, drained na ako sa ginagawa ko, or parang feeling ko nauubos na ako. At paano natin masisigurong na yung paglilingkod natin ay nanggagaling pa rin sa pagmamahal kay Jesus,
0: yes,
1: at hindi lang sa pressure or dun sa routine or yun sa obligation. So Kaagapay, usapang pagod tayo, no?
0: Mapapagod tayo.
1: Pero hindi namin kayo papagurin. Yun lang ang ating tatalakayin.
0: Correct.
1: Kaya naman, kung nakaka-relate ka, huwag kang maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!

0: we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako na pa rin po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat dahil nakatune in ka pa rin sa inyong mga radio and even sa ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Patuloy po na mag-comment at pakishare na po ng ating streaming para hindi lang ikaw yung makapakinig o makapanood ng ating program pero maging yung mga nasa circle of influence mo, diba? Anyayahan na nila abs yung kanilang family, loved ones, churchmate, workmates, classmate na yes, maki-join sa ating discussion habang sila ay nagme-merienda.
0: Ay, oo. Diba? Kailangan talaga may kakombong merienda.
1: Yes. At nasa exciting part na tayo ng ating program at kanina, no, damang-dama natin yung magiging topic natin sa moment na
0: intro
1: ito.
0: Intro pa lang eh. Diba?
1: Intro pa lang yan, Abs. Pero ngayon po, hindi lamang po kami ni Abs ang inyong makakasama. Makaka-join po sa ating program ay isang executive virtual assistant sa gabi and worker ni Jesus Christ sa umaga. Isa po siyang cell group leader sa Church of the Good Shepherd Philippines kung saan po ginagabayan niya ang mga youth leaders. Volunteer din siya bilang values education teacher sa ilalim po ng Child Evangelism Fellowship o CEF na nagtuturo po ng Bible-based lessons sa mga bata. Maliban po dito, isa rin po siyang proud wife and fur mom ng tatlong pusa.
0: Yes. Yan.
1: I-welcome po natin sa ating program si Ate Jamie Vreva Peñaflor. Hello Ate Jamie.
2: Hello.
1: And welcome sa program.
2: Hello po and magandang hapon po sa ating lahat. So it is a privilege na maimbitahan po dito sa inyong gawain. And glory to God. Salamat po talaga sa isang opportunity na to na binigay po ninyo for me.
1: Mm-hmm. And syempre, no, Ate Jamie, before we go to our discussion, eh baka mamaya nakikinig ang family, loved ones, churchmates, yung mga tinuturuan mo, and even your, ano ha, yung mga alaga mo. Shout out mo na rin sila.
2: Ayan, so sige po. So first po, I wanna shout out my family, yung family ko po, Breva family, yung aking in-laws, syempre po yung mga Peñaflores, and I wanna honor my spiritual mentors first, yung aming pong senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., and yung kanyang wife po, si Pastor Adele, and of course, yung aking spiritual mentor na slash na ninang ko rin po sa kasal, si Ronald. I want to also acknowledge my husband. So, supporting and loving husband. At sa mga leaders ko po, mga youth leaders ko na lagi rin pong nakasupport sa akin. So, yun lang po.
1: Yan. Hello po sa mga na-shoutout po ni Ate Jamie. At syempre, napakaganda ng ating topic, no, Ate Jamie. Ikaw ba, sa life stage mo ngayon, pagod ka ba?
2: I guess so. Pagod naman tayo, di ba? Nakakaramdam naman talaga tayo ng pagod. Uh-huh. Parang isang gadget, di ba? Na kapag lagi mong ginagamit, di ba? Kailangan mo siyang i-recharge. So, same thing. Sa akin personally, at this point of my life, sa phase ng buhay ko, napapagod, pero yung strength na nakukuha ko sa Lord, yun yung nagsusustain sa akin.
1: Yes.
2: Kahit ako'y napapagod.
1: Grabe, no? At talagang sinabi mo, tama yun na lahat naman talaga ay napapagod, di ba? Talagang lahat tayo, we feel exhausted. Pero minsan, di ba, kahit gusto natin gumawa ng mabuti at mag-serve, dumarating pa talaga yung point na napapagod tayo. Sa tingin mo, Ate Jamie, ano ba yung, bakit ba ito nangyayari? Ano ba yung reason nito?
2: Ayan, so kaya sinabi ko kanina, di ba? So lahat naman tayo normal sa atin na hindi tayo exempted na mapagod. So may mga normal na pagod tulad na siguro sa work or sa ministry din, sa pag-handle ng mga tao kasi syempre ako tulad ko na isang cell leader. So pitpit na leaders and on top of that meron pa po akong ibang members na pinangahawakan din. And syempre iba-iba sila ng characters, iba-iba din sila ng upbringing,
1: correct,
2: mga background, kids, diba? So, andun talaga yung minsan, merong obedient, merong hindi masyadong obedient. And at the same time, I'm also a wife. So, meron din akong responsibility sa bahay na syempre kailangan ko din alagaan ang aking husband, and at the same time, meron kami mga fur babies. So, minsan, nagiging overwhelming. Pero, andun talaga yung darating ka sa point na mapapagod ka. Siguro dahil sa sobrang busy, nalilimutan mo na rin maging intentionally na magpahinga, which is dapat or napakahalaga na on top of those things na ginagawa mo with your responsibility, kailangan pa rin talaga ng maayos na pahinga.
1: Oo. And indeed, no, talaga namang sa dami ng responsibilities natin, ikaw nabanggit mo, no, Ate Jamie, you are not just a wife, but also anak ka rin ng magulang mo. Diba? Leader ka rin. Madami kang responsibility. And there's too much on your plate na talaga namang nagko-consume ng energy mo, di ba? Time to time, yes, nariyan po yan.
0: Totoo yan, no? At nandun din tayo sa realidad ng sinabi niya na, alam mo yun, para nakikipag-deal tayo sa iba't ibang tao na iba't iba yung upbringing.
1: Correct.
0: At ang dami nating aspekto sa buhay, di ba? Gaya nung sinabi mo, wife siya, anak siya, tapos church leader din siya.
1: Correct.
0: So, iba-iba yung roles niya, no? Pero, Ate Jamie, no, paano natin malalaman kung yung pagod natin normal lang na pagod or parating ka na dun sa point na nababurnout ka na pala.
2: Ayan. So ako kasi personally naranasan ko siya. So kung sinabi ko na nating normal na pagod, parang matulog ka lang okay na, di ba? Kumain ka okay. So parang naalala ko kasi yung life ni Elijah, di ba? He was so he was so tired. Diba? So, imbes na lumapit siya sa Lord, diba? He isolated himself. Ayan. Tapos, ang isa pala sa isang solusyon is, pinatulog muna siya ni Lord, tapos pinakain siya. Diba? So, isa siya sa nakita ko na, baka naman kaya talaga akala natin burnout na is pagod lang talaga tayo physically. So, una, syempre, kailangan ma-refresh muna yung ating physical na pangangatawan. Pero pagdating kasi sa burnout, kahit na nakatulog ka na, kahit na nakakain ka na. Pero minsan, pag siguro yung indication is kapag nawawalan ka na ng gana, una sa panalangin, pangalawa sa ministry na hinahawakan mo, pangatlo sa pagbabasa mo ng Word of God, na parang dati excited ka, na parang dati looking forward ka to do your devotion. Ngayon parang isang chapter ka palang inaantok ka na, di ba? So parang distracted ka, na kahit nabasa mo na is hindi mo pa rin siya maunawaan. It's because yun nga, nakakaramdam ka ng pagod na hindi lang siya normal na pagod. It's because talagang burnout na siya. Na parang napipilitan ka ng gawin yung mga bagay out of obligation.
1: Correct.
2: Na hindi naman dapat.
1: Talagang nakakapagod yan, no, Ate Jamie. Talagang feeling ko ubus na ubus kapag ganyan. Na talaga namang sobrang all out ka for the others hanggang sa feeling mo ay nahantong talaga sa burnout. Kapag talagang tayo minsan, di ba, kapag in-isolate mo yung sarili mo, binottle up mo lahat ng nararamdaman mo, dun talaga eventually puputo ka, mababurnout ka. Pero pasok tayo ng konti doon sa personal journey mo, Ate Jamie, sa mga pinagdaraanan mo. Dumaan ka ba doon sa point na sa season ng life mo na gusto mo na lang magpahinga, siguro dahil ang daming ganaps, no, sa life, tapos gusto mo magpahinga o huminto sa na mag-serve, even sa ministry, sa life mo, personal, and kwento mo sa amin ano ba yung nangyari?
2: Yes, ayan. So, honestly, may mga ilang beses na rin na nakaramdam ako ng ganyan. Kasi aside sa mga responsibilities na meron ako, I was also diagnosed last 2019 of psoriasis and psoriatic arthritis. And kapag may mga flare-ups, dumadating yung point na nagmamanifest siya sa balat. And not only affecting your physical, but also your mental health. So, it took a toll on my mental health during that time. Na nagtatanong ako, Lord, bakit? Nagsiserve naman ako, pero bakit ganun? Bakit may mga nararanasan akong ganitong pasakit or ganitong condition sa katawan? Dumating talaga siya sa point ng buhay ko. And at the same time, iniisip ko din, paano yung mga pinangungunahan ko? Paano sila? So, paano yung ministry na hinahawakan ko? And to be honest, I really love serving. I really love leading people. At At hindi lang yun, di ba? Sabi mo nga kanina, asawa din ako, anak din ako, at the same time, may trabaho din ako sa gabi. So dumating talaga ako sa point ng buhay ko na parang, Lord, parang ayoko na. Na parang gusto ko nang lumayo, iwan lahat ng ginagawa ko at tumalikod na sa paglilingkod. Mm-hmm. Pero sobrang blessed ko na lang din kasi talagang ang Lord, He's always meeting you on the time na nangangailangan ka. Kasi He surrounded me with people who's really supportive sa akin. Una na doon yung aking husband.
1: Uh-huh.
2: So he's my number one support system. Doon talaga pumapasok yung kahalagahan ng spiritual family.
0: Mm-hmm.
2: And also yung gospel community na meron. And also my mentor na lagi ding nag-check on me, kamusta ka, kamusta yung pakiramdam mo, kamusta yung araw mo today, ganyan. O kaya, yung mga tao din na nililid ko.
1: Mm-hmm.
2: So, they're not, hindi ko lang sila nililid. And at the same time, meron din kaming personal connections sa bawat isa. Na nagtatanong sila, ate, kamusta ka ba? So, nakakatawa na, kahit gusto kong sumuko, pero binibigyan ako lagi ng Lord ng reason para hindi.
1: Mm-hmm.
2: And He's also putting me back sa purpose na pinigay niya sa akin.
0: Mm-hmm. Amen. And thank you, Ate Jamie, no, for bravely sharing your testimony kung paano ka itinawid ng Panginoon during those times, no, noong 2019 na nagkaroon ka ng health condition.
1: Correct.
0: And we praise God din kasi talagang ang Lord, hindi ka niya iiwan ano man ang iyong pinagdadaanan. At magpo-provide siya, maglalagay siya ng tao sa buhay mo na makatutulong din sa'yo to journey with you sa iyong mga pinagdadaanan. Pero Ate Jamie, no, sa tingin mo, ano ba yung common na rason kung bakit nababurn out yung mga volunteers or yung mga ministry worker at kahit yung ordinaryong Kristiyano, bakit sila napupunta sa point ng buhay nila na napapagod sila maglingkod at nagbe-burn out sila?
2: Ayan. So number one for me siguro is yung sobrang daming ginagawa or sobrang busy pero kulang sa pahinga.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pangalawa siguro yung people pleasing na takot silang mag-say no kapag may sinasabi or may binibigay. Na pwede naman nating sabihin na medyo loaded na ako, baka pwedeng sa susunod naman or ganito. Or isa din sa nakita ko siguro is yung ako as a leader, nakita ko doon na I can also delegate task sa mga tao na punahan ko, di ba? Parang si Jethro, no?
1: Uh-oh.
2: Nung nakita niya si Moses na sobrang hindi na alam kung anong uunahin, di ba? So he gave that wisdom to Moses na why don't you delegate task? Na kaya doon ko rin po nakita yung kahalagahan ng discipleship pagdating sa church.
1: Mm-hmm.
2: It's because you are helping people na sila din ay maging responsible and at the same time makabuild ka din ng mga leaders na magiging katuwang mo kasi
1: correct.
2: Sa totoo lang hindi naman po madali na maglingkod mag-isa lang, 'di ba? Parang sa isang bangka na ikaw lang ang nagsasagwan, mapapagod ka talaga, 'di ba? Pero kapag meron kang mga katuwang na mga kasama mo, ng mga leaders mo or mga disciples na katulad mo, disciples ng Panginoon, andun talaga yung yung may nagiging kagaanan. Mm-hmm. Ayan. And at the same time, siguro, isa din sa nakita ko is yung feeling mo kailangan mo gawing lahat.
1: Mm-hmm.
2: Na pwede namang, siguro para sa akin personally ang ginagawa ko kasi gumagawa ko ng to-do list. Ano yung pinaka-urgent? Ano yung dapat kong tutupan?
1: Mm-hmm.
2: And then the rest, it can wait naman. Baga, 1 or 2 days, pwede mo naman siyang gawin kung hindi naman ganun ka-urgent yung dapat.
1: Mm-hmm.
2: So, isa din sa magandang gawin is to manage your time.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Yes.
2: So, mo i-manage yung sarili mo kagaya ko na marami talaga akong pinagkakaabalahan sa buhay. So kailangan talaga nababalance ko siya. Hindi pwedeng dito lang ako nakatutok tapos napapabayaan ko na pala yung tahanan ko, napapabayaan ko na pala yung asawa ko, napapabayaan ko na pala yung mga nililid ko. So everything is just about balancing your time and at the same time managing it well.
1: Yes.
0: Napakagandang paalala.
1: Napakaganda.
0: No? Sa bawat isa. Kasi nga, no, totoo yung sabi ni Ate Jamie. Parang may tendency tayo mag-over-commit sa mga bagay. Hindi tayo makapag-no kasi baka ma-offend natin sila or kaya naman baka, alam mo yun, yung parang nandun tayo sa people-pleasing na ang tawag dito, ira. Ira ba yun? Basta parang ganun. Di ba nadadating tayo sa mga ganong sitwasyon. Pero napakahalaga nun sabi ni Ate Jamie na kailangan i-balance natin eh. Mm-hmm. Kasi ito talaga eh, mauubos tayo eh kapag mm-hmm. yes tayo ng yes sa mga bagay na hindi naman natin kaya panindigan.
1: Yes dalawang person ka na talaga, di ba?
0: Oo, di ba?
1: Mm-hmm. At syempre no, tama yung sinabi ni Ate Jamie na in example. Actually, one of the favorite na story yung sa Bible, no? Mm-hmm. Ate Jamie, yung kwento ni Jethro. Eh, alam mo naman si Jethro, that time kasi, di ba? Si Jethro po yung father-in-law ni Moses. Eh, gusto niya solohin lahat. Mm-hmm. Gusto niya talaga, karirin. Ganun ka din ba? Gusto karirin lahat ng bagay. Eh, ang daming cases, ang daming niyang gustong i-handle. Pero syempre, hindi naman lahat kaya. So, ang lesson lang po doon is yung proper delegation ng mm-hmm. task. Hindi lahat kaya mo, di ba? Hindi ka magiging leader if you don't delegate tasks. So, kaagapay, you don't need to be available to everyone all the time. Mm-hmm. So, kailangan alam mo rin po yan. So, that's the common reason din na, syempre, minsan, nagiging at fault din tayo. Pero ikaw ba, Ate Jamie, kwento mo nga sa amin. Kasi, di ba, minsan di natin namamalaya na yung ginagawa natin sa ministry, minsan, ano na lang talaga ito eh, out of routine, out of compliance, kailangan ko itong gawin kasi kapag hindi ko ito ginawa, baka magalit si pastor. Kapag hindi ko ito ginawa, baka magalit sa akin ng mga ministry members, baka may masabi sa akin. So, paano natin i-check kung tama pa rin ba yung motives ng heart natin when we serve?
2: Ayan. So, mahalaga din talaga yung heart check. Mm-hmm. Para sa akin talaga na yung ginagawa mo sa ministry, yung bagay na yun is, am I pleasing God or men? Diba? Kasi mahalaga na maunawaan natin mismo or makita natin sa sarili natin na ginagawa ko yun kasi gusto ko ma-honor si Lord. Mm-hmm. Gusto ko siyang mag-glorify. Hindi dahil gusto kong i-please si pastor,
1: yes,
2: gusto kong i-please si pastor ko, or gusto kong makita nila akong busy na marami akong ginagawa para kumbaga para mag-glorify mo yung sarili mo. O, diba? Para lang masabi na busy kang leader or busy kang disciple. At the end of the day, ang Lord pa rin naman yung nakakakita ng tunay na motibo ng ating puso.
1: Yes.
2: Napakahalaga na ako mismo on myself, I always evaluate myself na ito pong ginagawa ko is to please people or to please the Lord.
1: Mm-hmm.
2: Kasi at the end of the day, alam naman ni Lord at nakikita niya yung tunay na motibo ng puso.
1: Correct.
2: Kailangan naka-align ako lagi doon sa motibo na pure talaga yung intention ko sa paglilingkod. At pangalawa, mahal ko yung paglilingkod ko sa
1: Correct.
2: Lord. Yun yung para sa akin pinakamahalaga. Ginagawa ko yun kasi parang ano yun eh, response ko sa kabutihan ng Lord na ginawa niya sa buhay ko.
1: Oh, pero ikaw ba, Ate Jamie, is there a point in your life na para bang na-convict ka ng Lord? Kasi hindi na tama yung puso mo when you serve because parang there is a moment na parang feeling mo ginagawa mo na to because of this reason.
2: I think siguro at some point naranasan ko siya kasi being a leader parang minsan nakikita ko yung mga pinangungunahan ko na parang hindi sila nag-grow.
1: Uh-huh.
2: So parang ginagawa ko yung sarili kong effort na kailangan sisit ako sila, kailangan ganito, kailangan yung parang at times nagiging perfectionist ako.
1: Mm-hmm.
2: Pero God slowed me down and yeah. reminded me na hindi ikaw ang magbabago sa
1: Correct.
2: Kanila. Hindi ikaw ang magpapatupo sa kanila. Ang responsibility mo lang or ang part mo is to plant seeds on them.
0: Mm-hmm.
2: So doon ko na realize na oo nga no. Na parang bakit ako parang nagmamadali na maging matured sila. Na itong mga kabataan na to, syempre meron din silang struggle sa family,
1: mm-hmm.
2: meron din silang personal struggle, diba? So meron din sila sa school. So talagang may pagkakataon na minsan nandun ako sa point na hindi kailangan matured ka na, hindi kailangan ganito ka. Parang ang bilis, parang gusto ko lagi mabilisan yung phase. Pero dumating talaga sa point ng Lord, oops, wait lang, na parang slow down.
0: Mm-hmm.
2: at parang ginatama yung motive mo. At remember mm-hmm. na hindi ikaw ang magbabago sa kanila kung hindi ako.
1: Yes.
2: Pasishare ko na.
1: Oo. At gagamitin lang naman talaga ito ng Lord.
0: Totoo.
1: It is up to the Lord that He will transform that person. Gagamitin ka lang yung instrument ka, Agapay. Kaya tayo, siguro ang ganda ng reminder mo, Ate Jamie, to slow down. Diba?
0: Diba? Hinay-hinay lang.
1: Oo.
0: Pero Ate Jamie, no, paano natin mababalanse kapag yung dumaan nga tayo, no, o nalagay tayo sa ganun sitwasyon na sobrang focus tayo sa mga bagay na ginagawa natin for God? At paano natin din naalagaan at the same time yung spiritual, emotional at physical mm-hmm. being natin.
2: Ayan. So, siguro sa akin, tulad ng nabanggit ko kanina, yung pagmamanage ng time. So, we all have 24 hours in a day.
1: Mm-hmm.
2: So, the question is, paano mo siya nagagamit ng maayos? Diba? Kasi minsan, siguro, kapag ako kasi may tendency din ako na madali ako madistract. For example, may ginagawa ako. Tapos, pag hinawakan ko yung phone ko, minsan, madidistract na ako sa reels. Hindi ko na mamalay. Naku, pala ako. Parang gano'n. So siguro maraming makaka-relate ng mga kabataan kasi totoo yan. Kahit naman ako na hindi na ako ganun kayang, pero nagiging distraction talaga uh-huh. siya sa akin.
0: Mm-hmm.
2: So, mas maganda talaga na mag-set ka ng time una syempre sa Lord, of course, na hindi mawala yung iyong altar lang
1: uh-huh.
2: o yung prayer life. Napakahalaga kasi nito. Ito kasi yung dito mo nakukuha din syempre yung alignment mo sa Lord, yung pagbabasa mo mm-hmm. ng Bible, isa din yan. So, para sa akin kasi personally, yun yung ginagawa ko mm-hmm. Na unahin ko muna si Lord, seek first uh-huh. His kingdom. And my relationship with Him, and everything else will follow.
1: Yes.
2: So, aside sa pag-manage ng time, nandun din dapat na mag-build ka din ng healthy habits sa iyong sarili, syempre.
0: Mm-hmm.
2: So, sa pag-manage mo ng time, sa sarili mo, dapat meron ka ding quality time sa sarili mo. No? Wag na wag mong pababayaan na maglaan ka rin ng oras sa sarili. Pwedeng sa habit mo na, bawa, simpleng hobby lang na kinagigiliwan mo, pwede naman, di ba? So, mm-hmm. hindi siya yung tipong lahat na lang isa ministry, lahat na lang nakafocus ka sa mga ganitong bagay. So, mas maganda pa rin talaga na balansin ang lahat, maayos na tulog,
1: mm-hmm.
2: at ganun din sa kinakain.
0: Yeah.
2: No, kasi syempre, hindi lang basta matutulog. Kumaganda din dapat na kinakain mo din, mm-hmm. diba? Kasi nagiging part din siya ng regeneration ng iyong katawan
1: mm-hmm.
2: na kumakain ka ng tama, natutulog ka ng sapat, and at the same time, nandun pa rin talaga na hindi ka nawawala sa mga gawain. Kumbaga, taking care of yourself also is necessary para mabalance natin yung buhay natin sa paglilingkod, and at the same time, hindi natin maneglect yung ibang bagay na ginagawa natin.

0: si yes. si Martha, abalang-abala, ang daming ganap sa buhay, mm-hmm. 'di ba? Pero si Mary, she spends time with Jesus. So paano tayo ibabalik kay God?
1: Ayan. So nabanggit mo na din yung word na spend time with Jesus. Para sa akin, makakabalik ka if you will value your altar life or yung prayer life natin. Diba? Sabi nga po sa Leviticus 6:12, no, the fire on the altar must be kept burning. Mm-hmm. It must not go out. So kailangan yung puso natin is lagi siyang may fire pagdating sa pagpapanalangin o sa altar life natin. Then hindi natin siya pwedeng ineglect. That's the only way we can come back is to really kneel down, no, talagang iluhod mo sa Lord, iiyak mo siya sa Lord kung kinakailangan, and at the same time talaga hindi ka mawala. Kasi kapag inalis mo yung mga bagay na magtatanggal ng apoy sa altar, unti-unti siyang mamamatay. Tulad ng prayer, kapag tinanggal mo siya sa buhay mo, di ba, prayer is our breath of life. Ibig sabihin, ito ay hininga natin. So pag inalis mo yun, unti-unti mamamatay yung spiritual. Pag tinanggal mo naman yung devotional life mo, yung pagbabasa mo ng Bible at yung pagsulat mo ng iyong devotion, ganun din. So para siyang yung, di ba, sabi nga dun sa verse kanina, every morning the priest will add firewood. Ibig sabihin, nagdadagdag ka ng panggatong dun sa fire. Diba? So, in order for you to be fired, kailangan talaga hindi mawala itong mga panggatong na to. So, yun nga, prayer, your devotional life, your, ang tawag nito, your community, na siyang isa rin nagbibigay ng fire sa'yo para hindi ka ma-disalign or hindi ka ma-misalign dun sa will ng Lord para sa'yo. And at the same time, ito din yung magbabalik talaga sa'yo sa purpose mo at sa relationship mo sa Lord. Kasi mahalaga din talaga yung intimate relationship kay God na hindi talaga siya mawala. Na you're not doing it out of obligation. It's because you're doing it because you love the Lord.
0: Yeah.
1: No, talagang atin talaga yung pag-ibig mo sa Kanya na hindi mo naranasan sa tao. Yung pag-ibig ng tao is conditional, nagbabago sila, pero ang Lord kasi hindi eh.
0: Yes.
1: Kaya ako sa akin personally, hindi talaga dapat mawala yung altar life sa buhay ko para any moment na makaramdam ako ng pagod, makaramdam ako ng parang gusto nang mag-give up, talagang Lord, laging ganon, Lord, iiyak na lang ako, ganyan. Ayan.
0: Oo. Talagang importante sa buhay natin yung prayer life, kaya kagapay. Ikaw ba, tuwing ibubukas mo yung mata mo, tuwing umaga, o kung gabi ka naman nagigising sa gabi, so nakakapag-pray ka pa ba? Diba? Yung simpleng prayer, nakakausap pa rin ba si God? Sabi nga, Abs, yung pag-prayer daw, hindi naman siya, hindi siya intra-personal communication. It is inter-personal communication because you communicate with God, with higher being. So, ikaw kaagapay, do you connect with God pa rin ba? O baka mamaya, pag open mo ng mata mo, cellphone ka agad. Pero kukunin pala yung cellphone para mag-check ng Bible.
2: Oh, yun pala. Very good.
0: Gumawa na excuse, no?
2: So, meron na silang pang-excuse.
0: Parang tinuruan ko. De joke lang po.
2: Pero yun, thank you so much, Ate Jamie, no, for sharing those practical tips, no? Pero eto, dahil na mention mo din kanina na ikaw ay isang cell group leader and meron ka mga dinidisciple, no. So tingin mo, paano natin may iwasan naman na i-base yung worth natin or identity natin sa mga ginagawa natin for the Lord?
1: Ayan. So sa akin naman, bago naman ako maging servant ng Lord, ako ay anak ng Lord. So I'm a child of God. So hindi naka-base yung paglilingkod ko. Baga hindi nakabase doon yung worth ko, no, as a child of God. And naglilingkod ako, it's again out of my gratitude sa Panginoon sa ginawa sa buhay ko. It's for me kasi yung highest na na-receive ko sa Lord na blessing is the salvation that I have. And for me, ano man yung na-receive ko, whether it is material or any achievement or success in life, that is just a cherry on top na tinatawag. Sa akin kasi talagang ultimate blessing na yung grabe yung nagkaroon ako ng salvation na napaka undeserving kong tao. So for me, yung paglilingkod ko, that's just part of my gratitude to the Lord. At hindi siya pasihan ng worth ko na porkit marami akong ministry, ibig sabihin mas worthy ako. Hindi. Diba? Kasi bago ka pa mag-serve sa Lord, mahal ka naman na niya. Diba? You don't need to prove yourself and you don't need a validation from people. Lalo na halimbawa, for example, sa loob ng church. So hindi mo kailangan ng validation ng kahit

0: blessing. Ang pinaka-importante pa din is yung worth mo as a child of God, and at the same time, kung paano ka nakikita ng Panginoon through His lens.
1: Napakagandang reminder niya, no? So, siguro yung value natin, huwag natin hanapin sa mundo. Kasi kung talagang ipi-place natin yung value natin sa mundo, ay, kaagapay, baka lahat tayo ma-disappoint, ma-discourage. So, tingin lang tayo, ano ba yung tingin tayo sa lente ng Panginoon? Ano ba yung sinasabi sa atin ng Biblia? So, doon ka magbase, not on the people na nagsasabi na sugar-coated statements, di ba? Na okay lang yan, nung pala hindi. So, doon tayo sa talagang sa Diyos na nagbibigay ng totoong value para sa atin. Pero ikaw ba, siguro, something na personal din? Dahil, paulit-ulit tayong gumagawa, siguro, as a Christian, we are called to be ambassador of Christ's love and goodness. Pero ikaw ba, Ate Jamie, is there any point in your life na talaga namang pagod ka na gumawa ng mabuti because, ay, parang di naman nasusuklian, parang wala namang nangyayari? O ano ba, may ganyan ka bang point, Ate Jamie?
0: Well, may pagkakataon minsan na nararanasan ko yung mga bagay na yan na parang feeling ko kahit anong exert ko ng effort, parang walang nangyayari o kaya walang nakaka-appreciate, parang hindi mo nakikita, parang ganun. Pero lagi na lang tinitingnan is nagawa ko siya kasi gusto ko siyang gawin para sa Lord. Yun ako bumabalik doon na hindi ko siya ginagawa para sa tao. Kahit na walang nakakakita sa akin or may nakakakita man, at the end of the day, ang Lord pa rin talaga yung nais kong i-please. At siya lang, kumbaga yung approval lang niya yung gusto kong makuha, hindi yung approval lang.
1: Correct.
0: Kaya na dumating sa point na minsan na nakikita ko na parang hindi naman nag-work o kaya minsan yun nga, kagaya ng minsan hindi nila nakikita yung ginagawa ko o hindi nila na-appreciate. Pero okay lang, tuloy lang pa rin.
1: So alam mo na kaagapay, ha? Syempre, kung mapapagod man tayo, kung hindi ka man na-appreciate ng ibang tao, okay lang yan, huwag mo masyadong damdamin, di ba? Talaga, minsan darating talaga yung point end. Pero tandaan mo, may mas nakaka-appreciate sa'yo. And that is your Heavenly Father.
2: Amen.
1: Isipin mo, may matatawag kang Heavenly and Abba Father, di ba? That's the relationship na meron ka, kasi anak ka niya. So ito naman, Ate Jamie, ano nga yung difference ng you're trying to prove yourself versus, di ba, serving because you are already loved by God?
0: Ayan. So, kasi kapag nagsiserve tayo, para patunayan yung sarili natin, parang laging may pressure.
1: Correct.
0: Yung ginagawa ko, na parang parang kulang pa, parang kailangan makita nila na ganito, di ba? Parang ganun yung pag nag-serve ka na gusto mong ma-prove yung sarili mo. But then again, kapag nag-serve ka na alam mo na mahal ka ng Panginoon, hindi ka nakakaramdam ng pressure, and at the same time, nandun pa rin yung joy sa puso mo kahit na napapagod ka. Totoo naman po yan, may mga pagkakataon talaga na mapapagod ka physically. Pero andun pa rin yung galak sa puso mo na hindi kayang ibigay ng mundo. So example ko lang din po personally, last May, this year lang. So sunod-sunod yung gawain namin sa church. So mayroon kaming mga harvest event, then we had mga leaders gathering, meron din kaming encounter na parang sabi ko, Lord, sobrang sunod-sunod naman to. As in talagang kahit minsan din, minsan nagko-complain ako sa husband ko. Pero andun pa rin talaga yung heart ko na hindi, kailangan kong matapos kung ano yung sinimulan ko. And at the same time, itong ginagawa ko, kahit nakakapagod siya, physical lang naman napagod to pwede ko naman tong itulog, pwede ko siyang ipagpahinga, pero hindi dapat maputol yung gawain ng Lord. And at the same time, ginagawa ko to kasi mahal ko siya. Mahal ko yung ginagawa ko sa Lord. Talagang andun talaga yung heart ko for the service and for serving Him in general.
2: Thank you po, Ate Jamie, for sharing that. And with all the experiences, no, na share mo ngayong hapon, looking back, paano binago ng Lord yung perspective mo patungkol sa success, sa faithfulness at ministry?
0: Ayan. So before po, ang definition ko ng success ay it's all about material things. You know, yung meron akong bahay, meron akong sasakyan, kailangan may business ako. So for me, that is success. Yung komportableng buhay, yung parang hindi mo na kailangan tingnan yung ano, yung presyo ng bilihin sa grocery, add to cart ka lang ng add to cart, tapos magbabayad ka na lang. Pero nung nakakilala po ako sa Lord, talagang binago ng Lord yung perspective ko sa buhay. For me, success means yung taong nailapit ko sa Lord.
1: Yun.
0: Ay nakita ko na na-transform yung buhay niya.
1: Amen. Mm-hmm.
0: So number one, that's my number one success, na makita ko yung tao na to is grabe yung transformation ni Lord. Talagang 360 degrees siyang binago. And at the same time, tong tao na to ay nagagamit na rin siya ng Lord. Mm-hmm. Na siya din ay nagbabago na rin, naghihikayat na rin ng tao pabalik sa Panginoon. Mm-hmm. Kumbaga, hindi natapos sa akin yung salvation. Sa akin yung success is makita ko na yung salvation is yung iba, nakukuha na rin nila to or Amen. Nare-receive na rin nila. It's because isa ako sa mga ginamit ng Lord. At yung tao na na-reach out ko, yun, siya na din, ay ginagamit ng Panginoon. Mm-hmm. So, sa akin yung part na success. And when it comes to faithfulness, sa akin, no, even in the area of finances, para sa akin, kung sa maliit na bagay, hindi ka na pagkakatiwalaan. Hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa mga ibang bagay o sa mas malaking bagay. Mm-hmm. So, naniniwala pa rin ako that I am not the owner. I am only a steward of the Lord. And dapat maging mabuting katiwala ako ng Panginoon. Ano man yung binigay sa akin, tao man yan, ministry man yan, finances man yan, kailangan ko talaga siyang alagaan, and at the same time, maging tapat ako, maging transparent ako sa mga ginagawa ko. Kasi mm-hmm. at the end of the day, sabi ko nga kanina, pwede ako magtago, pwede akong tumakbo sa Lord, pero hindi ako pwedeng magtago.
1: Mm-hmm.
0: Kasi makikita niya ako. And at the same time, he can only know kung talagang tapat ako sa ginagawa ko sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin.
2: Mm-hmm. Thank you so much, Ate Jamie. And truly, no, it is a privilege talaga na magamit ng Lord to expand His kingdom dito sa mundo. And finally, no, para sa mga nakikinig ngayon sa atin, no, sa mga listener at viewers natin sa mga oras na ito na nakaka-feel na nandun sila sa point ng buhay nila na faithful naman sila sa kanilang service, sa kanilang paglilingkod, pero nandun sila sa point na pagod na sila or kaya discouraged at parang gusto na nilang tumigil or sumuko. Ano po yung gusto nyong iwan na mensahe for them?
0: Ayan. So, sa mga kapatid natin, ayan, sa mga kaagapay, ayan. So, siguro isa lang sa mga ma-advise ko. Sa physical, of course. Sa physical aspect, kasi madali nating ma-determine kung tayo ay pagod, no? So, our body will give a signal kung talagang tayo ay pagod. Pero pagdating sa ating spiritual life, kapag tayo ay nakakaramdam ng burnout, ayan, so mag-slow down.
1: Mm-hmm.
0: So rest is a gift from the Lord. If you are a leader or as a leader, may pagkakataon na nakakaramdam ka ng pagod sa mga pinangungunahan mo, diba? So leave it to God, pray, mapag-pray mo yung mga tao na yan, and of course, ask God to give you strength also. Kasi minsan parang kinakaya natin mag-isa eh. Nakakalimutan natin na yung strength natin is nanggagaling talaga siya sa Lord. And sometimes you feel na disheartened sa mga dinidisciple natin or sa mga tao na pinupangunahan natin. Mm-hmm. Pero syempre, yung encouragement lagi is sabi nga, yung labor in the Lord is not in vain. So lahat ng ginagawa natin, pagpapagal natin, hindi naman siya nasasayang eh. Diba? Andun talaga yung ano, yung gagawin ni Lord yung part niya. All you need to do is to be responsible sa mga pinagkatiwala sa'yo. And at mm-hmm. the same time, napakaalaga din yung part na maging accountable ka sa leader mo. Kasi nandyan sila para i-guide ka. At hindi ka nag-iisa sa journey na to. Mm-hmm. Sabi ko nga kanina, huwag mong i-isolate yung sarili mo. Kasi the more na lumalayo ka, hindi naman nasosolve yung problem eh. Mas lalo siyang lumalala. So mas maganda talaga na you seek help.
1: Yes.
0: You seek advice of your leader. And at the same time, huwag kang mawawala sa gawain ng
1: Correct.
0: Lord. So, okay lang, wag pahinga. Hindi masama yun. Wag mong i-deprive yung sarili mo. Rest in the presence of God. Wag kang lalayo kasi andyan lang talaga lagi yung mga taong mag-encourage sa'yo to go back to the Word of God, to go back to the Lord. And at the same time, talagang andun yung rest na nakukuha natin sa presence ng Lord.
1: Alam mo, Ate Jamie, maraming salamat for your story. Grabe, isa tong napaka hard-hitting and heart-hitting message na ibinigay mo sa amin. Talagang makukonvict tayo na, di ba? Talagang minsan mapapagod tayo. But reminder, that rest is also a worship for the Lord. Bago ka namin pakawalan, Ate Jamie, can you share yung socials mo na pwede kang i-reach out ng mga kaagapay natin? And you can also invite them, baka yung mga kaagapay natin o yung mga ibang mga unbelievers, may mga malapit dyan na church sa inyong lugar. Invite mo din sila.
0: Ayan, amen. Thank you po. So our church name is Church of the Good Shepherd Philippines. We also do have Facebook page. Meron din po kami sa Instagram, sa TikTok, at meron din po kaming YouTube channel. So ako po sa social media, yung name ko po alone, Jamie Breva Peñaflor. You can message me po kung gusto nyo pong mag-join sa aming cell group. Ayan, so iniimbitahan po namin yung mga kabataan or kahit yung women of all ages po. So we can refer you to one of our leaders na pwedeng mag-lead din po sa inyo. And I wanna say thank you po pala sa opportunity again to DZAS, to Miss Absidy, at sa bumubuo po ng programang Legit. And again, it's an honor and privilege to be used by the Lord today. And at the same time, thank you po sa oras ninyo for giving me again the opportunity. Yun lang po. Thank you.
1: Yes.
0: Thank you
1: so much. Maraming salamat po, Ate Jamie. At alam mo kaagapay, okay lang po na mapagod, pero huwag po manatiling ubos. Hindi po sinusukat ni Lord ang faithfulness sa dami po ng ginagawa for Him. Hindi to dagdag points, diba? Kundi po sa lalim po ng relasyon natin sa Kanya. Kapag si Jesus po ang source ng lakas mo, makakapagpatuloy po tayo na makapaglingkod sa Kanya ng may kagalakan, kapayapaan, at tamang puso.
2: Yes, at kapag napapansin natin kaagapay na yung nagsaserve tayo mula sa pressures, obligation, or emptiness, baka ito na yung time, no? Ito na yung hudyat ng Lord na bumalik ka na sa kanyang presensya, no? At hayaan mong siya yung mag-fill ulit ng cup mo. At tandaan natin to kaagapay na tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod, hindi para ma-earn yung pagmamahal niya. Kasi nung una pa lang, mahal niya na tayo.
1: Yes.
2: Hindi ba? Kaya pasalamat na tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukhawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, kay Al Garcia. See you next Sunday po para sa programa Laging May Kwentuhang Hit. Ito po ang Legit! Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Kwentong Bayanan, 702-DZAS.
1: What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na makakasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there, vlogger, influencer. And I heard it once said na stop making stupid people famous. And buti na lang, this person is a follower of the Lord na. And another quick background. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
2: Hello, yes, hello po.
1: What's up, Manoy?
2: Nice meeting po yo, Mac Pastor Jordan.
1: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
2: It's okay na, okay, Manoy na lang po.
1: People call you Manoy.
2: Yes po.
1: But when you're at the house?
2: Manoy pa rin po.
1: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
2: Nice.
1: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
2: Yes.
1: So would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
2: Parang dark humor.
1: Dark humor.
2: Dark humor content.
1: Okay.
2: So, ayan, dun po nakilala. No? So, may mga skits ako na, na out of this world. So, may mga jokes ako dun na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
1: Okay.
2: No? So, yun yung way ko. Pero, talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
1: So, and, now is it light humor?
2: pa rin. Comedian pa din. May comedy skit pa rin, pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no?
1: Wow.
2: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos, no? So, yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din, may bago sa, sa makita yung mga followers ko, no?
1: Mm-hmm.
2: Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no? Talagang, sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no? So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang.
1: Mm-hmm.
2: Yun, so, yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
1: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
2: yes,
1: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
2: yes,
1: droga. Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like the song kasi walang drugs. Parang ganun. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya. Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther. Kasi yon talagang comedian yon. And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then...
2: Kasi this past few weeks po, ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses o mga content creators na nag-share ng gospel. So, yun, natatambayan ko. Tapos, unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, siya, almost mag-one year na siya sa church.
1: Mm-hmm.
2: Eh, lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang, parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, ayaw mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabayaan mo na ako. So, yung pala, pinagpipray nila ako.
1: Nakaw.
2: Pinagpipray nila ako kasama
1: yun.
2: Yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang, nung Saturday, kasi pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3, Yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yun, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content? Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, sama ako magsimba. Nagulat siya.
1: Ano sabi niya? May sakit ka ba?
2: Sabi niya, talaga ba? Parang nakakaano, pinipilit kita ngayon, parang kusan loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, and then nag-charge kami. Tapos, tinakay ko. Parang yung sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel. Mm-hmm. So yung topic dun sa church nung Sunday na yon. So inano ko din, shinare ko din. So sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then yun, shinare ko. Tapos positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi mas kilala nila ako sa pagiging loko-loko, yung mga contents na ganun. Tapos nagulat sila noong Sunday, nag-post ako ng ganun. Sabi pa nga nila, unfollow na to, tumitino na. Tapos, ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm-hmm. Nag-try ulit ako na gano'n. Tapos, yun na, gano'n ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon. Tapos, pinost ko sa Facebook. Tapos, bumila ako ng Bible. Tapos, yun, nag-try ako magbasa dun sa may... inuna ko yung sa Book of John. Yun, nag-try ako ng basa. Tapos, pero, di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag... ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so yun, tas halong daw na nagbabasa ako. Parang bigla akong di ko alam eh, parang bigla akong umiyak, 'di ba? Bigla akong umiyak doon sa Bible verse na 'yon kasi nakakamdam ako ng talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, halo ng takot tsaka yung talaga yung pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So, yun po. Tapos simula na dun, talagang umiyak ako. Actually, putol yung video na yun eh. Kasi ang tagal ko umiyak nun, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba. Kinat ko lang iba kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, in-edit ko lang. Sabay, inano ko lang ng konti.
1: Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba?
2: Ayokong magpakita ng talaga malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita umiiyak. Talaga magkukulong ako sa kabakto kung nalulungkot ako.
1: So that's really new. Mm. Actually, may na-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Diba? Oo, that would have, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
2: Mga 1 week pa lang.
1: One week pa lang, tignan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh, kasi nga, parang you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
2: Hindi po.
1: Okay.
2: Pero, hindi po. Tsaka so, naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi baka mamaya pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, weh, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun dun yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Mm-hmm. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, sabukang positive yung talagang mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi, sabi ko, parang hindi ako to ah.
1: Hindi talagang, ka talaga, binago ka ng Lord.
2: Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko nito ah. Pero, pinost ko pa din po, no?
1: Mm-hmm. Ang tanong, kasi he's now close to 1 million on the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I say, I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn.
2: Yes,
1: para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
2: Ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano ng ano followers pero talagang nadagdagan po eh parang
1: nadagdagan pa.
2: Before parang almost ano mga 10k almost 10k pataas yung nadagdag po sa akin followers no. So sabi ko nga po may post ako doon na ano na una natatakot ako magbago ng ano ng post ng content sa mag-share ng gospel kasi iniisip ko ano babatuhin ako ng bash. Mm-hmm. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no, yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush at cheer up, chine-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami, kasama mo kami sa laban na to.
1: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees, hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? Ano, may totoo, may umangga na. Anyways, so that's the thing eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawalan ng followers if, you know, that means following Jesus.
2: Yes po. Ngayon, talagang ano push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon, di ba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ano nung ibang mga tao no na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako flex. Sabi ko nga ngayon ko nga lang po na-realize habang nagde-drive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako flex ng mga nabibili ko eh, mga ano ko na mapupunta ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumoy yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, no. Parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun. Dati ganyan ako, mayabang ako eh. Panay-flex din ako, parang bastos din ako sa mga comment, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No. So gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord. Para talagang mabago yung ano no yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, nako lang din na realize and thank God na ganun na po yung ano ko no yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano tawag dito na magbigay din ng pag-asa sa iba na kaya tayong baguhin ng Diyos no basta lumapit lang tayo sa kanya.
1: Yung kasama namin kagabi si Bamboo nga, sabi nga niya natuwa nga daw siya sa'yo dahil once upon a time mayroon kang content na nakabike ka lang. Tapos sabi mo makakabili ka rin ng sasakyan.
2: Opo.
1: And now you have it. So parang yan, he was just talking about that you once upon a time made content like that. And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang ganun. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then dami ni call out sa kanya eh. So anyways, ikaw as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
2: Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka, ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang, ano eh, parang kini-question yung faith ko, eh, no? Parang
1: okay.
2: Iniinsulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
1: No? Tama na yan.
2: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi, kung ako nga lang din po talaga yung ano sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan.
1: Mm-hmm.
2: No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan,
1: mm-hmm.
2: no? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh.
1: Mm-hmm.
2: Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord, no?
1: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
2: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber pero hindi pa masyado.
1: Yeah. He's a friend then. Pero he started off then with some dark humor. Mm-hmm. I mean, simple lang yung 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
2: opo, mga classic niya.
1: And then ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG,
2: yes,
1: content creator, comedian.
2: Yes, po.
1: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
2: Mm-mm.
1: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
2: mm-mm,
1: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
2: yes,
1: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ng tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life.
2: Mm.
1: So when you have this joy in the Lord na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
2: Amen.
1: Walang nanonood ng noontime show, paglabas, uy, kanina adik ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba? Pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
2: Tama.
1: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa kanya? Parang,
2: yes, po.
1: Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonect doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
2: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
1: Okay, not too long. I was thinking matagal na rin.
2: Opo, pandemic days. Siyempre, eh, walang magawa sa bahay. Nag-try ako mag-vlog. And mahirap po mag-vlog noon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga, parang marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga, ano, relatable contents. Yun, so, nag-start ako doon sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganung videos. No, so tapos nag-viral ako po dun sa mga ano delivery contents ko, no, yung nagde-deliver ako ng parcel tapos magrereklamo ako. No, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko noon eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-expo ako sa ano sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun, nag-expo ako doon. And yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So, yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano, na ugali ng tao, no.
1: So, dumating sana akong for the good, eh, no.
2: So, dumating din sa
1: bigyan kita pera para magkumanda ang ugali mo.
2: Opo.
1: Wala namang ganun.
2: Talagang ano, talagang ano yun, minsan na-tempt din ako na promote ng ano ng mga kasino. So nag-promote din po ng mga kasino. Nagkapera ako doon pero
1: mga sabungan and opo, talagang, online ano, gaming.
2: Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan, di ba? So ayun din yung inano ko dati, parang sobrang stress po kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko, hindi ako masaya, parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony, parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh, yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila, alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun, bakit ang dami kong, may pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos, ano, hinahanap ko yung peace po talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umaten pa nga po ako ng mga ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang ano, parang magte-take kayo ng mga something, ano, kung ano-ano para lang ma-feel good kayo. Alam mo 'yun, yung parang doon pwede po banggitin 'yan.
1: Alin? Brand?
2: mga nagte-take po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo.
1: Ah, okay.
2: Para,
1: ay, oo. Grabe kailangan. So, even marijuana is one of those things
2: yes,
1: that they use to have a spiritual encounter, supposedly, ano?
2: Pero wala pong kwenta yun. Bumibili pa ako ng mga crystals, crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yun lahat. Talagang, wala rin, nabigay sa akin, parang ano lang, parang naging high lang ako doon, parang naging illusion lang ako,
1: sandaling, ano, parang temporary, it's more of, ano eh, parang ano tawag na, anesthesia,
2: yes po,
1: then it ganun. Is a medicine. I mean, it's not like you're in pain, and yeah, you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain,
2: yes,
1: binigyan ka lang ng pang-numb. And you know who you're reminding me of, some celebrities, na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
2: Yes, po.
1: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yan yung mga ganun, big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
2: Yes po.
1: And that's when this person encountered God na parang... And then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said to have said na I wish everybody will experience having a lot of money or just so you can experience din na it's not what will buy happiness, something like
2: tama,
1: that.
2: Tama.
1: Ano? And then another thing that, dami ko naalala, sorry ha, dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have, hindi siya dark humor, skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan yun eh. Meron bumibili. Pagbilang po, tapos sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng peace. Tapos, binigyan siya ng peace. Ayoko nito, temporary na ito, dito matagal. Tapos, pasok yung Bible verse.
2: Nice.
1: Yung Bible verse. The peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
2: Tama po, tama.
1: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
2: Yes,
1: or maybe he can make. Alam mo, marami akong ano, mga ideas para sa iyo kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam niyo ba 'yan? ngayon naging dad jokes na lang ako. Pero siguro pwede ko itong iba to sa mga friends ko. Si sina Ruther binabato ko ng mga jokes.
2: Pwede ba?
1: Sige,
2: pwede
1: kayo na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, so you started only 5 years ago and already so many. So when did you realize na, uy, ano na pala to, viral na ako or sikat na ako or when did that come? After a certain video ba or may nagpa-picture or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
2: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako, tapos nababayaran na ako, so nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate.
1: So, eto, magkano po ito?
2: Hindi.
1: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
2: Yes po, yes po.
1: Yeah. So, again, sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Manoy. I mean, we can't afford you eh. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
2: So, yun po, dun, parang dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang dahil sa mga vlogs ko... parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, oo nga, no, parang sikat na ako. No? Parang value na yung pangalan ko, may value na parang ganun. Pero, ano eh, wala rin. Eh. Kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung... talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo, talagang ano eh, maliligaw ka eh. Mm-hmm. Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano nung bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan. Mm-hmm. Parang ganun. So, thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ano, ang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church.
1: So parang so may background ka din pala.
2: Opo, sa Christian church.
1: May tanim 'yun.
2: Mm, so ayun po, yun nga po na-realize ko, talagang may tanim po talaga 'yun. So hindi sayang yung pag-aano ko, pag-church ko nung dati nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig nating mga gospel, mga Bible verse, no, may tanim po talaga 'yun. And then ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize na align lahat eh. 'Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel.
1: Yeah,
2: parang
1: yeah.
2: Ganun, no, talagang
1: naka-align. So, good news.
2: So may parang, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no, parang inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No, so marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no, para dito ako mapunta, no,
1: sa mga friends na to.
2: Opo. So yun, sobrang ano, thankful talaga, sobrang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord, no.
1: He's truly good. I mean, ang sinishare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang ang daming napatawa na tao pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. Mm-hmm. Growing up, I loved watching his food movies, his sketches. Pero namatay siya, yung pagkamatay niya napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever. Daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili yun. Yung sarili nila. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang amen. You were headed there in that dark hole. Dark humor ka. And everybody, bentang-benta ka. But you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo. But really, what is getting me is benefit for money. Pero for my soul, it's not doing anything.
2: Opo, opo.
1: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy siya showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapahit siya, pero yung mga gigs niya kukunti talaga. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niyo siya ano ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
2: Opo, tama.
1: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter how what you did. So ngayon, well, sino ba yung naglagay ng caption na dati, ikaw ba yun, yung puro mura? Yan, parang nakalimutan ko na yung you're using words.
2: Opo, parang ano ko yun, tagline.
1: Tagline.
2: Na ginagamit ko sa outro. ng mga comedy skits ko.
1: How long ago was this? 2 weeks ago?
2: Almost, years.
1: Years na rin. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
2: Simula po nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
1: Okay. Bible bars. Mm. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it. But some people naman will keep it there. So, you could also see where I came from or the change or what happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past, ng mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
2: Yes, po, yes.
1: That you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
2: Yes,
1: you
2: po.
1: Know? And that's the grace of God. And so in this journey of yours, ano ba, nahirapan ka ba mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
2: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust. Pero sa tulong po ni Lord, talagang nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin. Parang hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
1: Na-sleep lang.
2: Parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? Mm-hmm. So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang thank God talaga kasi parang ang haba na ng pasensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Mm-hmm. Parang ganun. Sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, no? Na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, hanggang ganun.
1: Iba na yung toyo.
2: Opo. So,
1: Christian na toyo. Parang,
2: yun po.
1: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
2: Yung panganay ko, 7 years old po.
1: Mm-hmm. Tapos pareho tayo.
2: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months. Yun.
1: Congratulations. And you've been married how long na din?
2: Di ba?
1: Okay, mag-uusap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, libre lang yun.
2: Kasi, okay, pwede sabihin, may plano na ako to, surprise na, mag-engage ako sa misis ko. Pero,
1: mag-propose po siya sa, don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin, makalimutan kung i-cut out. So, on this day, mag-propose siya.
2: Ngayong week, iyan ko yun. Iplano ko. Kasi medyo kinakaba, no? First time ko yun. Parang,
1: tapos na yung air to. Pag nag-engage na sila pag ano.
2: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi that's dati great. Parang di ako ready.
1: No, that's amazing. Mm. That's kudos to you. I mean, there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
2: Yes po.
1: And that's why ako, pa nagkakasal ako, kahit apat, yung last week, apat nang anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
2: Yes
1: eh.
2: Po, tama.
1: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
2: Yes po. Yes,
1: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
2: Nice.
1: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
2: Tama po.
1: So, pag nilinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Diba?
2: Yes, amen.
1: So, napaparapayan ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. If I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share. Nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
2: yes po.
1: Meron nga, nag-viral na yung pinagkwentuhan ka lang niya. Parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, you're, ano ba tawag sa English, you're bawling. Yan, yung mga tinatamak na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape, dun sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. And I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout outs to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahabang schedule to, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
2: Bukas agad.
1: So talagang, sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets. 1 week pa lang, pero wala. No regrets. Are you sure tuloy-tuloy na to?
2: Yes, po.
1: Kasi hindi ko air to kapag talk lang. But I see your life talaga is a really, it's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito. And aminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
2: Thank you.
1: Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
2: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Eh, yung pinakamahirap, pastor, yung umami ka ng kasalanan mo. Kahit sabi mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aami ka ng kasalanan. Yun yung pinakamahirap eh. So pride yun. So ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang kinonfess ko lahat simula maliit hanggang malaki. No, tapos sumingi talaga ng forgiveness. No, parang ayoko nang balikan kasi parang ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun. No, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo. No, para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo. No? So, pag naging humble ka kasi parang lahat on go with the flow na eh. No? Kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yung sinagot niya. No, yung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuo sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat, marami realization. Marami akong mga tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Di ba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord. No? So yun, talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng be
1: so,
2: humble.
1: So ngayon, iba na yung flex mo.
2: Iba na. Wow,
1: si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You yes, boast bro. In the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
2: Amen.
1: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand, wants to give you this gift because God loves you, bro. Yan, unboxing tayo.
2: Uy, mayiligaw sa cups.
1: Yan, God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
2: Uy, big shout out po sa RD Brand.
1: Yeah, Red yes. Brand. Pastor Riddell, thank you so
2: thank
1: much.
2: Thank you so much. Thank you so much po. Napakaganda na ito, no? Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no? Lahat po tayo, no? Kahit anong itsura natin, anong ano natin, kahit sobrang dark ng fast ng past natin, no? Mahal tayo ng Diyos. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. And shoutout sa mga followers ko, no? Sana panoorin nyo ito, ang gandulo. No? Para, ano, para parehas tayong i-bless ni Lord, no? Ayun, shoutout din sa family ko. Yan, sa wife ko. Yes, I love you.
1: Shoutout kay JM, yung interpreter mo.
2: Yes, shoutout pala sa
1: ano. Kala niya i-Englishin ko lang siya.
2: Oh, sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, ano, Pastor Jordan, no? Yeah. Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang
1: matagal. This is only a start of, you know, yes, many, you many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and right. Facebook. Follow nyo sa socials, ano? And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
2: Yes, grabe, thank you so much.
1: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, Simonoy, let's all go against the flow.
2: All right.
1: Yeah.
2: Thank you so much for Pastor.
1: I know. How many? 30,
0: 40.
1: Oh, good. Yeah. So sa radio, we add music para maging 1 hour. Pero sa Facebook, yeah, we try to keep it under an hour.
2: Para, no. Kailan po kaya ma-propose ito?
1: Yeah, Sunday na. ano?
2: Pwede.
1: Unahin ko na to? Oo, oh, unahin ko na.
2: Baka makishare ko po agad.
1: Oo, kasi parang, ang nakikita ko nga dyan, minsan, gusto na Lord, pag may mabuting balita, di ba? Parang, you wanna

0: Apostol Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang aking kapatid na si Augusto Umali sa pagdiriwang ng kanyang birthday tomorrow. Consgo, may you have more birthdays to come. Nais din nating batiin ang ilan sa ating mga masugid na taga-subaybay, si Ate Lydia Soyosa, Loida Sacramento, Max Manaig, Saturnino Santos, Yoli De La Cruz at Rosana Ginto, gayon din kay Jimmy Perez.

Saan man kayo naroroon ngayon? Nasa bahay nyo man o kayo ay nasa panahon ng pagta-travel, makinig kayong mabuti sa mensaheng ito ng Diyos ngayong umaga. Lahat ng bagay ay lumilipas, maaring mahinto o kaya'y mawala. Gayunman, may isang bagay na hindi lumilipas, hindi humihinto, hindi nawawala. Ito'y ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na pag-uusapan natin ngayon dito sa ating karunungang buhay sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Roma 8:35-39. Babasahin ko ang sinasabi sa Roma 8:35-39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay

0: sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Itong Roma 8:35-39 na aking binasa ay isa sa mga biblical passages na totoong nakapagbibigay ng kapanatagan, kapayapaan at katiyakan, lalong-lalo na sa mahihirap na yugto ng buhay. Walang pag-aalinlangang idiniklara ni Apostle Paul doon sa verse 38 ang ganito, "Natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos." Pag-aralan natin ang mga katiyakang sinisigurado ng ating aralin sa araw na ito. Kahit matatag na tayo sa ating pananampalataya, maaaring dumating pa rin ang mga sandali na tila hindi natin nararamdaman o nadarama ang pagmamahal ng Diyos. Kapag dumarating sa atin ang matitinding pagsubok na tulad ng mabigat na karamdaman, malaking pangangailangan pinansyal, pagkawasak ng relasyon sa loob ng pamilya, mabigat na pananagutan, pagkasiphayo, pagkapahiya, pagkalugi, kawalan ng trabaho, pagkabigo, maaaring maitanong natin, "Mahal pa ba ako ng Diyos?" Sinulat ni Paul ang Roma 8 para sa mga mananampalataya na may mabigat na pinagdaraanan. Sila'y nasa ilalim ng pananakop ng Roman Empire at nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa pananampalataya nila kay Jesucristo. Pero sa halip na pangakuan ng madaling buhay bilang bunga ng pananampalataya, sinigurado ni Paul sa kanila ang higit na dakilang bagay. Ito'y ang pananatili at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos sa kabila ng pabago-bago at may hirap na kalagayan ng buhay. Ito ang pintig ng puso. Ito ang heartbeat ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi laging madali ang buhay, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa harap ng mahihirap na kalagayan ng buhay. Na sa mga gayong kalagayan, kahit ganoong mahirap na kalagayan, hindi maiiwalay ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Naririto ang mga katiyakang iniiwan sa atin ng ating aralin. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasasalig sa mga kaganapan sa ating buhay. Nagsimula si Paul sa pagtatanong, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pagkatapos, isinunod niya ang pagbanggit sa mga kabigatan ng buhay, kaguluhan, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Pansinin na hindi pinasinungalingan ni Paul ang mga realidad na ito. Hindi exempted ang mga tagasunod ni Jesus sa mga pagdurusa. Hindi komo sumusunod tayo kay Jesus ay hindi na tayo magdurusa. Hindi na tayo makakaranas ng kirot ng buhay. Alam nyo, si Paul mismo, naranasan niya ang lahat halos ng mga binanggit niyang mga pagdurusa. Ikinulong siya, hinagupit, nabingit sa kamatayan, nagutom, inusig, ipinwera at sa huli, pinatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ni minsan ay hindi naisip ni Paul na ang lahat ng ito'y katunayan na hindi na siya minamahal ni Kristo. Maraming tao ang gumagawa ng maling konklusyon. Kung talagang mahal ako ni Kristo, hindi niya hahayaan na ako'y magkasakit. Kung talagang mahal ako ni Kristo, hindi ako maghihirap. Kung talagang mahal ako ni Kristo, hindi ako magdurusa ng ganito. Iba ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagdurusa, kundi sa presensya ni Kristo sa ating buhay sa panahon ng ating pagdurusa. Ito mismo ang pinatunayan ng krus. Walang kapantay ang naranasang pagdurusa ni Jesus, ngunit nanatili siyang minamahal na anak ng Ama. Gayun din naman, maaaring magdusa ang isang mananampalataya, ngunit siguradong hindi siya pababayaan ng Diyos. Ikalawa, tayo'y magiging mapagtagumpay or more than conquerors sa pamamagitan ni Kristo. Nagpatuloy si Paul sa matagumpay na pangungusap. Wika niya sa verse 37. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Pansinin ninyo ang sinabi ni Paul. Sabi niya, sa lahat ng mga ito, in all these things. Kadalasan ay hindi pinipigilan ng Diyos ang pagdating ng bagyo sa ating buhay. Sa halip, pinagkakalooban tayo ng Diyos ng lakas na lumakad sa ibabaw ng bagyo ng ating buhay. Ang pagiging mapagtagumpay o being more than conquerors ay hindi nangangahulugan lamang na malalampasan natin ang mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga pagsubok ay nagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang mga pagdurusa ay nagpapatatag ng ating karakter. Ang mga kirot ng buhay ay nagtuturo sa atin na manatiling umasa sa Diyos. Ang mga kabigatan ng buhay ay nagiging oportunidad upang mahayag ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Si Jose, pinagtaksila ng kanyang mga kapatid, ngunit siya'y naging pagpapala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng mga Israelita ng kanyang panahon. Itinapon si Daniel sa yungib ng mga leon, ngunit lumabas siya rito ng wala man lamang kagalos-galos. Ikinulong si Paul, ngunit sa kabila nito'y lumaganap ang ebanghelyo sa buong Roman Empire. Higit sa lahat, namatay si Jesus sa ibabaw ng krus, ngunit ang muli niyang pagkabuhay ay lumupig sa kabiguan hanggang sa naging ganap na tagumpay tungo sa kawalang hanggan. Ito ang ginawa ni Jesus para sa sangkatauhan. Ang pinakadakila nating tagumpay ay hindi ang makatakas mula sa pagdurusa, kundi ang manatiling panatag sa presensya ni Jesus sa panahon ng paghihirap at pagdurusa. Ikatlo, Walang sino mang may kapangyarihang ihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Ang verse 38, ang climax ng katiyakan ni Paul, wika niya, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. This was not wishful thinking. It was settled conviction. Pagkatapos ay inilista ni Paul ang mga kapangyarihang maaaring maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang kamatayan o ang buhay, neither death nor life. Ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa halip, ang kamatayan ang magdadala sa atin sa maluwalhating presensya ni Kristo. Ang buhay rin na ang daladalay, kabigatan at kawalang katiyakan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit ang mga anghel o kapangyarihang mula sa demonyo, neither angels nor demonic powers. Walang kapangyarihang espiritual na mas malakas kaysa kay Kristo. Lahat ay nasa ilalim ng kapamahalaan at kapangyarihan ni Kristo. Kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, neither present nor future. Many believers worry about tomorrow. What if I lose my job? What if I become seriously ill? What if my children face difficulties? Lahat ng mga kung. Pagtanaw ng negatibo sa kinabukasan. Ipinapaalala sa atin ni Paul sa araw na ito ng mga problema at ang kinabukasan ay walang katiyakan, ngunit ang lahat ng ito'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit ang kataasan o ang kalaliman, neither height nor depth. Kinakatawan ng mga katagang ito ang buong sansinukob. Walang anumang lugar sa buong nilikha ng Diyos na hindi kayang maabot ng pag-ibig at grasya ni Kristo. Kahit anumang nilalang sa buong sansinukob nor anything else in all creation. Tinapos ni Paul ang listahan sa pagsasabing walang anuman o sino man sa nilikha ng Diyos ang may sapat na kapangyarihan para ihiwalay ang mga mananampalataya sa pag-ibig ni Kristo. Si Kristo lamang ang tanging manlilikha sapagkat lubos tayong minamahal ng tanging manlilikha. Walang sino mang nilikha ang makakadaig sa kanyang pag-ibig. Paano babaguhin ang mga katotohanan ito na ating pinagbulay-bulay ang pang-araw-araw nating buhay? Una, iwaksi ang lahat ng pagkatakot. Makakawala tayo sa sakmal ng pagkatakot kapag pinaniwalaan natin na ang pag-ibig ni Kristo'y isang bagay na tiyak na tiyak. Nakasalalay ang ating kinabukasan sa mapagpalang mga kamay ng Diyos. Ikalawa, manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Huwag ipagkamali ang mga paghihirap na kapahayagan ng pagkawala ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, ginagawa ng Diyos ang malalalim niyang hakbangin sa panahon ng ating pagdurusa. Ikatlo, magpahinga sa grasya ng Diyos. Maraming mananampalataya ang hindi lubusang makawala sa mga pagkakamali at kabiguan ng kahapon. Tandaan mo, kung tunay mo nang pinagsisihan ang iyong mga kasalanan at pagkakamali at nagtitiwala ka kay Kristo, ang kanyang pag-ibig ay higit na dakila kaysa iyong mga kabiguan at pagkakamali. Ang kanyang grasya ay higit na malaki kaysa iyong pagkakasala. Ika-apat, ibahagi sa iba ang iyong pag-asa. Ang daigdig ay puno ng mga taong bigo, malungkot, nagdurusa't walang pag-asa. Kailangan nilang marinig na ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo ay hindi nagbabago at ipinagkakaloob sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo upang ipahayag sa iba ang pag-asang ito. Wika sa 1 Pedro 3:15. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Nagtapos ang Roma 8, hindi sa kawalang katiyakan, kundi sa ganap na pagtitiwala. Hindi hinihingi ni Paul na manghawakan tayo sa sarili nating lakas. Sa halip, inaanyayahan niya tayo na magtiwala sa di nagbabagong pag-ibig ni Kristo. Darating ang mga bagyo ng buhay. Darating ang karamdaman. Darating ang pagkawala. Darating ang pag-uusig. Darating maging ang kamatayan. Ngunit sa iba't ibang kapanahunan ng buhay, isang katotohanan ang nananatili, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa panahon ng ating kahinaan, nananatili ang kanyang pag-ibig. Sa panahon ng ating pagkabigo, nananatili ang kanyang kahabagan. Sa panahon ng ating pagdurusa, nananatili ang kanyang presensya. Kumarap man tayo sa kamatayan, nananatili ang kanyang pangako. Ang pag-ibig na nagdala kay Kristo mula sa langit tungo sa krus, mula sa krus tungo sa walang lamang libingan, mula sa walang lamang libingan tungo sa kanang kamay ng Diyos, ang siya ring pag-ibig na humahawak sa bawat mananampalataya sa ating panahon. Kaya nga, mabuhay tayo ng may pagtitiwala, pag-asa, katapangan at di natitinag na pananampalataya sa lubos na pagkaunawa ng ating siguridad ay nakasalalay hindi sa ating sariling lakas, kundi sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Dahil sa pag-ibig na ito, walang anumang hirap na hindi namin makakaya. Walang anumang pagsubok na hindi namin mapagtatagumpayan. Maraming marami pong salamat, banal naming Ama, sa presensya ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, kami magtatagumpay. Because of His love, we are more than conquerors. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali. Nag-aanyaya sa iyo hanggang sa susunod na linggo at tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes, at 3 ng Agosto, Isaiah chapter 51-55.
3: Ang sabi ni Yahweh, "Dinggin ninyo ako, kayo na naghahanap ng kaligtasan at humihingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki na inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinaghuhukayan ng bato na inyong pinanggalingan. Inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sara na sa lahi ninyo'y nagluwal. Nang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak, ngunit pinagpala ko siya at pinarami ang kanyang lahi. Aking aaliwin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod. Mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan at pagpupuri, ang awitan at pasasalamat para sa akin. Pakinggan ninyo ako, aking bayan. Ihahayag ko ang kautusan at katarungan na magsisilbing tanglaw para sa lahat. Ang pagliligtas ko ay agad na darating, hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa. Ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ang kanilang inaasahan. Sa dakong itaas, sa kalangitan kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba, dito sa daigdig ay magmasid din. Katulad ng usok, itong kalangitan ay pawang maglalaho at itong daigdig mawawasak namang parang kasuotan. Ang mga naroon, lahat ng nilikha ay parang langaw na mamamatay. Ngunit ang pagliligtas ko ay walang hanggan. Ang tagumpay ay walang katapusan. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid, sa aki'y makinig. Kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan. Hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o manlupaypay man kung laitin kayo. Katulad ng damit, ang mga taong yan ay masisira. Sila'y tulad ng tela na kakainin ng uod. Ngunit walang hanggan at para sa lahat ng salinlahi ang aking tagumpay at pagliligtas. Gumising ka, O Yahweh, at tulungan po ninyo kami. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan at iligtas mo po kami. Tulad noong una. Hindi ba't kayo ang pumuksa kay Rahab na dambuhala ng karagatan? Kayo rin po ang nagpatuyo sa dagat at gumawa ng daan sa gitna ng tubig. Kaya nakatawid ng maayos ang bayang iyong iniligtas. Ang mga tinubos ninyo'y babalik sa Jerusalem, magsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa. Ang mamamalas sa kanilang mukha ay walang hanggang galak at sa puso nila ang lungkot at hapis ay mawawalang lahat. Sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Bakit mo nilimot si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na naglatag ng kalangitan at naglagay ng pundasyon sa mundo. Bakit lagi kang takot sa nang aalipin? Dahil ba sa galit sila sa iyo at gusto kang puksain? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Hindi na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Ako nga si Yahweh, ang Diyos na sa iyo'y lumalang. Aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay ang mga alon. Ang pangalan ko'y Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinuro ko na sa iyo ang aking salita upang ito'y maipahayag mo at iingatan ka ng aking mga kamay. Ako ang naglatag nitong kalangitan, pati mga pundasyon ng buong daigdig. Ako rin ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang aking bayan. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, kapag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang hindi na balita kahit na kailan at mauunawaan ang hindi pa narinig ninuman. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi kakilalay sa iyo pupunta. Darating sila, alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan kanya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. May galak na lilisanin ninyo ang Babylonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lunsod. Aawit sa tuwa ang mga bundok at mga burol. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Sa halip ng mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Sa halip na dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Kagapay bago tayo magsimula ng panibagong linggo, gusto kitang tanungin ng isang tanong na baka matagal mo nang iniiwasan. Ano ang kinakatakutan mo ngayon? Hindi mo kailangan sabihin ng malakas. Alam mo na agad ang sagot. Baka takot kang mawala ng trabaho. Takot kang bumagsak sa exam. Takot kang mag-fail bilang magulang. O di kaya takot magsimula ulit pagkatapos ng isang masakit na kabanata ng buhay. O baka naman takot ka lang talaga sa hindi mo alam. Alam mo, may isang bagay akong na-observe. Kapag bata tayo, simple lang mga takot natin. Takot sa dilim, takot sa kulog, takot na mawala sa mall. Pero as we grow older, parang kasabay ng edad natin ang paglaki ng kinakatakutan natin. Takot na hindi maging sapat, takot na maiwan, takot na hindi matupad ng mga pangarap. Takot na baka hindi maging maayos ang buhay. At ang totoo, may mga umaga na kahit nakangiti tayo sa ibang tao, may laban na tayong dinadala sa loob ng ating puso. Magandang morning sa iyo, Kaagapay, at welcome po dito sa Unang Salmo. At syempre, kumusta ka ba today? Dalangin ko na sana ikaw ay nasa maayos na kalagayan. At syempre, pakicomment mo na rin ang iyong mga prayer requests. Huwag kang bibitiw, ha? Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo over 702 DZAS.

Kaagapay, marahil may mga nakikinig sa atin ngayon na pagod na. Pagod ng magpanggap na okay. Pagod ng sabihin sa lahat na kaya ko pa. Pagod ng maging matatag. Kung ikaw yon, gusto kong sabihin sa'yo, nakikita ka ng Diyos. At ang mensahe niya ngayong umaga ay hindi, lakasan mo lang ang loob mo. Alam mo ha, mas malalim pa po roon. Isipin mo ang situation ni Josue. Patay na si Moises, ang taong naging simbolo ng katatagan ng Israel ay wala na. Ngayon, si Josue na ang hahawak ng responsibilidad. Mahigit 40 taon niyang nakita kung paano mamuno si Moises. Pero ibang usapan kapag ikaw na mismo ang nasa unahan. Hindi na siya tagasunod. Siya na ang susundan. Hindi na siya observer, siya na ang magdedesisyon. At hindi lang iilang tao ang nakaasa sa kanya, isang buong bansa. Kung ikaw si Josue, hindi ka ba matatakot? Baka gabi-gabi iniisip niya, Lord, bakit ako? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung magkamali ako? Paano kung mabigo ako? Hindi man isinulat ng Biblia ang lahat ng nararamdaman niya, alam nating tao rin si Josue at alam ng Diyos ang laman ng puso niya. Kaya bago pa man niya utusan na tumawid ng Jordan, bago pa man siya humarap sa mga digmaan, bago pa man siya mamuno, may sinabi muna ang Diyos. Hindi strategy, hindi battle plan, hindi military tactics, kundi isang pangako. Kung hawak mo ang Bible mo ngayon, i-open mo sa Josue chapter 1 verse 9. Sama-sama po nating basahin. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Napansin mo ba? Hindi inalis ng Diyos ang laban. Hindi niya sinabi, Josue, wala ka nang haharaping problema. Hindi rin niya sinabi, hindi ka na masasaktan. Ang ipinangako ng Diyos sa kanya ay ang kanyang presensya. At minsan, mas mahalaga po ang presensya ng Diyos kaysa sa agarang solusyon ng Diyos. Kaagapay, maraming beses na gusto nating ipakita muna ng Diyos ang buong plano bago tayo sumunod. Gusto natin malaman kaagad ang ending. Gusto nating makita ang buong mapa. Pero ang faith ay hindi po ganun. Sabi nga po sa isang quote, "Faith is trusting God even when you cannot trace His hand." Ang pananampalataya po ay patuloy na nagkitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Parang nagmamaneho ka sa gabi, hindi mo nakikita ang buong highway. Ang headlights ng sasakyan mo ay ilang metro lang ang naaabot, pero sapat na iyon para makarating ka sa iyong destinasyon. Hindi mo kailangan makita ang buong daan. Kailangan mo lang magtiwala sa liwanag na ibinibigay sa iyo ngayon. Ganito rin po ang Diyos. Hindi niya lagi ipinapakita ang buong bukas, pero lagi siyang nagbibigay ng sapat na biyaya para sa araw na ito. Hindi ko alam kung anong bagyo ang kinakaharap mo ngayon. Baka financial, emotional, baka may diagnosis kang hinihintay. Or di kaya, may relasyon kang pilit na inilalaban. Baka may pangarap ka rin parang unti-unti nang nawawala. Hindi ko masasabi sa iyo na bukas mawawala na lahat ng problema. Pero ito po yung masasabi ko. Ang Diyos na kasama ni Josue ay siya rin kasama mo ngayon. Hindi siya nagretiro. Hindi siya nagbago. Hindi siya napagod. Hindi siya nahuli sa situation mo. Habang hindi mo alam ang mangyayari bukas, alam na niya. Habang natatakot ka sa susunod mong hakbang,
nandoon na siya sa pupuntahan mo. Habang umiiyak ka ngayon, alam na niya kung paano niya gagawing testimonya ang pinagdaraanan mo. Kaya ang tanong ay hindi, may takot ba ako? Ang tanong ay, mas malaki ba ang takot ko kaysa sa Diyos na pinapaniwalaan ko? Tara ka agapay, sa pagkakataong to, manalangin tayo. Our dear Heavenly and Gracious Father, maraming maraming salamat po because you are our sovereign God. Salamat dahil kilala mo ang bawat takot na itinatago po namin. Panginoon, may mga laban kaming hindi kayang ikwento sa iba. May mga gabi po na umiiyak kami ng tahimik. May mga umagang bumabangon kami kahit pagod na ang puso namin. Pero Lord, salamat po dahil ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin na hindi mo kami iniiwan. Ngayong araw, pinipili po namin magtiwala sa iyo. Hindi dahil alam namin ang mangyayari bukas, kundi dahil kilala namin bilang Diyos na tapat, makapangyarihan at lagi ka naming kasama. Palitan mo, O Diyos, ang aming takot ng pananampalataya, ang aming pag-alaala ng kapayapaan, at ang aming panghihina ng iyong lakas. Lord, help us na maging faithful, hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang aming lakas. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Agapay, gusto kong iwan sa iyo ang isang katotohanan. Ang tapang ay hindi nagsasabing kaya ko to. Ang tunay po na strength ay ang pagluhod at pagsabing, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. At alam mo ba, iyon ang klaseng panalangin ang gustong-gustong sagutin ng Diyos. Hindi siya naghahanap ng taong laging malakas. Naghahanap siya ng taong handang magtiwala. Kaya kung may mga kinakatakutan kang bagong simula, kung may kinakatakutan kang responsibilidad, kung may kinakatakutan kang bukas, alalahanin mo ito. Hindi hawak ng takot ang kinabukasan mo. Hawak ito ng Diyos. At kung may hawak ng Diyos ang buhay mo, may dahilan kang humakbang. May dahilan kang bumangon. May dahilan kang lumaban. Hindi dahil sigurado kang mananalo sa sarili mong lakas, kundi dahil sigurado kang hindi ka lalabang mag-isa. Hindi ka magiging matapang kapag nawala ang lahat ng takot. Magiging matapang ka kapag pinili mong magtiwala sa Diyos kahit may takot pa rin. Kapag hawak ng Diyos ang iyong bukas, hindi mo kailangan matakot sa bawat hakbang. Kagapay, maraming maraming salamat sa pagsama po sa ating program. Muli po, ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga natutunan ka, mga takeaway o comment, i-drop mo na yan sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan na si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay.

pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po. August na, mga kaagapay. O, diba? Parang kamakailan lang ang araw. Talaga, tama nga yung sinasabi sa Bible. Sabi ng Bible, pagdating daw sa end times, mabilis na yung panahon. And it's so true, diba? Parang ang bilis na ng panahon. So, kaya mga kaagapay, kamusta na kayo? At dahil po Lunes, bago po tayo magbatian, ano po? Kumanta muna tayo. Handa ka namang kumanta, Daddy?
7: Subukan.
8: Naririnig ko, parang may ibon dyan.
5: Meron sa kabila.
6: Oo, magandang umaga. Ako po yung gusto ko yung ibon na in the morning. I love that. So, nai-inspired ako. So, anyway, kanta na po tayo. Yan ang ating tono, mga kagapay. Ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.
5: Amen, amen, amen, amen, amen.
6: Amen, o, di ba? Talaga naman po may ginagawa ang Panginoon lagi, di ba po? May terms lang nga ni, diba? Lagi may ginagawa ang Diyos, mga kaagapay. And we have to see what God is doing and we have to be in tune doon sa ginagawa ng Panginoon. Okay, mabiyayang Monday po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po yung ating transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program at narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio at PM Radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang Facebook live stream or yung 702 app, basta meron kayong magandang internet connection, definitely maganda po ang reception. At syempre, mula Apari hanggang Hulo. At hindi lang yon ha. Sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, alam natin, naka-tune in sa atin through 702 app or atin pong Facebook live stream. Kamusta kayo mga kaagapay? At patuloy, sabi nga, sa ating paglilingkod sa Panginoon ay patuloy tayo. So, dyan lang po kayo. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong, ang dalangin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po maging mabihayang Monday at patuloy na maging blessed ang Monday na ito para sa bawat isa sa atin. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702, ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kahihatdan ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng matandang tipan at bagong tipan na sa inyo'y patuloy nagagabay upang kayo'y dalhin sa buong katotohanan at ang katotohanan ito'y walang iba kundi si Jesus Christ na nagsabi, ako ang katotohanan, kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, wow, wow, wow.
6: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung theme natin for August ha. Sa isip, sa salita at sa gawa. Pagmamahal sa bayan at kalikasan. Ang atin pong verse for this month ay whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Sabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ay naku, napakatotoo po yan mga kaagapay. Lalo na kung tayo ay nag-work sa outside ng Christian community. Parang dun sa, halimbawa, sa ating mga secular work. So dahil din po ang first week of August ay Site Conservation Week. At ang month ng August is Site Saving Month. So alam niyo na po, nasa elements ko ating pag-uusapan ngayon. Di ba po? At gusto ko po na marinig ng bawat isa sa atin itong pinag-uusapan natin ngayon. And before we move on into other topics, kasi napakahalaga yan. So how to keep your eyes healthy? Maganda. So alam mo ba, sabi nga, nakalahati daw po ng lahat ng eyesight issues at vision loss o yung kawalan ng paningin. Maari po yung ma-prevent. Ang maagang diagnosis ay mahalaga kasama na po ang pag-maintain ng isang healthy lifestyle. At dahil ang buong buwan ng August,

0: Well, for better eye health. Kumain ng tama. Ang good eye health ay nagsisimula po sa pagkain na nasa inyong pinggan. Okay? Ang mga nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, lutein, zinc, at vitamin C and E ay nakakatulong upang maiwasan ng age-related vision issues tulad ng macular degeneration na nagpapahirap upang makita yung nasa inyong harapan. Totoo yan. At syempre, ang cataract, yung cloudy spot na nasa lens ng inyong mga mata. Lalo na we're talking of mga seniors na kagaya ko. So upang magkaroon ng sapat ng mga nutrients na nabanggit, kumain tayo ng mga leafy green vegetables tulad ng spinach, kale, lettuce, cabbage, repolyo, at mustard mustasa. Broccoli, yan. Salmon, tuna, sardines, at iba pang mga oily fish. Siyempre, yung mga makukulay na gulay tulad ng kamote, carrots, at red peppers. Siyempre, eggs, itlog, proteins kasi, nuts, beans, at iba pang non-meat protein sources. Siyempre, vitamin C, orange, nectarine, grapefruit, kiwi, at ibang citrus fruit. At mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng chickpea, oysters, at yogurt. So yan yung kailangan natin, eat well for better eye health. Ito naman yung pangalawa, exercise to keep your eyes healthy. Malibang nag-advise ng iba yung iyong doctor, di ba? Subukang mag-exercise ng 150 minutes, 2.5 hours kada linggo. So hindi naman to kailangan gawin ng isang bagsakan lang, di ba? Maaring mas okay sa iyo ng schedule yung 30 minutes kada araw, 5 days a week. So anumang activity na magpapagalaw ng katawan, okay yan. Maging ito ay cardio class, brisk walking, pagbibisikleta, o yung simpleng paglilinis ng inyong bakuran. So ang tanong natin, paano nga ba nagbebenepisyo ang ating mga mata sa pag-e-exercise? Di ba? Maaring yan ang tanong nyo. Sa atin po kasing pag-e-exercise, ito po ay nag-i-increase ng dami ng dugo at nutrients na dumadaloy sa ating buong katawan. So kasama na po dyan yung ating mga mata. At ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang long-term exercise ay nagpapabilis ng healing ng tissue. Ito ay nagre-reduce din ng oxidative stress. Isang imbalance sa ating katawan kung mas marami tayong toxins kaysa antioxidants na kumakalaban dito. So ang pagiging active nakakatulong din upang ma-maintain ang healthy wealth, weight rather, healthy weight. Mabuti rin yan sa ating mga mata. Ang mga research ay nagpapahayag na ang sobrang bigat or pounds ay maaaring magdulot ng inflammation sa buong katawan. Ito ay maaaring magresulta sa eye tissue tulad ng sa ating mga mata, eye issue tulad ng cataracts, macular degeneration at glaucoma. Yan po lagi ang bida sa clinic na sumisira po sa optic nerve at humahadlang sa mga mata na magpadala po ng information sa ating brains. So, ang obesity, nagpapataas din daw ng risk ng type 2 diabetes, ang pangunahing dahilan ng blindness sa mga adult. So, pag mataas ang blood sugar, nagdudulot siya ng serious damage sa small blood vessels ng ating mga mata. At ito po yung tinatawag nating diabetic retinopathy. So kung mahihirapan kang gumalaw-galaw ng 150 minutes kada linggo, eh gawin na yung kaya mo. Anumang amount ng physical activity, mas mabuti po yan kaysa wala. So kaagapay, nakikita namin to sa clinic, okay? At madalas na naririnig namin na hindi nila binabantayan ang kanilang blood sugar, bigla na lang nawawala ang kanilang vision. At tulad ng palagi nating sinasabi, prevention is still better than cure. Responsibility natin na pangalagaan ang ating katawan dahil ito ay stewardship pa rin ng Panginoon sa atin. So kung inaalagaan natin ang ating kalusugan, mapapanatili din nating maayos ang ating mga mata. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow, again. Thank you, anak.

0: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, tatalakayin natin the truth, ang katotohanan. Para sa sangkatauhan ng mundong ibabaw, ayon sa katuruan ng Biblia, salita ng Diyos, God's Word, binubuo ng Old Testament and New Testament. Amen, amen, amen, wow, wow, wow, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. What is the church according to the teaching of the Word of God? Ano ang iglesia ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos, God's Word? The church, pillar of the truth, ang iglesia haligi ng katotohanan. Sa unang Timoteo 3:16, hindi natin madi-deny na malaki talaga ang mystery ng religion natin. Nagpakita siya bilang tao, pinatunayan ng Espiritu na matuwid siya, nakita siya ng mga angels, pinrich siya sa mga bansa, naniwala sa kanya ang buong mundo at umakyat siya sa langit. Hindi lamang yung faithfully preach the truth, matapat na ipangaral o matapat na nangangaral ng katotohanan. Sa 2 Corinthians 6:7, sinabi namin ang totoo at kumilos sa amin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang armas namin. Righteous in God, matuwid sa Diyos. Our armor, ang aming baluti, o ating baluti. To fight a good fight upang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Para lumaban at ipagtanggol ang sarili namin. What to do then? Fix thought on what is true. Itutok ang buong kaisipan sa katotohanan. Philippians 4:8, lastly mga kapatid, punuin ninyo ang isip ninyo ng mga bagay na mabuti. At dapat purihin mga bagay na totoo at marangal, tama, malinis at nakatutuwa at kagalang-galang. Gently teach the truth to those who oppose. Mahinahong ituro ang katotohanan sa mga kumukontra. 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita kapag kinukurik niya ang taong kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin kung bigyan sila ng Diyos ng awang magsisi at malaman ang katotohanan. Kung kaya't wow, amen, amen. God desires truth. Ang dakilang Diyos hangad lagi ang katotohanan. Psalms 51:6, ang gusto mo sa akin maging tapat at totoo. Gawin mong marunong at ang buong pagkatao ko. Honest witness tells the truth. Ang matapat na saksi nagsasabi ng totoo. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang ating Panginoong Jesus, ang ating tanging katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Lumapit ka sa Kanya at hindi ka malilisya kailanman. Lapit na kay Jesus at magkaroon ng katiyakan sa iyong buhay. Ng kaligtasan hanggang sa kalangitan man. Amen, amen. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yan. Tamang-tama po yung pinag-uusapan natin kasi yung katotohanan. Kasi Kagaya nga po ng sinabi ng daddy, ang pinipreach ng mga apostles noon, ang katotohanan, ang Panginoon, di ba? He is the way, the truth, and the life. At yun yung siyang nag-revolutionize ng mundong ginagalawan natin because of what Christ has done on the cross for us. Tama-tama rin, Dad, kasi kami po ng Kuyanes, ang devotion po namin ngayon, we use the scripture union, yung material nila. Tapos nasa Judges kami. Nawiwindang talaga kami, Daddy, sa Judges. Kasi meron dong kwento, if you look at Judges 17 and 18, if I'm not mistaken, meron dong isang Levita na, di ba ang mga Levites, sila yung nag-akas, naggumaganap as priest. Tapos yung Levite na yon, kinuha siya ng isang person, si Micah lang ng pangalan, para mag-serve as priest. Kaya lang may mga idols sila, graven image, may ephod sila na parang sinasamba nila, ganun-ganun. So naging learning lesson namin ng Kuya Nes. Sabi niya, by position, Levita siya, di ba, priest. Pero by knowledge, wala siyang alam. Kasi nag-serve siya, parang ang hireling eh, mag-serve as a priest. Pero mali, di ba, Dad? Mali yung kanyang
0: compromise.
1: Oo, ko. Very, very compromised. Tapos kanina sa nung time po namin ng Kuya Nes, sa aming prayer time, ang prayer namin, Lord, huwag kami nawang maging ganito na yung ang knowledge namin, puro head knowledge na lang. Tapos walang karanasan. Diba po? Kasi marami
0: yes.
1: yan eh. Tapos with all the AI information that we can have, diba? Minsan malalaman mo na kung ang message na AI eh. Ganon. Ganon. Kaya naku mga kaagapay, we should know the truth. Diba? Lalo na po sa ating mga kaagapay na may pagkakilala sa Panginoon. At yung truth na yan, hindi yan standoff. Hindi lang isang beses na nakilala natin ng Panginoon. Hindi. It's a continuing process of growth. It's a continuing
0: Amen.
1: Knowledge of who God is in our lives.
0: Araw-araw.
1: Araw-araw yan. Lumalalim tayo sa pagkakilala kung sino ang Panginoon, sino ang Diyos, sino ang Holy Spirit, ano ang bahagi nila sa buhay natin sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya mga kaagapay, dalangin natin, wag tayo yung ano, ang tawag natin doon, yung one stop lang, di ba? Ah, salamat sa Lord, hindi ako pupunta sa impyerno. Pero kamusta ka, di ba? So yun yung prayer ko na yun yung nakita naming napakahalaga na dapat po. Yeah, kasi we can be Levites by position, di ba? Pwede kang pastor. Yeah, kasi by position. Pero ang tanong, ano yung karanasan mo na pwede mong ipasa, di ba, sa yung mga pinaglilingkuran? Because we cannot...
0: Are you living the life of God day by day?
1: So ang question doon, we cannot give what we do not have.
0: Talaga.
1: So yun yung katotohanan. So mga kaagapay, mabuti rin. Kahit sa atin, in our work, we can share Christ if we have Christ. If we have the truth, we can share the truth. Ganun po yun.
0: Amen.
1: Yun ang dalangin natin. O, pray na po tayo. Lord, marami pong salamat kasi totoo yun sa aming mga buhay. And for me, it's a good reminder for me, Lord, na at the same time, rebuke na dapat ang aking pong buhay bago ko makapag-minister, eh maranasan yung katotohanan mo every day. A fresh learning from you. It's always going back to the spring of your truth, drinking the fresh water of your truth, and applying it to my life. Yun po yung dalangin namin. Kasi Lord, kadalasan we can fix on our canned sermons, yung mga luma. Sometimes we glory in the past. Pero what is important, Panginoon, is how we are now moving for you and with you. So Lord, ang dalangin namin as we face this week, kung iba sa amin, Panginoon, natutulog, gisingin mo. Kung iba sa amin, Panginoon, comatose sa aming karanasan, ligligin mo kami, Panginoon. At kung kami po, Panginoon, ay kailangang itulak, itulak mo kami, Panginoon, para lalo at muling mabuhay yung aming karanasan sa'yo sa bawat araw at patuloy na lumalago, lumalalim sa aming kaugnayan sa'yo. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay. I pray for RG Ramos Galianito, si Gus Limcoliok, si Israel Season, Panginoon. I pray for him and his family at ang buong mga kapatiran sa siyan po, Panginoon, sa balik-balik. Continue, Lord, to strengthen him and to guide him, Panginoon. Ganon din po kay Joy Asil Rosana Salvador. Ganon din kay Lidia Andrada Serrano, kay Richard Barrera, kay Imelda Rivera del Rosario, kay Krista Hermoso. Ganon din po, Panginoon, sa aking pong apo, si Ramram Valenzuela. Thank you, Lord, for her life. Patuloy mo siyang pagpalain. Ganon na rin po, Panginoon, sa manugang ko, si Marius Olsen, na nasa Norway. Father, I pray na pagpalain mo din po siya sa kanyang work, sa kanilang family, at patuloy na maging malalim din ang kaugnayan sa'yo. So, Lord, salamat po kasi we could always pray for people that we love. Lord, salamat sa mga taong ito na today is their special day. So, Father, we just declare blessings upon them. So, Lord, ang dalangin namin na ito, may we know you, the truth, and may we always long for the truth. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, maraming pong salamat dahil sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kung kaya't bawat isa'y dapat lumapit sa Kanya at hindi siya malilisya kailanman. Lapit na kay Jesus at magkaroon ng katiyakan ng iyong buhay at kaligtasan hanggang sa kalangitan man. Dahil sa mga katotohanan ito, alam po namin na hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Totoo yun, mga kaagapay, ha? Hindi niya tayo nilalampasan. Kung nilampasan niya tayo, matagal na tayong patay. Masyado ng sunog ang mundong ito. But because He loved us so much, He reached out to us. Yun ang dakilang pag-ibig. So tama yun, mga kagapa, yun ang tanong natin. Kilala mo ba ang Panginoon? Nararanasan mo ba siya sa iyong buhay sa araw-araw? Lumalalim ba ang iyong kaugnayan sa Kanya? Diba? Sabi nga ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Dapat ganun ang longing natin sa ating Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkura, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibilien,
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukavi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, bukas na po ang hardin ng panalangin at ang atin pong tarangkahan ay open na open para sa lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kapwa-tao na gusto pong magpasalamat sa Diyos, gustong magpuri sa Diyos at gusto pong ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama naman natin si Desa Magtunaw sa Manila, Philippines. Tayo po ay makinig, magsalo-salo sa mga salita ng Panginoon at syempre magpahayag sa Kanya ng ating mga saloobin at ang Diyos po natin ay nakikinig, nagmamalasakit, tumutugon, yumayakap sa ating lahat dito po sa Hardin ng Panalangin. Tayo pong lahat ay mag-opening prayer na ngayon.

Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ay kasama namin at kayo po ay tumutugon sa aming mga panalangin. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay dakila. Anumang lahi, lahat ng nilikha ay inyo pong binibigyan ng hininga, binibigyan ng buhay, kalakasan, binibigyan ng pagkakataon para manumbalik sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos, kami po ay inyong inaanyayahan at Panginoon, tumutugon kami sa inyong paanyaya. Welcome na welcome po kami sa inyong presensya at i-bless po ninyo kami, Panginoong Diyos. Pakanin ninyo ang aming mga puso at kaluluwa at sa mga sandaling ito, tulungan din po ninyo kami na maipahayag ang aming mga saloobin, ang aming mga kabigatan at ang aming mga pasasalamat. Purihin, purihin, purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen.

Pakinggan po natin ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mababasa po natin dito sa Acts chapter 17, ang talatang 24. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang mabuhay sa buong mundo. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. Yan po ang sinasabi, mga magulang at mga kapatid, dito po sa Psalm chapter 17. Galing sa isang tao ang lahat ng lahi. So galing daw po sa isang tao ang lahat ng lahi at hinayaan silang mabuhay sa buong mundo. Kaya alam po natin, mga magulang at mga kapatid, na ito pong ating mundong kinalalagyan, mayroong tinatawag na sa wikang Ingles ay diversity. Ha? Mayroong iba-ibang kulay, mayroong iba't ibang mga kultura, mayroong iba't ibang mga lahi ang sinasabi ng Biblia. At lahat daw po tayo ay ginawa ng Panginoong Diyos. Hinayaan ng Diyos silang mabuhay sa buong mundo. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at boundaries ng mga lugar kung saan sila titira. Kaya may mga nakatira sa Pilipinas, may mga nakatira sa Australia, may mga nakatira sa Japan, may mga nakatira doon sa Canada, may mga nakatira sa Middle East o kaya naman sa iba't ibang bahagi ng Asia o ng Europa o ng Africa. Ang lahat po ng mga ito, ang sinasabi ng Biblia, ay ginawa ng Diyos. Mapahalaman, mapahayop, mapatao at lahat ng nilalang ay nilikha ng Diyos at ang Diyos ang nagpasya kung saan tayo maninirahan. Ano po ang ibig sabihin nito, mga magulang at mga kapatid? Unang-una, nilikha tayo ng Diyos kasama ang diversity o pagkakaiba-iba. Pero ang pagkakaiba-iba na yan ay sinakop noon pong sinasabi sa John 3:16 na "For God so loved the world." Kaya yun pong world na kinalalagyan ng iba't ibang mga lahi ng mga Filipino, Afrikano, Japanese, Koreano, Amerikano, Australiano at iba't iba pang mga lahi na pwede po nating mabanggit. Yan po ay sinasakop noon pong God, minahal ng Diyos, ang buong sanlibutan. Anumang lahi na kanyang ginawa, anumang kulay, anuman ang naging kultura, saan man napadpad, iyan man ay isla, iyan man ay karagatan, iyan man ay lupalop, mahal ng Diyos ang lahat ng lahi na kanyang ginawa. At ano po ang layunin ng Diyos? Kung babasahin po nating patuloy itong Acts chapter 17, ang mga lahi na yan na mayroong diversity ay magbalik loob sa Kanya. Muling magbalik sa Panginoong Diyos, magsisi sa mga kasalanan at manumbalik sa Diyos, kumilala sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, nung tayo po ay napunta rito sa Australia at nakikita naman po natin mayroon talagang diversity, ano ang tawag nga ay multicultural, ito pong iba't ibang mga lahi na to talagang literal na magkakaiba. Mayroong iba ng ugali, iba ng kulay, iba ng salita, iba ng lugar na paborito at iba't iba ang mga edukasyon, mga pag-aaral, mga training at iba-iba rin ang mga pilosopiya sa buhay. Subalit, lahat ng iyan, lahat tayo ay pinagmamalasakitan ng Diyos, minamahal ng Diyos at gusto ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Tayo po ay inilalagay ng Diyos sa iba't ibang mga lugar bilang mga mananampalataya. Napakaraming mga Pilipinong mananampalataya kay Jesus ang nasa Dubai, nasa Saudi Arabia, nasa Australia, nasa Amerika, nasa Japan, nasa Hong Kong, nasa New Zealand, o kaya naman ay nasa Italia, o kaya naman nasa Germany, o naandoon sa Brazil, sa Argentina, sa Colombia, o sa Fiji Islands, o kaya naman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat po kayo na mga nakikinig sa mga sandaling ito ay inilagay ng Diyos dyan bilang Kanyang anak para ibahagi ang mabuting balita sa kapwa Pilipino na nandyan din sa inyong lugar o kaya naman sa

ibang mga lahi na pinahihintulutan ng Diyos na inyong makasalamuha, makasama sa kapitbahay, makasama bilang kapitbahay o makasama sa trabaho o kaya naman mga tauhan niyo sa inyong mga negosyo. Sapagkat ang Diyos nagmamalasakit sa lahat ng lahi na kanyang ginawa at inilagay sa iba't ibang mga lupalop ng mundo. Either ikaw ay tinawag ng Diyos para makakilala kay Jesus na kanyang anak bilang Panginoon na tagapagligtas, ang nais ng Diyos ay magpagamit ka sa Kanya. Ikaw ay kaniyang maging mouthpiece sa pagpapahayag ng pagbabalik loob, mensahe ng pagbabalik loob sa Diyos at nang sila ay makapagsisi sa kasalanan, makapanumbalik sa Diyos, makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw naman ay isang kababayan, isang Pilipino na ngayon pa lang nakapakinig ng atin pong global cast na ito ng Hardin ng Panalangin, bahagi ng mga morning programs ng DCAS, hindi po ito aksidente. Maaring ikaw ay iniimbitahan ng Panginoong Diyos para magbalik loob sa Kanya at iyong isuko ang iyong buhay kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nag-iisa ka ba dyan sa Middle East? Although may mga kababayan ka, pero parang feeling kang nag-iisa, wala kang kasama. Nag-iisa ka ba dyan sa Europa at ikaw ay parang nalulumbay, naho-homesick, nalulungkot? O feeling mo ikaw ay parang nabubuli sa iyong trabaho dyan sa lugar na kinalalagyan mo? Lahat ng iyan, maaaring mga paramdam ng Diyos upang ikaw sa mga sandaling ito ay mas lumapit pa sa Kanya. Sapagkat kahit na mayaman ang iyong boss, kahit na mayaman ka at malaki ang iyong mga tinatangkilik sa buhay sa bansa na kinalalagyan mo, kulang at nakulang at kulang na kulang pa rin yan kapag wala si Jesus sa buhay mo. Ang lahat ng lahi ay nilikha ng Diyos. Siya ang nagtakda kung saan tayo maninirahan, ano ang ating magiging buhay, at sa Kanya rin tayo dapat manumbalik para sa tunay na buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. At sinasabi nga palagi ng DCAS, ang isang bagong Pilipino, ang isang bagong nilalang, ay nagsisimula sa pagbabago ng puso na binago ni Jesucristo. Magpagamit ka sa Diyos kung ikaw ay isa ng mananampalataya para yung iba't ibang mga lahi nasaan mang bansa ikaw ay makapanumbalik din kay Jesus. Siguro kailangan lang ng konting training para tayo ay nakakapag-share ng mabuting balita sa iba't ibang mga lahi na ugma sa kanilang kalagayan. Alam nyo, maraming mga atheist o mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero tayo po ay nakaka-engage sa kanila, purihin ng Panginoon. At kapag ang pinag-usapan ay ang Panginoong Jesus, yung tinatawag nating the historical Jesus, aba ay wala naman pong tumatanggi na pag-usapan namin si Jesus. Minsan naman po ay mga ibang lahi na kinikilala si Jesus bilang propeta. Kapag si Jesus po ay tinuring nating isang propeta, ay hindi rin naman yun mali sapagkat si Jesus naman po ay propeta. At minsan sinasabi ko sa kanila, kaibigan, nawa magpakita si propetang Jesus sa iyo, sa iyong panaginip. At bahala na si Jesus makipag-usap sa kanila. At sila ay nagiging mananampalataya at tagasunod ni Jesus. At bahala na ang Holy Spirit na mag-convict sa kanilang kalooban. Marami pong mga kaparaanan upang tayong mga Pilipino ay magamit ng Diyos sa pagbabalik loob ng mga iba't ibang mga lahi para maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. At nawa po, magpagamit tayo sa Panginoon, tayong mga Pilipinong Kristiyano, saan man niya tayo inilagay. At kung tayo naman ay hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon po ang panahon upang tayo ay magbigay ng pagpapasya ng ating mga puso, isip at kaluluwa kay Jesus sa Panginoong Diyos na sa atin ay lumikha. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang lumikha, sabi sa Biblia, ng lahat ng mga lahi, ng lahat ng mga tao. Sangayon po sa binasa naming mga kataga na binigkas ni Apostol Pablo, Panginoong Diyos, inilagay niyo kami sa iba't ibang mga lupalop at iba't ibang mga lugar, pero kayo po'y nananawagan na kaming lahat, anumang lahi ay magbalik loob sa inyo. Panginoon, nagbabalik loob po kami sa inyo, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulungan po ninyo kami na magpagamit ng taos puso para sa inyong gawaing inyong inilaan
upang marami pang mga tao ang makakilala at magbalik loob sa inyo. At gamitin din po ninyo kami na mga nasa Pilipinas upang kami naman po ay maging kabahagi ng pagpapatatag ng aming bansa, pagsasaayos ng aming mga sitwasyon, pagtutuwid sa mga kamalian at patuloy na pagpapayaman sa mga natural and human resources, intellectual resources at lahat ng mga iba pang bagay na inyong ipinagkatiwala sa aming bansa. Maraming salamat. Ang banal na espiritu ay nasa aming puso dahil kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Amen at amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O mapagpala naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong katapatan sa amin bilang isang bansa. Kami po, banal namin Diyos, ay lubhang nababahala sa lumalaganap na karahasan sa mga eskwelahan kung saan ang involved ay ang mga batang estudyante. O banal namin Diyos, pangunahan po ninyo ang aming executive department sa pangunguna ng DepEd kung paano mapapalakas ang value formation program sa mga eskwelahan. Tulungan po ninyo at pangunahan ang mga eskwelahan kung paano makapagpapatupad ng mahigpit na regulasyon upang mapangalagaan ang seguridad ng mga estudyante. Pangunahan po ninyo ang aming PNP at ang mga local government units kung paanong makapagpo-provide ng security sa mga eskwelahan at mahahadlangan ang mga karahasan sa loob mismo ng mga eskwelahan na dati ay siyang pinakaligtas na lugar para sa aming mga bata at kabataan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming legislatura na nawa ay makabalangkas ng mga batas na magpapatatag sa karakter ng mga estudyante at magkakaroon ng mabisang mga batas na hahadlang sa karahasan na sangkot ang mga bata at kabataan. Itinataas po namin sa inyo ang mga tahanan kung saan nagsisimula ang pagdidevelop sa karakter at sa value system ng bawat bata. Panginoon, nawa ay ma-exercise ng mga magulang ang kanilang spiritual leadership sa loob mismo ng tahanan upang sa mga tahanan ng bawat pamilya ay makalikha ng mga batang magalang sumusunod sa mga patakaran at may pagmamahal sa kapwa. O banal namin Ama, tulungan niyo ang buong gobyerno at ang mamamayang Pilipino, ang bawat sektor ng aming lipunan, sapagkat ang pagre-raise ng isang batang pakikinabangan ng lipunan, isang batang mapagmahal sa inyo, sa kapwa at sa bayan, ay kinakailangan ng pagtutulungan ng lahat. Panginoon, kami po ay umaasa na hindi mo pababayaan ang aming mga bata at kabataan na tuluyang malugmok dahil sa impluensya ng social media at sa impluensya ng mga leader mismo namin kung saan ay ginagaya nila ang natututuhan nilang karahasan sa mga ito. Banal namin Diyos, mahabag ka po sa amin at tulungan mo kaming mapag-unawa ang mga bagay na itinuturo mo sa amin bilang isang bansa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at nananalangin upang ilapit naman, Panginoong Diyos, ang amin pong mga personal na mga kalagayan at mga kahilingan sa buhay. Dalangin po namin ang mga may sakit at may karamdaman sa mga sandaling ito, O Diyos, inyo po silang haplusin, pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ay amin pong inaangkin ang kagalingan sa anumang mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang paa hanggang sa amin pong mga kalooban. Dalangin namin ang kahilingan, Panginoong Diyos, para kay Arnel Mamangon at ang kanyang gout, ang frozen shoulder ni Claring. Dalangin namin ang patuloy pong kagalingan, Panginoong Diyos, para po kay Pastor Bobby Yamsuan. Dalangin namin ang patuloy na kagalingan, Panginoong Diyos, at kalakasan para kay Naning Asugol at ganun din, Panginoong Diyos, kay dalangin namin, Panginoong Diyos, ang healing pala kay Francis at kay Janjan na kahilingan ni Lenny Agium. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para sa mga may sakit at may karamdaman kagaya, Panginoon, ni Delphine Victoria. Hindi man namin nabanggit, Panginoong Diyos, ang iba't ibang mga kalagayan, mga sakit at karamdaman, mga masasamang pakiramdam sa katawan o kaya naman ayun pong mga sama ng loob na nararamdaman ngayon ng aming mga tagapakinig, mga nandito sa comment section, ang mga prayer request. I-bless niyo po at sagutin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, dalangin po namin ang patuloy na guidance para sa mga nagninegosyo, para doon sa mga maraming mga taong pinapasweldo, sa maraming mga taong minamanage, maraming mga lahi ang kanilang pinangungunahan. Dalangin namin ang inyong wisdom, ang inyong guidance. Panginoon, yung mga nasa workplace na pakiramdam nila ay sila ay discriminated, nabubuli. Tulungan po ninyo sila, Panginoong Diyos, na gawin ang mga nararapat nilang gawin upang ang kanilang mga sarili ay hindi lamang maipagtanggol kung hindi sila ay makapagbigay ng witness o patotoo sa inyo sa kanila pong mga workplaces. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga kahilingan ng aming mga tagapakinig na nag-aayos ng mga papeles para sa kanilang mga negosyo, nag-aayos ng kanilang papeles para sa kanilang pag-aaral o kaya ay pagpunta sa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy niyo po silang patnubayan, patuloy ninyo silang gabayan, at ibigay po ninyo ang kahilingan sa kanilang mga puso. Si Helena Orpresio, Panginoon, dalangin nila ang guidance para sa kanilang pagpasa sa exam sa NCLEX sa August 24 to 25, lalo na para kay Mary Rose Orpresio. Ganon din ang dalangin ko para sa iba't ibang may mga exam sa iba't ibang mga lugar, mga qualifying exam sa mga universities, para sa kanilang mga pagpasok sa kolehiyo o kaya naman ay pagpapatuloy sa kanilang master's degree o sa kanilang mga PhD. Panginoon, gamitin niyo po ang lahat ng mga bagay na ito upang kami ay patuloy na makapagpahayag ng inyong dakilang kalooban. Para sa kanya na kasabay kong nananalangin ngayon, Panginoong Diyos, anuman ang kanyang panalangin, bigyan po ninyo ng katugunan sang-ayon sa inyong pinakamainam na kalooban. At Panginoon, at the end of the day, at the end of the week, kami po'y magpupuri sa inyo sapagkat kami ay nakatanggap ng sorpresang himala, sorpresang katugunan sa aming mga panalangin. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala, mga sagot sa ating mga panalangin ng dakilang Diyos na may likha. Tanggapin mo ngayon ang mga blessings and answer to your prayers, kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Maraming salamat, mga kaibigan, dahil nagkasama-sama po tayo muli dito sa Hardin ng Panalangin, inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay ng Simbahan, Agapay ng mga Seniors, at syempre Agapay nating lahat. FEBC Radio TV at GCTV, syempre tulong-tulong yan para maihatid ang 702 DCAS Morning Programs. Marami pa pong mga kasunod na programa, kaya wag po kayong bibitiw. At kasama natin ngayon si Desa Magtunaw. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. I-type po ninyo sa inyong comment section, purihin ang Diyos, siya ay tapat. Type po ninyo dyan at i-declare natin sa social media itong katotohanan na ito. Purihin ang Diyos, siya ay tapat.
Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives hanggang sa muli. God bless us all.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapag

0: Umaga na umaga, araw po tayo ng Lunes at 3 sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar suspendido dahil sa Tropical Depression Luis. Tagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, nakadepende sa presentasyon ng prosecution ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. At sa Kalakalan Energy Regulatory Commission, inatasan ang Meralco na isoli ang 9.5 billion pesos na sobrang singil sa kuryente. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagsuspinde ng klase ang ilang mga lokal na pamahalaan ngayong araw ng Lunes, Agosto 3 bilang pag-iingat sa inaasahang epekto ng Tropical Depression Luis. Para sa lahat ng antas, suspindido ang klase sa lalawigan ng Bulacan, alternative delivery mode sa public and private sa San Jose del Monte City, gayon din sa Kalumpit, Santa Maria, Pandi, San Ildefonso, Balagtas, Pulilan, Marilao, Bocaue, Plaridel, Norzagaray at Hagunoy. Learning continuity modality sa public and private sa Malolos City, online class modality public and private sa Obando at flexible learning program sa public and private schools sa May Kawayan City. Samantala, sa Pangasinan, face-to-face classes lamang sa public and private sa Calasiao, Infanta, Mangaldan, Mangatarem, San Carlos City, gayon din sa Sison, Suwal, Urbistondo at Dagupan City. Mayroon namang class suspension sa public and private sa Bayambang, Lingayen at Puzurubyo sa Pangasinan. Para naman sa preschool hanggang senior high school, mayroong class suspension sa public and private school sa San Miguel, Bulacan, gayon din sa Aguilar at Basista sa Pangasinan ay suspendido naman ang face-to-face classes sa public and private. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na bantayan ang mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang posibleng pagbabago sa class suspensions habang patuloy na minomonitor ang galaw ng Tropical Depression Luis. Samantala, inihayag naman ng Department of Social Welfare and Development na aktibo na ang kanilang quick response teams bilang paghahanda sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Mahigit 4 na milyong family food packs at iba pang relief items ang naka-preposition sa iba't ibang panig ng bansa upang agad na maipamahagi sa mga maapektuhang komunidad kung kinakailangan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na nakadepende sa magiging istratehiya ng prosecution ang haba ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Gatchalian, maaring mapabilis ang paglilitis kung makapaghaharap ang prosecution ng matitibay na dokumentaryong ebidensya na magbabawas sa pangangailangang magpresenta ng maraming testigo. Aniya, bumabagal ang takbo ng paglilitis dahil sa mahigit 100 testigo at libu-libong ebidensya ang nakatakdang iharap ng prosecution habang isang testigo lamang ang dinidinig sa bawat araw ng pagdinig. Nagsimula ang impeachment trial noong July 6 at matapos ang pansamantalang suspensyon nitong July 27 at 28 para bigyang daan ang State of the Nation Address ng Pangulo at mga kaugnay na aktibidad sa Senado, ay ipinagpatuloy ang paglilitis nitong July 29 sa bagong schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, inihayag ng House Prosecution Panel na nakahanda itong magpresenta ng hanggang 13 testigo kaugnay ng Article 1 na may kinalaman sa di umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte Carpio.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Magpapatuloy nga ngayong araw, August 3, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan

0: sakay ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos. Dagdag ni Ridon, inaasahang tatalakay ng mga testigo mula sa COA ang kanilang audit findings kabilang ang mga notice of disallowance na nag-uutos sa Office of the Vice President at mga responsable rito na isauli ang hanggang 448 million pesos na confidential funds ayon sa prosecution. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na layunin nila na matukoy kung ano ang nangyari sa perang na withdraw mula sa mga bangko matapos itong mailabas. Nakatakdang ipagpatuloy ang paglilitis sa mamayang alas 10 ng umaga.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Pinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco na isoli ang 9.5 billion pesos na sobrang singil sa kuryente. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na isauli sa mga customer nito ang mahigit 9.5 billion pesos na sobrang nakolekta sa singil sa kuryente. Ayon sa ERC, ipatutupad ang refund sa loob ng 6 na buwan kung saan makakatanggap ang mga customer ng karaniwang refund na 34 centavos kada kilowatt hour habang 59 centavos kada kilowatt hour naman para sa mga residential customer. Lalabas ang refund bilang hiwalay na item sa buwan ng bill na may label na AWAT refund/collect at inatasan din ang Meralco na magsumite ng buwan ng ulat sa ERC hanggang sa maibalik ang buong halaga. Sa payag ng Meralco, sinabi nitong susunod ito sa direktiba ng ERC at nilinaw na ang refund ay batay sa 2 aplikasyon na sila rin ang naghain kaugnay ng pag-aproba sa kanilang true-up calculation noong 2025. Sa iba pang balita, tumaas ng 3 piso kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Petron Gasul. Samantala, inaasahang bababa ang presyo ng gasolina ng piso hanggang piso at 30 sentimo kada litro. Habang 20 sentimo hanggang 50 sentimo kada litro naman ang maaaring ibawas sa presyo ng diesel. Kung matutuloy, ito ang kauna-unahang rollback sa presyo ng gasolina at diesel matapos ang 5 sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 43 centavos sa US dollar, 43 pesos at 84 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 94 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 36 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Napanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas habang ito ay stationary sa may sea east of Aurora. Ayon sa pinakahuling bulletin ng PAGASA kaninang alas 5 ng umaga, namataan ang sentro ng Tropical Depression Luis sa layong 130 kilometro silangan southeast ng Pasiguran, Aurora. Kumikilos ito at halos hindi naman gumagalaw. Ang hangin ng Tropical Depression Luis ay hanggang 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 75 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa central at eastern portions ng Cagayan. Gayun din naman sa Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands at sa northern portion ng Camarines Norte. Samantala, ayon sa PAGASA, ang Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental ay magiging maulap. Ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.2 hanggang 29 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:40 at

0: lubog na akong alas 6:25 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, pagpasa sa mga panukalang mag-aalis sa system loss charges, posibleng tumagal ng hanggang 6 na buwan ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Pagpapatuloy sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal na kasalalay umano sa mga senador. At sa palakasan Iyala Pegula Finals sa DC Open, sinuspinde dahil sa ulan.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Aabuti ng tinatayang 3 hanggang 6 na buwan ang pagtalakay ng Kongreso sa mga panukalang naglalayong alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Ito ang inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Aniya, posibleng matapos ito sa naturang panahon dahil nagkakaisa ang Pangulo, Senado at Kamara sa pagsusulong ng mga panukala. Aniya, 8 na ang naghain ng panukalang alisin ang system loss charges. Matatandaan na sa kanyang 5 SONA, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang ihinto ang pagpasa ng system loss charges at kaugnay na value-added tax o VAT sa mga consumer. Gayunman, sinabi ni Gatchalian na mahalagang tiyakin ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi maililipat o maitatago ng mga distribution utility ang naturang singil sa ibang bahagi ng buwan ng bayanin sa kuryente kapag naisabatas na ang panukala. Samantala, nagpahayag ng suporta ang ERC sa mungkahing amyendahan ng EPIRA habang nanawagan naman ang Meralco ng masusing pagtalakay sa panukala dahil sa posibleng epekto nito sa operasyon at pananalapi ng mga power distribution utility.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakasalalay naman sa magiging pasya ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee kung ipagpapatuloy ang investigasyon sa di umano'y mga anomalya sa mga proyektong flood control. Ito ay ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na kailangan munang mabuo ang komite bago ito makapagpasya kung magsasagawa ng sariling investigasyon o ipaubaya na lamang sa Office of the Ombudsman ang mga kasong kasalukuyan nitong iniimbestigahan. Anya, hihingi siya ng pagkakaisa ng mga miyembro mula sa mayorya at minorya para matukoy ang magiging direksyon ng komite. Inamin ni Tulfo na puno na ang schedule ng Senado dahil sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at iba pang mga nakabimbing panukalang batas. Dagdag pa niya, maaaring ipaubaya na sa ombudsman ang mga kasong nasa ilalim na ng investigasyon upang maiwasan ang pag-uulit ng proseso. Gayunman, sinabi rin nito na maaari pa rin magsagawa ng sariling investigasyon ang Blue Ribbon Committee kung may mga bagong personalidad o mga bagong development na maiuugnay sa mga umano'y anomalya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, naniniwala si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na mananaig ang batas at ang 1987 Constitution sa usapin ng 85 pesos na aumento sa minimum na sahod sa Metro Manila sa kabila ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng korte laban sa pagpapatupad nito. Matatandaang naglabas ang Pasig RTC nitong July 30 ng desisyon kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction company na kumukwestiyon sa NCR Wage Order No. 27. Sa ilalim ng wage order na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ipinatupad ang 60 pesos na unang bahagi ng aumento nitong July 25, habang nakatakda namang ipatupad sa susunod ang 25 pesos na ikalawang bagsak. Ginit ni Tolentino na dapat pa rin bayaran ng mga employer ang mga aumentong kinita ng mga manggagawa bago nagkabisa ang TRO. Anya, pinangangalagaan ng 1987 Constitution ang kapakanan ng mga manggagawa at umaasa siyang kikilanlin ito ng korte. Nakatakda namang dinggi ng hukuman ang kaso ngayong araw.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Mga residente sa Capas, Tarlac nangangamba sa posibleng hindi magandang epekto ng Pax Silica Hub. Ito at ang iba pang mga balita sa lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.

0: nangangamba ang ilang residente sa Capasterlac na maapektuhan ng kanilang sakahan at kabuhayan dahil sa planong Pacsilica Hub sa New Clark City. Ayon sa mga residente, nakatanggap sila ng mga abiso na maaaring mapasama ang kanilang lugar sa maapektuhang bahagi ng proyekto. Humihingi naman ng paglilinaw ang mga opisyal ng Barangay O'Donnell mula sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Samantala, sinabi naman ng BCDA na hindi gagamitin ng proyekto ang kaparehong pinagkukunan ng tubig ng mga kalapit na komunidad at target nitong gumamit ng surface water harvesting system para sa operasyon nito. Sa iba pang ulat, sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe sa dagat papunta at mula sa Catanduanes dahil sa banta ng Tropical Depression Luis. Ayon sa PAGASA, nasa ilalim ang lalawigan ng Tropical Cyclone with Signal No. 1 at suspendido ang paggalaw ng mga sasakyang pandagat maliban sa mga kailangang humanap ng ligtas na kanlungan. Inactivate din ng Coast Guard ang response teams para sa posibleng maritime emergencies. Samantala, lumubog naman ang isang pump boat na sakay ang mga guro na patungo sa outreach mission sa Pasilmanta Island, Zamboanga City nitong linggo. Ayon sa ulat, nagsimulang pasukin ng tubig ang bangka bago ito tinamaan ng malalakas na alon. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga miyembro ng Philippine Air Force na kasama sa biyahe. Walang naiulat na nasaktan sa insidente, ngunit naanod ang ilang mahalagang gamit ng mga guro. Dinala sila sa Barangay Pasilmanta kung saan ipinagpatuloy ang naturang outreach program. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sinuspinde dahil sa ulan ang women's single final ng Mubadala DC Open sa pagitan ni na Alex Iala ng Pilipinas at top seed na si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Nakuha ni Pegula ang unang set at lamang 2-1 sa ikalawang set nang pansamantalang ihinto ang laro. Naantala rin ang halos 3 oras ang pagsimula ng nasabing laban dahil sa masamang panahon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tinanghal naman si Aliza Solomon bilang best opposite spiker sa unang leg ng 2026 CV Cup. Bagamat nagtapos sa huling pwesto ang Alas Pilipinas Women, matapos mabigo sa 3 laro, naging standout player si Solomon para sa pambansang koponan. 3 beses na niyang nakuha ang naturang parangal matapos ang kanyang pagkilala sa CV League noong 2023 at 2024. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, mga opisyal ng gobyerno dapat itaguyod ang polisiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. DepEd nangako ng suporta sa pamilya ng 13-anyos na estudyanteng nasawi sa panibagong insidente sa eskwelahan. At sa ibang bansa, Israel naglunsad ng mga pag-atake sa Gaza, 7 tao iniulat na nasawi.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tungkulin ang mga opisyal ng gobyerno na itaguyod ang mga opisyal na pulisiya ng Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea alinsunod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ayon kay Teodoro, kung hindi kayang umayon ang isang public official sa opisyal na pulisiya ng pamahalaan, ang tanging opsyon nito ay ang magbitiw sa pwesto. Nilinaw niyang hindi ito nakabatay sa personal na paniniwala, kundi sa obligasyong sumunod sa batas at mga umiiral na regulasyon. Tinukoy rin niya ang Administrative Order No. 29 na nagtatakda sa West Philippine Sea kabilang ang Bajo de Masinloc bilang bahagi ng opisyal na pulisya ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ng international relations expert na si Professor Renato De Castro na dapat magbitiw ang mga opisyal na tumatangging suportahan ang pulisya ng pamahalaan sa West Philippine Sea kung may pagpapahalaga sila sa pagkamakabayan at sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nagpahayag rin ng suporta si Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela na nagsabing ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi lamang pulisiya kundi nakabatay sa batas at tungkuli ng bawat opisyal ng pamahalaan na itaguyod ang konstitusyon at ang mga umiiral na batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nangako ang Department of Education ang buong suporta sa pamilya ng 13 anyos na estudyanteng nasawi matapos ang insidente ng pananaksak na kinasangkutan ng isang kapwa mag-aaral sa Las Piñas. Nagpahayag ang DepEd ng pakikiramay sa pamilya ng biktima at sa komunidad ng paaralan habang binigyang diin na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Batay sa ulat, nasawi ang estudyante matapos umano itong saksakin ng 14 anyos na kapwa mag-aaral kasunod ng pagtatalo kaugnay ng 10 pisong sukli mula sa biniling bottled water sa kantina ng paaralan. Sinabi ng DepEd na magbibigay ito ng trauma counseling sa mga apektadong estudyante at kawani, makikipagtulungan sa mga otoridad at magsasagawa ng pagsusuri sa mga protocol sa seguridad ng paaralan. Samantala, humingi naman ng hustisya ang pamilya ng biktima at sinabi nilang magsasampa sila ng kaukulang reklamo kaugnay ng insidente. Kinwestiyon din nila ang umano'y kawala ng school nurse sa oras ng pangyayari. Ang 14 anyos na kapwa mag-aaral na sangkot sa insidente ay itinuturing na child in conflict with the law at nasa kustudiya ng bahay pag-asa habang sumasailalim sa pagsusuri.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Magsasagawa ngayong araw, August 3, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Pagdinig kasama ang mga leader ng iba't ibang grupo ng transportasyon para talakayin ang mga nakabimbing petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ng Pagdinig na pakinggan ang mga ebidensya, komento at posisyon ng mga partidong sangkot sa mga petisyon habang tinutukoy ang mga posibleng hakbang kaugnay ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ang mga kinatawan ng public utility jeepneys, UV Express taxi at motorcycle taxi, kabilang ang Piston Manibela at iba pang transport group. Sinabi ni Mendoza na tatanggapin ng LTFRB ang mga komento at pagtutol sa mga petisyon bilang bahagi ng proseso ng pagdinig. Matatandaang ipinagpaliban ng Pangulo ang implementasyon ng naunang inaprubahang dagdag pasahe noong Marso at sa halip ay itinulak ang pagbibigay ng fuel subsidy at cash assistance para mabawasan ang epekto nito sa mga commuter. Inatasan naman ng Department of Transportation ng LTFRB na muling suriin ang posibleng fare adjustment matapos muling iginiit ng ilang transport group ang pangangailangan ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at gastusin sa operasyon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Iniulat ng mga otoridad sa Gaza na 7 tao ang nasawi matapos umanong magsagawa ng strikes ang Israel. Ito'y isang araw matapos sabihin ng Hamas na tinanggap nito ang panibagong yugto ng kasunduan para wakasan ang giyera. Ayon sa Israeli military, tinatarget nito ang mga Hamas facility na umano'y ginagamit bilang weapons storage at iniulat naman ng Palestinian Health Authorities na napinsala ang ilang medical supplies malapit sa Al-Shifa Hospital.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Umabot na sa 72 ang nasawi sa Soweta matapos ng kaing tumawid na mga migrante mula Morocco patungong Spanish territory. Ayon sa ulat, ilan sa mga biktima ang nalunod habang ang iba ay nasaktan sa siksikan habang nilalampasan ang mga harang sa hangganan. Mahigit 1,000 ang nabigyan ng medical assistance habang pinalakas ng Spain ang seguridad sa naturang lugar.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 8 talatang Gs. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong atres ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:59.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: Sumasa sa'yo pabawin mula sa Maynila.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Isang boss ang galit na galit sa kanyang staff dahil nagpa siya itong kunin mula sa ibang supplier ang services na kinakailangan ng kanilang kumpanya. Paniwala ng boss, mas mahal at hindi gaanong efficient ang napiling supplier ng kanyang staff. Bakit daw hindi na lang doon sa dati, samantalang doon ay mas mura, mas mahusay at high-tech ang serbisyo? Sa kasagsagan ng galit ng boss ay tumahimik na lamang ang staff nito. Lingid sa kaalaman ng boss ang services na kinakailangan ng kanilang kumpanya ay hindi kumpletong maibibigay ng dati nilang supplier. At ang available services naman ay di hamak na mas mahal kaysa sa nahanap na bagong supplier ng kanyang tauhan. Dahil sa naging pasya ng staff, nakatipid ang kanilang kumpanya at nakumpleto ang serbisyong kinakailangan. Ngunit nauna ang galit kaysa sa pakikinig at pangunawa. May nakapagsabing, "To be kind is more important than being right. Many times, what people need is not a brilliant mind that speaks, but a special heart that listens." Naranasan mo na bang maging tama sa isang sitwasyon pero sa halip na matuwa sa iyo ang ibang tao ay mas lalo silang nagalit? I'm not talking about instances when people persecute you for standing up for what is true. Pero may mga pagkakataon kasing ipinagpipilitan natin ang gusto natin at paniwala natin ay tama ito at the expense of relationships and making other people feel and look that they are utterly wrong. Begin with kindness and people will be more open to the truth that you want to share with them. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Paano nga ba natin maibabahagi ang kindness sa ating mga katrabaho? Tip number one, be kind in your speech. I have such a high regard for two women executives I know who always have kind words to say to the people around them. Kahit na sa napakahirap na sitwasyon, nakahahanap sila ng magandang bagay na sasabihin. They are eloquent and very articulate at ginagamit nila ang kakayahang iyon na magpahayag para i-encourage ang mga taong katrabaho nila. Kind words do many wonders in the workplace. Kind words can transform a demotivated employee to a vibrant team player. Tip number two, be kind to strangers. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 2, "Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it." Minsan, you are tempted to lose your patience on a person you don't know dahil may ginawa siya talaga namang nakakasira ng iyong araw. Huwag mong gantihan. Malay mo, in the future, magiging kliyente niyo pa sila.

0: be kind to strangers. And tip number 3, be kind even when no one is looking. Maraming mabait kapag mayroon lamang photo opportunity. Pero kapag wala nang nakatingin, naglalabasa na ang tunay na ugali. Real kindness is doing good to people who cannot pay you back, even when no one is looking. God is kind to us despite our frailties and failures. Mabuti siya sa atin kahit hindi tayo mabuti. Such is the loving kindness of God that we should strive to demonstrate to others in and outside our places of work. Yan ang ating pro tips para sa araw na ito. Tandaan ninyo, be kind in your speech, be kind to strangers, and be kind even when no one is looking. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
2: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
2: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Oras na! Pilipinas!
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
2: Oras na! Pilipinas!
6: Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan.
2: Oras na! Pilipinas! Pilipinas!

0: Tagapay, unang Lunes sa buwan ng Agosto 2026. Thank you Lord sa panibagong araw na ito, panibagong buhay, panibagong lakas. At aasahan din natin ang karunungan mula sa Lord habang tayo magbubukas na naman ng bagong work week bago ang Burr months.
1: Nagpaparamdam diba? Na si Joe Marishan.
0: Noo nga.
1: Next month.
0: Malapit na daw ma-defrost si Mariah Carey. Good morning. Pero ngayon, August muna ang ating bunuin. Ayan.
1: Oo nga. August na, no? August 3.
0: Yes. Ang bilis, no?
1: And maulan. Maulan?
0: Ay, oo nga. May mga class suspension sa iba't ibang lugar. Yeah.
1: Kaya pagising kaninang umaga, parang tinatawag ka ng kama na malamig at ikaw ay...
0: I feel you.
1: Ka, relax ka muna dyan. Tapos maalala mo, ay...
0: Lunes.
1: Lunes nga pala.
0: Oo, Lunes la Lunes. Talagang mapapalaban tayo kaagapay. At sana dun sa mga nagmomotor, no, Pastor, niingat, madulas ang daan kapag kaganyan.
1: Oh, nagkakapote naman sila, pero madulas nga ang daan.
0: Tapos, pakiusap lang din, ano, minsan pagkalakas ng buhos, doon muna sila nakikikapote sa mga underpass. Kaya lang nakaka-slow down ng traffic, diba? Paano nga ba yun pagkakapote? Karipas na agad o magpatila muna?
1: Depende sa lakas ng ulan. Kung talagang sobrang buhos, kasi parang tinatansya mo rin eh. Parang, lalo na kapag ikaw ay driver. Ikaw kasi ay hindi ka na...
0: Passenger princess.
1: Passenger ka princess kaya. Prinsesa to.
0: Hindi po ako nagmamaneho. Pero, pasensya na.
1: Kasi minsan, you also need to, you know, take chances. Kasi pagka nagstay ka naman, baka naman bahain. So, minsan, lalo
0: anong
1: na kapag ikay na kamoto. Gusto mong sumugod
0: sa
1: na...
0: Sa kaabutan.
1: Nakakapote, o malakas, ang ulan, or, di ba? Mag-antay ka ng konti, pero baka naman bumuha.
0: Ayan. Pero yun na nga, ang reminder din ng MMDA dun sa mga kailangan ngang magkapote, hindi dapat nga tumatambay. Kasi delikado rin para sa kanila na nakasilong doon. Yeah.
1: Tsaka nakaka-traffic nga kapag marami na sila. Lalo na ngayon, lalo na yung mga Gen Zers, ha? Talagang marami akong kilala na mga Gen Z lawyers.
0: Nagmomotor na?
1: Angkas talaga yan.
0: Talaga?
1: Todong...
0: Yun kasi yung pinakamabilis. Kahit na todo bihes.
1: Todo bihes.
0: Angkas yan.
1: Angkas talaga. So, shout out sa mga nag-aangkas dyan. Ingat-ingat at mga nasa... pero...
0: Nakakatawa yung ibang nag-aangkas, no? Nag-invest din sila dun sa... mga mikropono, parang meron din sila pakikipagtalas-tasan sa angkas
1: nila. Actually, diba? Hindi pa ako nakaka-train mag-angkas.
0: Ako ayoko. Sorry ulit. Kasi yung mag-ama ko, na-accident yun sa motor eh.
1: Ah, ganun ba?
0: Maliit pa si Joshua nun. Talagang grabe yung nangyari sa mukha.
1: That was the last time.
0: Kahit na parang humihirit yung asawa ko na what if? Nilulutang niya yung possibility kasi nga sa traffic, no?
1: Ano nangyayari sa what if niya?
0: Ay, wala.
1: Wala na.
0: Shoot yan sa balde.
1: Hindi na. What if? Wala na yung, walang what if.
0: Hindi yan kasama sa option.
1: Hindi na yan kasama sa, next.
0: Yun nga, na-accidente sila sa loob na ng subdivision namin.
1: Ganun.
0: What more, dito sa napaka... challenging na EDSA.
1: Oo nga naman. Di ba, leta?
0: Walang mga what if.
1: Hindi ba pwedeng learning experience yun?
0: Hindi na. Hanggang ngayon may souvenir yung anak ko. Pero siya nasaktan din kasi niyakap niya si Joshua.
1: Yun naman pala.
0: Pareho silang nasaktan. Wag na. Wala na yung mga what if. Next topic.
1: Ako naman siguro kahit gusto ko, baka hindi ako isakay kasi singilin ako ng doble nung...
0: kasi, pwede naman.
1: Sabi niya, masyado kang mabigat sa aking angkas, baka ako na lang umangkas sa iyo.
0: Si Brian nga nag-aangkas eh.
1: Ah, ganun ba?
0: Bibirong mas sa iyo yon.
1: Dapat sigurong malaki ang angkas.
0: Big bro. Ayan, so yun talaga, gagawa talaga tayo ng paraan, ano, para makarating. Yung iba nga, kahit ba, lumulusong eh. Sa takot na mabawasan ng sweldo, oh, diba? Oh, kaya, pasok tayo. Oo, oh, oh, pasok tayo, guys.
1: Shout out sa mga, saan mga lugar ang mga walang pasok? Sa Bulacan ba?
0: Meron din sa Pangasinan. So check nyo na lang po, okay. Pinakamaganda sa social media ng inyong LGU. Kasi hindi na ngayon isahan eh. Kanya-kanyang diskarte na to.
1: Kaya nga. Kaya nga pagka nag-declare yung LGU, yung kapitbahay, kalapit LGU mo.
0: Parang gusto mong gisingin yung mayor mo, no?
1: Bakit sila nag-declare?
0: Mayor, gising!
1: Yeah. Kasi sabihin ni mayor, hindi tayo magdi-declare. Wala tayong ghost flood control dito. Kaya kailangan, wala naman.
0: Mabilis ding huhupa yung baha. Ano nga ba? Saan nga ba tayo lalagay?
1: Kaya nga eh. Pero ang hirap
0: pero nung bata naman tayo, kahit umuulan, may pasok talaga.
1: Hindi, tsaka nga kasi. Hindi, siguro kasi nga nag-iiba na raw yung panahon.
0: Nag-iiba na yung flood control project.
1: Yung project pala nag-iiba, no? Hindi pala yung panahon. Kasi sabi nga nila, pero hindi mo rin ma-predict eh. Kasi hindi pa ang daming beses na nag-declare na walang pasok.
0: Oo, tapos biglang maaliwalas.
1: Maaliwalas pala, no? Sabi nga, ano, sabi, bakit hindi umulan, bumagyo? Eh, kasi nabalitaan daw na masama ang panahon.
0: Hindi na siya tumuloy.
1: Hindi na siya tumuloy. Ayan.
0: Mamaya makibalita tayo kay Pag-asa kung tuloy si Tropical Depression. Yan. Luis
1: ang pangalan.
0: Luis ang pangalan.
1: Parang medyo ano ngayon eh. May pagka-modern.
0: Luis na L-U-I-S, hindi L-O-U-I-S.
1: Ah, hindi L-O-I-S. So lalaki siya. Okay. Kasi nung nakaraang
0: si
1: babae.
0: Si Luis.
1: Luis, kasi nung nakaraan, Inday yung nakaraan eh,
0: tsaka
1: diba?
0: Quiapo. K. Quiapo with a K. K-I-Y-A-P-O. Dami kong mga spelling ngayon. Nalunis na lunis ah.
1: Quiapo. Okay. Kasi si alphabetical lalaki. Yan, di ba? Alphabetical. H-I-J-K. Tapos ngayon, L. Luis. Okay.
0: Okay.
1: Alam niyo na ha?
0: Gising na
1: pero
0: kami.
1: Iulitin ko yung ano ko ha, request ko sa Pag-asa. Hmm. Dapat magkaroon ka ng parang sa crowdsourcing. Hmm. Ano bang gusto yung pangalan sa susunod na bagyo?
0: Mamaya, sabihin mo yan.
1: Oo nga, sinadjust ko na dati sa kanila. Eh, kasi hindi natin alam sino ba pumipili ng ano, di ba?
0: Gusto mo sumali sa committee? Kong,
1: oo, di ba? Kasi halimbawa, yung mga pangalan na tiyahin natin na pangalan Yolanda. Eh, kita mo ngayon.
0: Ay, wala na siya. Hindi na siya pwedeng ipangalan sa bagyo.
1: Hindi, ng mga tiyahin mo na pangalan Yolanda. Kasi nga Yolanda, diba?
0: Doon na nadidikit.
1: Doon na nadidikit.
0: Pero yun na nga, di na nga makakaulit na pangalan ng bagyo yung Yolanda. Kasi masyado siyang naging mapaminsala.
1: Ibig sabihin kapag hindi masyadong...
0: Maintained sila. Pwede pa silang ulitin. Mahugot ulit.
1: Ganun ba?
0: Pero pag mga umabot yata ng mga 2 billion yung damages, ay, X ka na.
1: Hindi na pinapangalan.
0: X ka na. Masyado kang naging,
1: Eh, paano yan? May flood control pa. So, yung 2 billion na yun. Madali na ma-breach yung 2 billion.
0: Kaya nga, yung iba, hindi na nakaka-repeat performance na pangalan.
1: Ang hirap.
0: Sige. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Di ba pala tayo nagpapakilala?
0: Di pa.
1: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica. At samahan niyo po kami hanggang 8:25. Mm-hmm. At marami tayong pag-uusapan ngayon. At,
0: correct.
1: Ano ngayon, no? Punong-puno, no?
0: Ang daming nakakagulat na balita. Biruin mo yung inaprubahang 85 pesos. Biglang na-TRO.
1: Na-TRO.
0: Diba?
1: Oo nga.
0: Tapos biglang yung non-bail.
1: Naging bail.
0: Nakalaya.
1: Hindi, paliwanag natin.
0: Ayan
1: na
0: nga. Okay.
1: Yun, kasi pag narinig natin non-bailable, bakit nakakapag-bail ang non-bailable?
0: Diba?
1: Ibig sabihin lang nun, hindi agaran kasi ang bail is a matter for right. Pero pag tiningnan ng ebidensya at nakita na hindi kalakasan, hinahayaan na magpiyansa.
0: Ayun na nga ba yung ibig sabihin nun?
1: Ayun ang ibig sabihin nun. yun kaya ako pinagpiyansa.
0: Oo.
1: Pero hindi pa tapos ang ano, kasi nga magpipresenta pa sila ng kabuuan ng ebidensya nila.
0: Ayan ang mga
1: nila.
0: Assignment natin ngayon. Yan. Kaya huwag kayong bibitaw hanggang 8:25 kaagapay. Yes. Sa iba't iba nating platform. Panuorin at pakinggan nyo kami dito sa Oras na Pilipinas mula sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Shout out sa iyo na nanonood dito sa ating FB Live.
2: Hi po!
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Sa GCTV, sa channel 185 ng Signal TV.
2: Good morning!
0: Hello and good day din sa gumagamit ng ating radio app.
2: Happy
0: sa mga nakikinig din sa radio at PM radios. At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Katuwag natin sa broadcast ang maaasahan, masisipag, magagandang lalaki at babae na mga ka-team positive. Co-pilot natin dito si Nathaniel Peralta.
3: Ako po si Principe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Eh, tumukhang nag-aangkas to eh.
1: Yan,
0: Shaira, Shaira Gabornes.
1: Yun.
4: Rise and shine with Shine.
0: Atapang atao. Good morning din kay Desa Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Gayon din naman kay Shekina Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekina.
0: At kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon. Ready in action!
0: Sila ang busy sa ating produksyon. Sa ating RTV naman, naroon ngayon si Angelica Calayag.
8: Aagapayan ka, kaibigan!
0: At syempre, ang ating engineering at Bukawit Tech people.
9: No problem!
0: Yan ang ating mga ka-team positive dito sa Oras na Pilipinas, 7:22 na ng umaga. Hello po sa inyo. Good morning, Amy! Oo, sabi niya, pagbati dito, kami nagmumula sa San Manuel, Pangasinan.
1: Wow.
0: Layo.
1: May pasok ba? May pasok?
0: Hindi natin may pasok alam. Ba sa inyo, Amy? Pakibalitaan mo nga kami dito at nang ma-announce din
1: ma-announce natin.
0: Si Ate Chloe, parang antok pa si Ad... Bakit naman?
1: Bakit naman? Aga-aga ko nagising, ha?
0: Nakamerkana na nga po.
1: Oo nga.
0: Gen Z na kasi ngayon, Pastor ni. Okay. Pati pangalan ng bagyo, hindi na tita ang kinukuha. Ay, talaga ba?
1: Bakit yung Luis? May ang Inday, pwede naman. Tita Inday, di ba?
0: Tita Inday, oo. Emily, hello. Ginawa na po ng pag-asa na hininga ng ang madlang people at ang result ay onyok at ising. Sa madlang people pala galing ang onyok.
1: Ang onyok.
0: At ising.
1: Ang onyok
0: may lola
1: is...
0: ako na ising dati.
1: Ah, talaga?
0: Mm-mm.
1: Ising.
0: Mm-mm.
1: Meron niya ang mga kamag-anak kami, Sixto. Tataka kami, pero 5'10 lang yung height. Seryoso, nagtataka kami before.
0: Bakit Sixto?
1: Ba't Sixto tapos 5'10 ang height?
0: Anong tunay niyang pangalan?
1: Sixto.
0: Sixto, yun na. Full name na yun.
1: Sixto. Pero 5'10 yung height, ha?
0: Hello po. Online daw yung ibang estudyante sa kanila. San kayo, Ate?
1: Ayan.
0: Minda Lopez.
1: Uy.
0: Ah, Magalang, Pampanga. Yun pala.
1: So, pwede pala yun, ano?
0: Pwede.
1: So, hindi ka... Ay, yun lang talaga makakalungkot. Wala ka na nga pasok. Online.
0: Oh, online pa. So, pero kahit okay na aantok-antok ka pa...
1: So, tuloy ang schooling.
0: Hanap ka sa laptop mo.
1: Yan. Oh. Ibig sabihin, maganda lang doon. Well, hindi nami-miss yung...
0: Basta may internet.
1: Ayun nga. Yun lang.
0: Diba? Basta may data.
1: May data at may internet.
0: Oh. Maulang umaga. Yes, Ate Janet. Tanong ko lang po, saan napupunta yung bail na binabayad ng akusado? Oh, attorney. Ang iyong attorney hat.
1: Wala sa akin. Bakit? Wala
0: sa akin.
1: Wala naman pala sa
0: akin. Nasa'yo ba?
1: Nandoon po yan sa Sandigan Bayan.
0: Lahat, pati sa kahit sa RTC.
1: Yung bill po kasi, ang piyansa naman, hindi po yan bayad, ha? Yan po ay parang patago. Dahil to ensure na hindi po tatakas at taalis ang taong nasasakdal. So, hindi porket na nag-bail ay nagbayad. Ibig sabihin, kapag matapos ang kaso, i-release din po yung bail back.
0: Talaga? Pero pinabalik yun?
1: Pero pag hindi ka nagpakita sa mga hearing mo, eh, kinakancel yun at napupunta yun talaga sa coffers ng treasurero ng ano no ng korte. So napupunta na yun. Kaya yun ang purpose ng bill. O, pero kasi tandaan natin, ang mga nasasakdal po, meron pa rin yung presumption of innocence.
0: Mm-hmm.
1: Bagamat sila ay nakabail, pero ibig sabihin na ina-assure lang na sila ay mag-attend ng mga hearing. Ang non-bailable kasi kaya kailangan mo munang patunayan kung malakas ang ebidensya sa'yo at hindi. Eh kasi dahil sa laki ng penalty, katulad habang buhay na pagkakakulong, katulad kung ikaw ay plunder ang kinakaso sa'yo, eh mataas ang chances kasi na hindi na magpakita o magtago at tumakas. So, pag nakita nila na hindi malakas ang kaso, o kasi initially ang ebidensya, pinapayagan ng husgado na magpiyansa.
0: Ayan. Ha? Pero pagka ano nangyari sa kaso, maibabalik yung binil?
1: Ganyan, yun talaga? Ang bail. Yun ho ang idea ng bail. It's provisional liberty ang tinatawag dyan.
0: I see. Okay. So, yan. Meron na tayong closure.
1: Meron yan.
0: Sino na yung nagtanong dito? Si Ate Janet Agustin.
1: Hindi nila maintindihan kung sisiryosohin nila ako dahil kanina pa tayo nagbibiruan. Pero totoo
0: po
1: yan.
0: Seryoso na po yan.
1: Yan, okay. Yan totoo
0: attorney
1: po yan.
0: Attorney hat na po yan.
1: Yeah, attorney hat.
0: Ito, isa pang seryoso. Meron tayong paalala ngayong Lunes mula po sa Aklat ng Kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21:21 ito, Pastor Ni, maging mabuti ka at gawin mo ang tama, hahaba ang buhay mo at igagalang ka ng mga tao.
1: Ganda niyan, ha?
0: Ganda.
1: So, Kawikaan 21:21. Ay, ang ganda ng number. 21:21. Kami ang tawag namin sa pamilya namin. The 21s. Ako, yung wife ko at saka yung daughter ko. Kasi lahat kami 21 ang birthday namin.
0: Talaga ba?
1: January 21, so, November 21, October 21.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, Kawikaan 21, maging mabuti ka at gawin mo ang tama. Alam mo, Sister Heidi, meron niya ako laging nasa sabit na papaalala min sa aking mga kasamahan sa trabaho sa law office. Na sabi ko, alam nyo, iba yung mabait. Tsaka iba yung matuwid. Iba yun. Kasi diba, uy, ang bait-bait niyan.
0: Pero parang bait pinapagbigyan pala. Lahat.
1: Oo, kasi lahat na pagbibigyan. No, no? Pero hindi matuwid.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi ginagawa yung tama.
0: Mm-mm.
1: So kaya minsan sinasabi, ay, punta ka dyan sa tao na yan, dyan sa government official na yan kasi ang bait niya. Diba? Kasi binibigay natin yung kahit hindi tama. O, meron naman ibang connotation niya na napapakiusapan niya.
0: Nagko-compromise.
1: Mabait. Mm-mm. Pero hindi siya matuwid. No? Kasi ang katuwiran, nagmumula yan, syempre una sa paggawa ng tama. No? Pero ultimately, syempre ang katuwiran, nakukuha natin sa Panginoong Jesus. Diba? Sa right standing with God. No? Pero ang ating paggawa ng tama, ito dapat ay resulta lamang talaga ng righteousness ng Lord sa atin kapag tayo'y niligtas na at tinanggap natin ang Panginoon na tagapagligtas, hindi ibig sabihin babalik na tayo sa paggawa ng mali, pero dapat lalo tayong nabubuhay ng tama. Kaya nga, sinabi dito ni Solomon, no, maging mabuti ka at gawin mo ang tama kasi bihira yan. No? Hindi lahat ng, it really takes courage. It really takes deliberate action to do what is right. Or, at least, hindi ka makisama doon sa mali. Ano? At lagi nga sinasabi doon sa aming usapin, ang opposite ng courage, o ang absence of courage is not fear, ha? It's discourage. O, kasi yung minsan takot ka, sabi ng Lord, di, huwag ka matakot. Be courageous. Ibig sabihin, pwede ka natatakot, pero kailangan mo magpakatapang. Pero yung discourage ka, kasi nga ayaw mo na gawin ng tama, kasi nga useless naman, lalaban pa ako sa, magagalit pa sa akin tao. It really takes courage to do what is right. Pero, ang pangako naman, when we do what is right, hahaba ang buhay mo at, ito maganda, igagalang ka ng mga tao. Ito yung isang kagaya rin dun sa isa kong favorite verse, no? Sinabi, a good name is better than many riches. No? Ang mabuting pangalan ay mas mabuti pa at mas mahalaga pa sa anumang yaman. Kasi yung yaman pala, eh kahit ipamana mo yan sa anak mo, ipamana mo yan sa kaapu-apuhan mo, maaaring mawala yan eh.
0: Mm.
1: Pero yung mabuting pangalan. Yung mabuting pangalan, pwede mo yang gawing puhunan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Bakit mo, eh syempre pag mabuti pangalan mo, lahat ng natulungan mo, maaalala ng mga tao na, ay, ikaw ba ang anak ni Aling Yolanda?
0: Nabalik na naman tayo.
1: O ikaw ba ang anak ni so-and-so, ni Aling Ising? Mm-hmm. Ay, napakabuti niyan. Eh, siguro, mabuti ang pamilya niyan. You know, it's a good name. And that is precisely what the Lord Jesus Christ gives us. He gave us His name.
0: Mm-hmm.
1: And it is the most powerful name. And sinabi niya, God exalted His name above every name. Kaya nga, napakahalaga ang paggawa ng tama ay hindi lang nagbibigay sa atin ng kayamanan.
0: Mm.
1: Pero nagbibigay ng mabuting pangalan.
0: Parang kadugtong din ito yung respect na earn talaga siya.
1: Yeah.
0: Hindi mo talaga siya i-demand.
1: Hindi mo siya di-demand. Pero yung courtesy ha, yan ang sinasabi ko nga sa mga kasamahan ko. No? Yung courtesy, pwede mong ibigay yun.
0: Mm.
1: Kasi courtesy, binibigay ko yung courtesy sa'yo kasi ano ako eh, courteous person, respectable ako, kaya kinukourtesy. Pero yung igalang kita, yung irespeto kita, eh yung nga sinasabi mo, I want to earn the respect of the people around me. Because when they see that I'm trustworthy, na tama ang aking ginagawa, ay, doon na mas higit pa yun sa anumang kayamanan.
0: At saka yung tama na tinutukoy dito, Pastor ni, yung tama sa pamantayan, panuntunan ng Diyos. Kasi minsan yung mali, nagiging tama na sa patingin ng madla kapag ka ginagawa na yon ng mas nakararami.
1: Yan. Kaya diba? Nga ang tama't mali is not a democratic decision, di ba?
0: Yes.
1: It's actually decided by the true sovereign, which is God Himself.
0: All right. Proverbs 21:21, maging mabuti ka at gawin mo ang tama. Hahaba ang buhay mo at igagalang ka ng mga tao. Naghatid sa oras, alas 7.33, o eto na ang inaabangan nating update sa tropical depression na si Luis, ihatid ni Ma'am Charmaine Varilla, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning!
11: Yes po, magandang umaga din po sa inyo. Maging sa ating mga tigapakinig at narito ang ulat sa lagay ng panahon, si Bagyong Luis na ay nananatili pa rin sa kategoryang tropical depression at sa kasalukuyan ay wala masyadong paggalaw habang nasa karagatan sila ang bahagi ng Aurora. Huling ay namataan sa layong 130 kilometers east-southeast o silangan timog silangan ng kasiguran, Aurora. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 70 kilometers per hour. At nakikita nga natin sa senaryo nito ay sa mga susunod na oras ay kikilos yan pahilagang kanluran. At merong posibilidad na mag-landfall sa pagitan ng Isabela at Aurora area mamayang gabi o bukas na madaling araw. Inaasahan nga natin na kinabukasan ay magsisimula na nga yan sa kanyang recurving path o yung pagkilos pa north-eastward papalayo sa kalumpaan ng ating bansa. At posible nga na habang nasa karagatan yan ng ating bansa bago makalabas ng PAR ay mag-downgrade o humina na yan at maging isang low-pressure area na nga lamang pagsapit ng Miyerkules. Gayunpaman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa may central and eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Kaya patuloy na mag-iingat yung ating mga kababayan sa piligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng mga pag-ulan kung saan mas babantayan natin, dahil nga sa pinagsamang epekto ng habagat at nitong si Luis, pinakamalalakas nga ngayong araw dito sa Mayla Union, Pangasinan, Zambales at Bataan na kung saan naabot yung mga pag-ulan ng 100 to 200 millimeters. At iba yung pag-iingat kasi yung ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, maging sa may katimugang bahagi ng Northern Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon, asahan natin na magpapatuloy sa mga susunod na araw yung mga pag-ulan na dadalhin ng enhancement ng habagat dala nga ng bagyo na nasa labas ng ating PAR na may international name na Typhoon Dolphin. Kaya Patuloy na tumutok sa pag-asa sa mga susunod nga na latest updates sa ating panahon. Yan ang latest mula dito sa pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nag-ulat.
0: Ma'am Charmaine!
11: Yes po, ma'am.
0: Opo, meron lang po nga katanungan dito si Attorney Maya.
1: Ma'am Charmaine, yung mga pangalan po ba ng mga bagyo ay paano po ito napipili?
11: Yes po, no. So, sa ang ginawa po sa ating pagpili ng pangalan ng bagyo ay dapat po binigyan po muna ng criteria yung ating mga tiga pag-asa as well as yung mga tiga outsider po na kung ano yung mga ire-request nila. Dapat yung maging pangalan originated sa Pilipinas yung source nung parang etymology nung ibibigay nilang pangalan, pwedeng pangalan ng tao. And then parang nagkaroon po tayo ng list, pinilter mula sa mga naging parang survey, and then we come up with the list. Tapos ang ginagawa po natin dyan, nire-recycle natin every 4 years, not unless maging super destructive.

0: paliwanag mo.
1: Maaring, oo. Oh. Eh, kasi hindi pa naman yung penalty. Oh. Again, ang bail is, yan ang piniprenda mo as a guarantee na attend ka pag kinakailangan ka matin.
0: Kaya, so, kapag ka hindi ka naman naging pasaway,
1: ay, hindi naman yun. Basta,
0: ibabalik sa'yo.
1: Ibabalik yun kapag katapos na ng hearing. Ano. Pag tapos na, hindi ibabalik sa'yo.
0: Eh, paano pagka convicted ka?
1: Eh, hindi kukulong ka na.
0: Hindi na ibabalik yung bail.
1: Iba, i-release pa rin yun. Ah, oo, kasi hindi naman siya penalty. It's a provisional.
0: I see.
1: Oo,
0: okay.
1: For provisional liberty.
0: Buti na lang may abogado tayo dito. Oo, no? Sige. 7:38. At time naman para i-check natin ano ang sitwasyon ng traffic na hinaharap ng ating mga motorista.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
4: MNH, Metro Manila Development Authority,
5: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie!
6: Good morning din, Kaheidi and Attorney Jerry Maya. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating silipin at tingnan ang daloy ng traffic sa southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Simula dyan sa may MCO hanggang sa may General Latino. At muli, babagal po yan dito na sa may Bagong Baryo patungo naman ng Balintawak Market. Moderate to heavy traffic na rin dyan naman po sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. Pagdating din ng Monte de Piedad sa Cubao, muli tayo makakaranasan ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan sa may Guadalupe hanggang makarating na yan ang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula dyan sa may Park Avenue, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Muling babagal ang northbound ng EDSA pagkatawid ng Guadalupe Bridge hanggang makarating naman po yan ng Guatix at Ortigas MRT Station. At dyan naman po sa may bahagi ng Trinoma, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang dyan na yan sa may Bansalangin na U-turn slot. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may Muñoz patungo naman dito sa may bahagi ng Kaingin. At pagdating din ng Oliveros, muling babagal ang daloy ng traffic papunta ng Balintawak Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng A. Bonifacio papunta sa direksyon ng Aquirino Highway. Samantala, sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Diyan lamang po sa may pagbaba ng Commonwealth Lawson na flyover at tuloy-tuloy hanggang sa may Ateneo Gateway. Nagkakaroon din tayo ng pagbagal diyan naman po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Pituason. Pagsapit naman dito sa may C5 Calye Industria, muli tayo makaranasan ng pagbagal hanggang sa may Green Meadows. At masusundan yan na pagsapit naman dyan sa may Tiantisita sa Pasig na po yan, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Lanusa. Moderate traffic lamang dyan man sa may Canle Road, papunta ng Bagong Ilog flyover hanggang sa maging mabagal sa may Kalayaan Elevated U-turn slot patungo ng Market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po dyan sa may tollgate ng SLEX C5, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang makarating naman yan ng McKinley Intersection. Moderate to heavy traffic din na pagbaba ng Bagong Ilog flyover patungo ng Lanusa at muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa flyover. Apektado na rin po dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road para paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may paakyat lang ng Aurora Katipunan flyover na kakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula pa lang dyan sa may Labayani Road hanggang makarating na dito sa may Don Fabian. At moderate to heavy traffic na rin

0: sa may Diliman Doctors, papunta ng Tandang Sora at dugtong na rin yan sa may Central Avenue. At tuloy-tuloy yan ang pagbagal niya hanggang sa may Elliptical Road sa may Panulukana ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito kahedi and Attorney Jerry Maya mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie.
2: Salamat po, Sir Charlie.
1: Moderate to heavy, parang lahat.
2: Oo nga eh, moderate.
1: Tayo na lang mag-adjust, wag na tayong ma-high blood. I-accept na natin yan, agahan na lang din natin ang alis. Yan.
2: Tsaka gaano kaaga? Kasi minsan, ang 6 o'clock, minsan nag-traffic na din.
1: Tsaka totoo lang, di ba minsan yung difference ng 5 minutes ka na late na umalis, ang laki ng kaibahan.
2: Iniisip ko rin bakit eh, no? Kasi minsan, pag umalis ka ng mga 5 to 6, ibig sabihin na, ako kasi, ganun eh. For example, mga 30 minutes to 40 minutes drive papunta
1: yan
2: dito.
1: Yan yung normal.
2: Oh, normal. So, pag umalis ka ng mga 5:55.
1: Oh.
2: Ay, ang bilis niya.
1: Oh, talaga.
2: Pag umalis ka ng mga 6:05, mga 10 minutes difference.
1: Titira
2: iba
1: ka na.
2: Oh, alam mo
1: titira
2: kung,
1: ka na.
2: Oh, alam mo kung bakit kung natingin?
1: Kasi
2: kasi lahat nag-aantay na mag-alis alas 6 alis na.
1: So, yun, so, adjust.
2: Pumili ka ng mga awkward na oras na.
1: Parang alanganin. Hindi kayo nagkakaisa ng pag-iisip.
2: Yan, no? Mga 5:46.30 seconds.
1: Ayan, yan, no? Sige, ha. Tayo mga nalalaman ngayon, ha.
2: Pinag-iisipan ko kasi na bakit nga naman, di ba, 10 minuto. Eh, pala kasi nga. Eh, ganun, no?
1: Talagang yes.
2: On cue, marami rin sa atin.
1: O, nahahawa daw si Julieta Belgira. Uy! Sa mga tawanan natin.
2: Yan, ano yan? May theory kami ni Mama Julieta na magkamag-anak kami.
1: Oo nga. Nagka-jumble lang yung apelido.
2: Yung R tsaka yung C.
1: Alright, sige. Mabilis lang na pagkatuto naman mula kay Dessa Girl. Meron tayong panibagong trivia. And later on, pag-usapan na natin yung mga assignment natin ngayong umaga dito sa ONP. Pero eto muna ang mga kwento sa likod ng panibagong bandila.
3: Katakoy isang mabuting
4: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
5: Hello kaagapay! Desa the Explorer po ulit at welcome sa part 2 ng ating kwento tungkol sa mga bansang pinagpala, hindi lang sa yaman, kundi sa kwento ng pagpupursige at pangarap. Last time, pinag-usapan natin ang top 5 richest countries in the world. Pero hindi doon nagtatapos ang ating exploration. Ituloy natin ang kwento at kilalanin ang lima pa. Una ngayon sa listahan ay ang Switzerland. Hindi lang sa tsokolate, relo at Alps kilala, kundi sa mga nagawa nilang center ng global banking at tahimik pero matatag. Parang taong laging calm sa outside pero deep down sobrang galing sa strategy at leadership. Next up natin ang Brunei. Isang maliit pero sobrang yaman na bansa sa Southeast Asia dahil sa oil at gas reserves. Mataas ang GDP nila. Pero ang nakakahanga, ginagamit ng gobyerno ang yaman na yan para sa free education, healthcare at social services. Tahimik, disiplinado at rooted sa kultura ang bansang ito. Pinapakita nila na minsan hindi kailangan maging malakas ang sigaw para marinig ka sa mundo. Now, here's a surprise dahil ang next natin ay ang Guyana, isang bansang matatagpuan sa South America na dati simple at agricultural base lang ang ekonomiya. Pero bigla silang umangat dahil sa bagong oil discoveries. Isipin mo, parang isang student na dati tahimik lang sa likod ng classroom tapos biglang honor student with great responsibility. Ngayon,

0: Noon, tinitignan ng buong mundo kung paano nila imamanage ang sudden success nila. Of course, di pwedeng mawala sa listahan ang United States, isa sa mga global powerhouses pagdating sa tech, innovation, entertainment at military. Pero kahit mataas ang GDP per capita, alam din natin na may mga internal challenges pa rin sila, lalo na sa inequality. Ipinakita ng US na minsan, kahit mataas ang kita ng bansa, mahalaga pa rin ang inclusive growth, yung walang maiiwan. At panghuli ay ang Denmark, ang bansa ng sustainable living at ng happy citizens. Mataas ang tax dito, pero ramdam ng bawat mamamayan kung saan napupunta ang buwis nila, gaya ng free healthcare, quality education at clean environment. Parang family nagtutulungan, nagbabayanihan at walang iwanan, totoong mayaman. Pero mas may peace of mind. Lahat ng bansang ito may kanya-kanyang paraan ng pagyaman. Iba-iba man ang diskarte, iisa ang mensahe. Kapag pinili mong ayusin ang sistema, igalang ang kultura at mahalin ang mga taong tunay na yaman ang bunga. Minsan, hindi lang tungkol sa dami ng pera, kundi sa paggamit ng tama at patas. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan at kwento ng Bandila, ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
1: Kita, Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, Bandila.
2: Thank you, Desa Girl. At mabilis na invitation lang para dun sa mga kaagapay natin na nagpa-reserve ng upuan sa ating FEBC Life Connect, yung hashtag Break the Cycle. Napaka-bless ninyo dahil puno na yung ating online registration. Pero ang sabi naman ng ating CCRD team ay pwedeng mag-walk-in pero limited lang din. So makipag-ugnayan na lang din po kayo sa ating number na 0927-778-6909 para sa ating FEBC Life Connect sa August 15 na kasi ito, Pastor Ni. So, dyan sa may PBS, sa may Ermita, Manila, sa kanilang The Events Place. So, samantalahin ang pagkakataon dahil maraming matututunan on bullying and depression kasama si Ate Joyce, Dr. Joyce Piapgo, hosted by Team Pineda ng Family Matters. So, libre ito. So, maagang napuno yung ating online registration pero possibly pwede daw mag-entertain ng mga walk-in. Pero yun nga, makipag-ugnay na lang po sa 0927-778-6909. Alright, ang oras natin, 7:50 ng umaga. At para sa mga pag-uusapan natin ngayong Lunes ay bakit nga ba? Yan, bakit nga ba?
3: Mapapakanta tayo dito. Bakit nga ba?
2: Bakit yan. Nga ba na kapag piyansa, di ba ang plunder ay non-bailable? So yan po ang ating tutukan dito sa ating malayang talakayan ngayong Monday morning sa oras na Pilipinas.
4: Kayamanan, di ko Pilipinas.
1: Pag-usapan natin.
2: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
3: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
2: Para sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan ay nasa linya na natin ngayon ang ating kaagapay. Suki, Independent Policy Consultant, Constitutionalist and Law Lecturer, si Attorney Michael Henry Yusinko. Magandang umaga po, Attorney Mike.
5: Good morning, Heidi. Good morning, Attorney Belica. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa oras na Pilipinas.
2: Mm-mm. Pag-usapan po natin, Attorney Mike, ngayon itong naging desisyon ng Sandigan Bayan na i-grant yung bail ni dating Senator Bong Revilla Jr. dun sa kanyang malversation case. Kaugnay ito ng isa sa mga usapin sa flood control scandal. Ang malaki pong katanungan, Attorney Mike, at medyo na pahapewa na rin namin kanina ni Attorney Jeremiah dito po sa ating programa, bakit po nakapagpiansa gayong ang plunder o pandarambong ay non-bailable offense? Di po ba?
5: I think yung case involved dito is malversation. Kaya hindi ako sigurado.

0: Bagbabatayan ko lang yung news report. I think the case na pinag-uusapan natin in this particular instance ay malversation. Kasi maraming kaso yata si Senator Revilla, including plunder. But I think this one is about the malversation of public funds. But of course, correct me if I'm wrong, no? So kaya siguro na napayagan yung naging ano, parang posible yung pag kaya sila nakapag-file ng bail, at least because they knew this was malversation. Kasi kung plunder nga naman, I don't think they will even think about you know, petitioning for bail kasi nga non-bailable yung plunder. So hindi ko alam, hindi ko sure what this case is about, in particular to your question, ano, na kung plunder nga ba to o hindi.
1: Tama po, sa malversation case, ito nga grinant na bail ng Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, Attorney Mike, mas mahina po ito kaysa dun sa kasong plunder, kaya pwedeng magpiansa.
0: I wouldn't say mahina, no? Kasi ano rin to eh. Both are crimes. Yung plunder, iba lang yung threshold niya, yung amount. Yung malversation is still mabigat pa rin na corruption case yan. Yun nga lang, hindi siya quote-unquote non-bailable, no? So, kaya nag-grant yung bail petition is because two of the justices found na hindi strong yung evidence of guilt, at least at this stage. At this stage of the case, no? Yung simula, sa panimula pa lang, no? Sa kanilang estima, hindi sapat yung mga naihain na ebidensya ng ombudsman to warrant a view na malakas ito na talagang guilty yung si Senator Revilla. Kaya nag-grant yung bail because the evidence of guilt wasn't strong.
2: Attorney, so ano lang, no? Tama yung nabanggit po ninyo na ang kinaso sa kanya is malversation. However, ang kanya pong ibinibintang po sa kanya o ang paratang po sa kanya is 92.8 million. So, which made yung kaso po niya as a non-bailable case, no? Kasi may punishable by reclusion perpetua, sabi niya kapag lagpas ng 8.8 million. So, kaya ho yung nabanggit nyo nga, attorney, na pinag-usapan at diniskurso kung papayagan ba siyang magpiansa. So, pero nabanggit nyo nga ho na ang ayon ho sa dalawang huwes, no? Dalawang justices ng Sandigan Bayan, eh parang hindi sila kumbinsido na malakas yung ebidensya laban sa kanya. So, kaninang pinag-usapan namin ni Sister Heidi, eh, does it mean na most probably ay mas mataas ang posibilidad na hindi rin ho siya ma-convict kasi proof beyond reasonable doubt po, no? At what are the chances na maaring ma-convict pa o mas malaki ba talaga ang chances na ito po ay ma-acquit o ma-dismiss?
0: We can say, you know, kasi yung stage na to is very early. In fact, yung pinag-uusapan natin dito is only about bail, no? We're not talking about the merits of the case itself. Ang sinasabi lang nung justices na dalawa is that at this point, at this very, very early point, they are not convinced dun sa nahihain ng prosecution dito sa bail hearing, no, sa bail petition. But that it has nothing to do dun sa bigger case, dun sa merits of the bigger case. So, hindi natin masasabi kung
2: hindi automatic,
0: malaki bang chances ma-dismiss. Hindi automatic.
2: Hindi siya automatic. Oo.
0: Kaya, meron pang pagkakataon. In fact, meron pa rin responsibilidad yung ombudsman to present evidence to prove beyond reasonable doubt dun sa main case.
2: Pero attorney, will in your opinion, is this somehow a little bit of a setback sa prosecution kasi nga syempre medyo may konting patikim na sila sa mga ebidensyang kanilang ipapakita para makapakita na ang ebidensya namin malakas. Kaya wag niyo hong bigyan yan o hayaan na siyang magpiansa. So bagamat hindi pa tapos ang boxing, ito po ba ay somehow of a little bit of a setback sa kanila, masasabi natin?
0: Well, I wouldn't say so necessarily kasi in fact, baka maganda pa nga na nagising sila eh, na hindi pa sapat yung ebidensya na hawak nila, no? Kulang pa yung ebidensya na hawak nila and they have to double time para or doubly hard rather para talagang ma-secure yung conviction, no? So siguro in a way setback kasi natalo sila, ganoon naman di ba sa litigation, obviously kung natalo ka that has some setback effects sa'yo. But certainly in the bigger picture,
2: yes,
0: for the prosecution, this is really something they should consider moving forward, no? Kasi mukhang they have to work harder para ma-secure yung conviction.
1: So, yun talaga Attorney Mike din, ano, yung paulit-ulit na binabanggit niyo po dito sa ating mga panayam in the past na talagang nasa Sandigan Bayan na ngayon, di ba? Itong bola ng paghahanap natin ng pananagutan para po sa mga anomalya sa flood control. Kaya ito yung dapat yung talagang binabantayan na tinututukan po ng lahat. Hindi yung ibang mga parang mga drama sa paligid po ng mga usaping ito.
0: Absolutely, no? 100%. If another example, Heidi, Attorney Bellica, is kung natatandaan nyo, at one point na-mention ni Ombudsman Remulla na si dating Secretary Bunoan is being considered to be a state witness. Na at least tayo, napag-usapan natin na mukhang hindi yata tama yun. Kasi, di ba, merong requirement that the state witness should be the least guilty amongst the conspirators. Of course, naging malaking diskurso sa social media at sa media. Now, na-report na naman na they might be backtracking, di ba? Sabi ni Ombudsman Remulla, mukhang
2: hindi na
0: nila itutuloy na gawin siyang state witness. So, nakikita natin na if civil society focuses on the Ombudsman and the Sandigan Bayan, ibig sabihin, talagang binabantayan natin, kino-call out natin yung mga hindi tama, yung mga irregular, then, I mean, we can make a difference, di ba? Na hindi tayo malulusutan. Hindi katulad dati, nalulusutan tayo. Pero ngayon, if we are focused, if we are attentive to what's happening sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan, hindi tayo malulusutan.
2: Attorney, ito po bang kaugnayan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., no, sa anomalya daw ng flood control, bagamat di natin na alam
1: sa pandi,
2: no,
1: sa
2: pandi, no,
1: dito.
2: Tapos at the same time itong ang pag-consider sa dating kalihim ng DPWH na si
1: Bunoan.
2: Former Secretary Bunoan na maaaring maging state witness. Ano ba ang nakikita po ninyo na theory nila ng prosecution, ano, para i-consider siya na state witness? Dahil iniisip ko rin ho, pag kinonsider na state witness, ibig sabihin meron kang ikakanta, meron kang sasabihin na kung sino ang most guilty, na hindi mo kayang ituro o hindi kayang tukuyin kung hindi mo gagawing state witness yung napipisil mong gawing state witness. Pero ibig sabihin, merong bigger fish, in short, na maaring ituro yung napipisil mo na state witness. Eh kung ikaw naman, attorney, ang for example, hindi ho kayo na